0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
1: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, agad ako sa akon body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
2: Kag,
3: naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
8: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
8: Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Ruha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat siya
3: ganito? DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ng butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-star sa Colored City. Termin ako ginaubo, kagsip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga, naubo ko.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Foro de los Pueblos.
16: Hold on, Besana Villarreal.
15: Para sa Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: 8 minutos na nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ton Power Trio ng suplemento, epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian. So, buong panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Ganitandaan, dapat amligan tagida nga ito ni kayong lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Tandaan, kaupod na ito, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo mga ka-K5. Sa mga ka-K5 na tunda, no, nga mga nagaedad-edad na, damo, nagatukar ng mga balatian, ti dapat nagakuan ka na, nagasuplemento ka na sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Pero iba nagambal mga ka-K5 na doon nagastusan sila. Kito did 14, gid ko noong kapsula sang DTX 500 kung mag-suplemento ka adlaw-adlaw. Ako nag-start na ko subong niya inom dua ka kapsula sang DTX 500 kada gabi, mga ka-K5. Pero ang ibang gambal, ti ang 14 kada adlaw, isa ka kapsula tumaron mo worth it, gid man. Doon ka mahal man. Sa prangkang istorya, magasto gid man yung 14 pesos, no? Mga ka-K5 sa kada adlaw. Apang ari, nahila ka sang 14 pesos pero presyohan tang mga benepisyo nga makuha mo. Siyam ka mga balatian nga pwede mo malikawan kung naga DTX 500 ka, mga ka-K5. Tag 2 pesos lang costing if i-divide ta sa ang 14, mga ka-K5. Oh, butang taga ni, kuano? Sa less than 2 pesos lang, mga ka-K5, kung mga balatian ang imuluyag likawan, mga ka-K5. So, hindi ka magkahi blood pressure. Kaya bala mo maintenance high blood, bala nyo, pila? Ara sa 15, tub-tub 50 pesos per day. Oh. Kung ga DTX 500 ka, hindi magubain mo kidney, balan mo naman ang bilis ang dialysis, libo-libo, 2,500, tub-tub 4,000, 3 times a week pa na. Swerte mo lang kung makalibre ka. Hindi magubain mo kaugatan, kaya ang maintenance sa vascular diseases, 100 pesos per day. Hindi ka mabulag, kay balanta naman ang katarak, glaucoma, diabetic retinopathy, eye surgery, pinakabarato, 120,000. Hindi mautod imutiil, balamong leg amputation, ang bilisin na, 150,000 to 450,000. Hindi ka ma-stroke, ang brain operation, kung makasurvive ka milagro, 1 million pinakabarato. Hindi ka mag-heart disease, kay balamong coronary bypass cost, kung makasurvive ka, 700,000 to 1 million pesos. Hindi ka magka fatty liver or cirrhosis, kay kamatay mong cirrhosis mo, wala inabulong. Ang liver transplant naman, 5 million to 9 million. Hindi ka magka cancer, ting cancer, presyohan ta pa na. I think no need na, bangod ang cancer, usually, it always end up in death, mga ka-K5. Ganin pamangkot, mahal gid man bala ang 14 pesos kada kapsula sang DTX 500 per day? Di nang mahal ang DTX 500. O kon, ang paglikaw sa nanarisari, nagkalain-lain nga mga balatian, mga ka-K5. Gani paminsari, hulaton mo nga magmasakit ka kag isuffer mo ning mga life-threatening nga mga balatian kag ang gastos nga terrible, million-million. Or subong pa lang, suguran mo na amlig, imo ikayong lawas. Tandaan DTX 500. Amo ning siyam ka mga balatian nga mahimo mo malikawan, mga ka-K5. DTX 500. Katuwang tapagid sa DTX 500 ang pagpapag-on sa aton immune system, ang Mighty C alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Pampapag-on sa aton sining immune system sa adlaw-adlaw nga tanan, Mighty C alkaline-based vitamin C. Kagpara naman, may pambatong lawas ta batok sa mga masakit tuga sa impeksyon, dapat gatumarka Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Clinica D3 Bio. Actually, last night, the other night, samtang gapahuway kita after nga may mga na-experience kita, mga ka-K5, dirita na-realize, lipot lang sang kabuhi. Huwag ka kabalo, galakat ka lang, gapungko ka, gakaon, gakatulog, anytime pwede ka mapatay. Kag kun mapatay ka, tanan, wala na. End of your story. Di ko may pamilya ka nga nagasalig sa imo, kaluluoy lang. Amo na nga dapat, samtang gabakas kita, halungan tagidlawas ta. Hindi ta pag-abusaran. Amo na ang balga ni isang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, ni Doc Ramil Uy. Kaon ka masustansya nga pagkaunutan, kagprutas, mag-ehersisyo, inomdamo nga tubig, kag magkapital gid kita, mag-invest gid kita sa suplemento, mga suplemento nga tested and proven na nga nagabulig amlig sa tunikayang lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga kakaypay. Ara sa butika pangitaang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga kakaypay. Ara man yung mabakal online sa mga online platforms da kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan, kabuhi ta isa lang. Aton ikang lawas dapat aton amligan. Yaran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo gid masaligan mga ka-K5. Check ta na yung report ni ka-K5 Broad ni Daban Dalanon dari sa aton sinigapag pangalagad. Nagligad, isa ka makalunusbong insidente na tabo sa isa naton kautod sa palangitanan mga ka-K5. A fellow broadcast journalist, Mr. J. Morgaya Lavapies. Now may latest development dari halin sa Special Investigation Task Group. Kung sa diin ginapayag karon nga mayara na sa natumod ng mga sospek sa tuyo nga pagpatay ka Mr. Lavapies mga ka-K5 sang gintambangan ini. Dira sa may barangay Kagay, mga ka-K5. Kag mayara na sang nafailan sang complaint. Balon tabing detalye sa balita na ka-standby sa line number 3, si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. K5 News FM Live
18: Report. Formal na nga ginpatukaan ka kay Fibril Dad sa nga kaso, no? Nga attempted murder sa Task Force Lavapies. Ang isa sa mga natumod nga suspect sa pagpanambang kay Mr. J. Lavapies sa tung Hunyo Biantino sa may barangay Kagay, Roa City. Kaga sa atong din nga panpakigangot kay Police Major Michelle De Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, iya diri gin pahayag ka kay Fabuldan nga ginpasaka ang kaso sa Office of the City Prosecutor kag yara na ini sa judicial process. So no, diri kay ganika o kay Fabuldan na hindi pa sa subong mahimo nga ipagwa ang identity sang natumod man nga suspect bangod nga yara pa sa proseso ang kaso kag agod nga hindi ini maapektuhan ang judicial proceedings. Kag dugang panigay ka sa kapabulutan nga pahayag base man sa investigasyon na nakabase ang identity sa mga nakuha nga ebidensya kalakip diri ang closed circuit television o kung CCTV footages, testimonya man sa mga saksi, intelligence information, forensic kag ballistic examination kag iban pagid nga mga validated investigative findings. No, kag kakita Roldan subong nga, hindi pa man mahimo nga ipagwa sang mga otoridad ang iban pagid nga mga detalye bangod nga padayon pa nga ginaberika ang isa pa sa mga suspect nga John Doe, no? Kung sa atong sinigan nga madumduman sa itong adlaw, ginatudlo kag ginasiling nga duha ang mga suspechado nga tuyo maglutang patay kay Mr. Lavapies ka kay Fagoldan, no? Ang isa dito ang nagahawid sang armas kag nagpalupok tapos ang isa driver sang getaway vehicle. Kag ari pagid no, ginapahayag pa ni Garika nga nakit-an sang probable cause ang kaso sa bangdanan nga formal ini nga ginpasaka batok to sa isa sa mga natumod nga suspect. Kaya nagapanawagan sa karon ang Capiz Police Provincial Office sa publiko nga kon may yara sang nahibaluan nga impormasyon na may kaangtanan sa amo ni nga kaso mahimo nga makig-coordinar lamang sa ila agad nga madasig nga matumod ang mga tawo nga yara sa likod sang amo nga insidente. Ari bala ka Kefa Roldan, aton nga pamatian ang kabahin sang aton siniman nga nangin interview kay Police Major Rachel De Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office.
19: Subong may significant progress ang investigation nga ginapangunahan sang Special Investigation Team Lavapies na organize na ang investigation pinaagi sa lines of investigation agud mas systematic ang kag mas tutok ang pag-usisa sang kada investigative angle nga ginatawag. Padayon man ang backtracking sa mga CCTV sa Roa City kag sa mga kaingod nga banwa diri sa probinsya sang Capiz para ma-establishar ang movement sang gunman kag sang driver sang getaway vehicle. pagkatapos sa itong insidente sa June 22.
17: Mm-hmm.
19: Padayon man ang interview sa mga witnesses nga ato dito sa area, kag nagakandak man ang aton nga SIT sa intelligence gathering, kag nag-request naman, kag actually ara naman nag-abot ang ballistic examination.
17: Mm.
19: So kag nag-establish man ang SIT sa command center nga amo ang control coordinating office para sa tanan ng mga reports, mga intelligence information, CCTV footage, forensic evidence, kag daily investigative accomplishment about mapadasig ang pag-analisa, kag pag-coordination, kag reporting. So, gina-review sa special investigation team ang mga previous threats, radio commentaries, social media activities ang aton nga victim, mga may wala mga legal disputes, kabi iba nga mga posible nga motibo kung man nga ging tiro siya.
17: Okay.
19: Kag ang tanang nga mga information gina-validate kag gina-verify antes mahimo ang kag maging kabahin sa aton nga maging official findings.
17: Mm-hmm. Okay, pero ano ni ma'am, may mga leads na or let's say a bit persons of interest no regarding sa tong mga ginatudlo gunman kag isa ka driver sang getaway vehicle.
19: May ara kita sang mga investigative leads.
17: Mm-hmm.
19: Ang aton nga SIT nga ginasundan kag ginavalidate apang subong nga tion kay Five Road di ginato pwede anay nga ma-disclose ang specific details.
17: Mm-hmm.
19: Para hindi ma-hamper ang ato nga investigation.
17: Okay, kagati sa motives naman is as mentioned mo ma'am, are radio commentaries ang ginalantaw sa subong nga motibo sang sininga shooting incident nga natabo kay Lapapias.
19: Wala pagid, hindi pagid ako man makahambal sa isang ina sa ginalantaw
17: okay.
19: Si Five Road Day na ang nabal ko na gani kag ina sa iyang trabaho, sa iyang personal kag ini mga legal disputes pagid isa man ina sa ginalantaw naton nga posible amo na ang motibo nga naman nga gusto gid siya atong inutang siya kay may ara man nga pero ining aton nga mga biktima naka-mention sa aton

0: natabos ug sila kagula man sila sang recorded sa aton nga police station.
1: Okay,
0: mga threat siya.
1: Mm. So with that, ma'am, no, nga development sang mga kapulisan, particularly sa special investigation team, ano pa ang let's say ano ang mapasaligid sang Capiz Police Provincial Office regarding sa siniman nga shooting incident nga natabo sa kay Mr. Lapapyes?
0: Ang among mensahe, ginapagabagin namo ang kooperasyon sa publiko kung may mga information sila kung pwede maihatag sa aton para makadugang pagit na para masulbar ini ang kaso, feel free to contact or magkato sa amon sa pinakamalapit nga police station kaya tanan nila nga igahambal magiging confidential man ina. Kag ginassure man amon diri sa Capiz Police Provincial Office nga padayon kami nagahimo sa tanan nga legal kag investigative measures para masulbar kag matagaan sa mustisya ang natabo sa isa naton ka media personality diri sa probinsya sa Capiz.
2: Napatihan ka kay Federal Dan ang kabayan sa nangin pahayag ni Police Major Rachel Garza, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office sa aton iniman nga na-interview.
3: Report okay, so kay Five Rodney, na-file ang complaint. Ano liwat niya complaint na na-file sa Piskalya?
2: Attempted murder ka kay Five Rodan ang ginpasaka batok sa natumod man niya sa suspect. Bali, isa pa lang ang natumod sa subong sa kay Five Rodan.
3: Pero duwang ginfilean, isa ang na-identify kag isa ka dyan do.
2: Yes, ka kay Five Rodan.
3: Pero tinga man do may gina... Tinga man do may ginahulat pa nga mga documents si ang police, hindi pa to kompletong dokumento pag file nila o?
2: So sa kanya Police Major Rachel Garnica kasi kabuldan kay padayon pa man nga gina-verify to ang isa, so wala pa no, bali isa pa lang gid ang natigayon man nga napaskaan na sang sininga attempted murder dito sa Maya City Prosecutor's Office ka kay kabuldan.
3: Okay.
2: Report para sa pagpapangalagad sang Foro de los Pueblos, ini si KK5 Road ni Daban de Lanon para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Maraming salamat sa gindulong nga balita, mga KK5. So, na-file ng complaint nga attempted murder against isa sa mga suspect diri. No, kag isa pa ka dyan do. When you say dyan do, meaning unidentified. Unidentify ining isa diri sa mga suspect. Now, kon madalman ining dua mga ka K5, most probably basi pwede pa nila ni maikanta kon ginhire gidman sila, no, kon may nagkuha sila serbisyo sa tuyo nga pagpatay sa aton kopod sa palangitan-an nga si Mr. Lavapyes, mga ka K5, or sila nga dua ang may personal nga akig kag tuyo nga utaso ng kabuhi sining broadcaster. So na-file na ng attempted murder, isang identified, wala lang gin-disclose ang pangalan, kag isa ang unidentified. Pero ining identified, di siyempre balaan niya na nga na-file sa complaint. Kay pasabton gid sa sampiskalya mga ka-K5. Balaan niya na basing ibanda magnila sala sa tinga mangin balita nyo na. O, kiti update ina mo. Public interest ining sa isang balita mga ka-K5 nga natabo, nga nagbulabog, kag may concern man sa natabo ng insidente. So tong natumod na, balaan niya na naging filean sa kiti, makabaton ka man sa kwan mo, pasabton ka man sa piskalya mga ka-K5. Pero ining isa ka unidentified or isa ka dyan do, hopefully makilala na ni kay even do dyan do ng isa sa mga ginfilean, pwede na yan mo later on makakuha naman lang na makaimo sang supplemental complaint or supplemental affidavit ang i-file mga ka-K5 sa prosecutor's office if may additional information or evidence, no, nga available including ng identification sang previously unknown or dyan do nga suspect mga ka-K5. Kag kabay pampadalman sa aton si motoridad kay kita hindi man magpati nga nagmato-mato lang ning duwato nga nagbugtaw lang sila sa isa kaaga na dumduman nila tiroon si Mr. Lavapyes. Mayari, giniya mga ka-K5 sa madalom nga motibo, kagsubong man, basi may consideration ang ilagi ni mo ng akto mga ka-K5, pero napaslawan sila. Amo na itong masunod nga pagabantayan. Kag kun ini successfully ma-prosecute

0: kalutan, mga kaka-K5, kita magadayaw sa tonsin mo otoridad. Porti kung ging garo-garo lang ni para lang mambal nga may napasakaan sang complaint, at the end of the day, magagawa man ng Gyapon ang kamaturan sa korte, mga kaka-K5. Bro, at least nakita naton gahulag ang investigation sa pagsulbar sa sining kaso sa isa naton kautod sa palangitanan. Kagkabay pa kung ano kadasig ang pagulag sa aton si mautoridad, amo manikuntani kita kadasig sa pagsulbar sa mga kaso nga nagakinabo sa adlaw-adlaw nga tanan. Parang pagsalig sa publiko, magbalik mga kaka-K5. Kaya just imagine, no? Aga pa. Tanan kita masako sa aton routine. Kung aga, may araya sang duha ka manugpatay nga nagabantay galiya sa ato ni siniisig ka pareho, kagintambangan mga kaka-K5 while pakadto sa iya siniga trabaho. Ini nga butang, pwede man ni matabo sa bisan kay sino. Amo na nga importante gid ang presensya sa aton nga mga otoridad sa kalye. Hindi lang yang ara sa sulod sa opisina. Kang ibanda nadlok mainitan mo. Ang ibanda nang inconvenient na nga sa pila katuig nga ara lang sila sa opisina. Importanteng presensya sa aton sa otoridad sa field. Ang problema lang na notice naton kitikisagap tagabugtaw kung tulog ang tanan, tulog man ang aton mga otoridad. Check nyo bala, mega patrolya, mega libot, halos wala ka sa makitaan. Kaya kung tulog kita, tulog man sila. Amo na masubo. Mega patrolya man, once in a while, pre-regularly, nabigastosan ginila sang krudo or gasolina, laka, sa prangkang istorya, butang hindi na maako sang kalabanan sa ila. Samputan mo na sila sa ila estasyon, tulog. Or kung din man gapakubli mga kaka-K5. Tao, kita nga kinanglan man magpaway, pero tibayad kasi mo inuras nga duty mo. Shifting man ang duty ta. Kaya kung sa oras ang trabaho mo, tulog ka, anong tawag sa imo? Makahuluya na iya. Oras ang trabaho mo, disilduan ka sa employer mo, tulog ka. Makahuluya na. Kaya gina-expect mga kaka-K5 sa aton mga law enforcer, at dapat i-deliver tang madasig kagmayong kalidad sang serbisyo. Now, bago ang liderato sang Capiz Police Provincial Office, kayang dati to nga provincial director, abi, do hindi mo man to makitaan, kag do hindi mabatian, ninsindihan taman kay may mga ginasugata to siya nga mga problema, but hopefully sa bago nga liderato sang Capiz Police Provincial Office, in the person of Colonel Cachombo, hopefully, sir, ining natabo kay Mr. Lavapies, hindi na ni matabo bisan sa ordinaryo naton nga mga kauturan. Ining mga nagakatabo nga kinawatay, ining pagbagra sang supply sang illegal kag makalalit ga droga, mga krimen kabay pa mahagan-hagan na ni or totally ma-eradicate. Kag hopefully mas manginvisible pagid kag mabatsagan sang pumuluyo ang presensya sa aton si motoridad. Mga kaka-K5. Especially sa mga inoras nga nagapaway ang tawo, gina-take advantage sa mga kawatan kag-kriminal, mga kaka-K5. 29 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ma-recall ko pa sang una, pila ka mga provincial directors and chiefs of police ang Rusty Police Station gakandak sang surprise inspection. That time, wala pagawa social media. May Facebook naman that time, pero wala masyado ginagamit. Nakakaupod pa kita sa una sa mga surprise inspection sa mga police stations, mga kaka-K5. May ara, gani nga retired na subong nga colonel, dakpan niya mo, iya police officer, ha? Police nga naka-duty sa pagbantay sa prisuhan. Nadakpan niya nga ginadala iyasang police ang preso sa ilimnan. Makon mo na. Mga amigo, tagito nga mga opisyal sa una. Inagapakita nga kung aktibo ang mga opisyal, may madakpan gina sila. Madakpan nila nga matamad, tulog, kagligoy nga mga tao nila. Pila gito ka mga opisyal, before mo may araman nga nag-retired na, I believe nag-retired siya as major, dakpan niya man niya isa ka polis. Mga kaka-K5, dala niya man ang preso sa ilimnan. Makon mo lang. pila gito sila. May araman, police officer, nadakpan man si opisyal ngang iyang armas siya, gimprinda niya. May araman, kapod man tayo inspeksyon sa una, police station. Makakuha mo pag-abot namon mga ka-K5 kapod sang provincial director. Kaya wala timbrehanay mo, wala yung text-text o itawag-tawag. Ngabi, ang driver sa PD or mga bodyguard sa provincial director, matexto sa police station nga pakadto kami daw. No, wala ya. Wala ya sang traiduranay, subong abido. Kung ano malang na, migo-migo sila. Chat lang dayon kag text, anticipated nga maabot ang opisyal. Surprise inspection, dakpan police, tulog mo. Tulog sila sa police station. Saradong pertahan, patay ang suga. Makon mo lang oras nga tigpalaway sang tao kag ina-take advantage sa mga kriminal. Ay oras man sang iba niya nga magkinatulog. Pero subong kahit papano ha, na-observe naton nga hindi na sang mina. Ah, kaagi gani sa una sa Roas City Police Station, sang police beat reporter, pakita nga. Dira na sa may pueblo, biging trangkahan niya ang mayor nga puertahan. Kay gali ya, matulog-tulog ang duty nga desk officer mga ka-K5. Pero subong before kasulod sa police station, may ara na sang kwan, may gabantay na da sa may gate. May mga pagbag-o na gidman. No, ang punto na ton diri, ini mga observations nga ni, kung i-digest talang niya mga observations, likewise ang mga recommendations, mas mapayo tapayad ang kalidad sa aton siniga serbisyo. Crime solving efficiency, crime prevention efficiency, mas mapasangkad ta na. No, ining natabo kay Mr. Lavapies ni, nagligad, no, ginangkasubo, tagid ni, hindi na ni matabo sa sunod. Kung visible ang aton mga otoridad sa kalye, galaray, wala untat laray, kagmadasig ang aton pagresponde mga kakipay. Ikisaya, kung mapatay ka natin, why na? So, ma-filean matod kaso ang nagpatay sa imo, pero ti, patay ka na eh. Ano da yun? Why na? End of your story na. Pero, kung ang tao may katap sa paghimos ang krimen bangod sa presensya sa mga otoridad, wala sa matabo nga mga pagtuyo pagpamatay o konpatsanay mga kakita. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatapos mga butika. D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan,
6: Max 4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
6: Max 4 Biotics.
5: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
5: mag-klinika,
6: Max 4 Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglaw. Wason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
6: Klinika Sport Biotics.
7: DTX 500.
8: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
7: Ang DTX 500 na
8: may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
7: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
8: Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
12: DTX 500.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Dali si Jake. Una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Manselingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
15: para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix?
21: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
26: Clinica Diofresh.
25: Available now.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
30: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
29: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
33: Kabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
34: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
35: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
34: Kay may barato balaya nga butika.
35: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
34: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
36: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
34: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
35: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
36: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Pororo de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: Palasan. Pororo de los Pueblos,
4: de los Pueblos.
5: 18 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Check the report ni K5 Baila, damo ga pamangkot saan o ginisuguran kag sa ni target mauman ining na ubradira nga drainage sa Barangay Tisa nga ginasigaw nga mo ni mangin solusyon o kung mangin sabat sa masamin nga problema sa pagba dira sa may Barangay Tisa mga ka K5. May detalye sa number 3 si K5, Mayla Vasquez sa Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
7: Target nga matapos ka K5 Roldan ang construction sa drainage system sa Barangay Tisa sa sulod sang anom ka bulan. Iniman matapos nga manakasugtan ni nga ginasuguran na or padayon ni sa Gyapon ang paghimo sa mga dalagko pag malapad yung mga box culvert nga amuni ang igalubong sa idalom no bilang pag-una ni nga kanal. Base man diri kay Engineer Abel De Pedro amon gid ni siya ang nagpangamot ang planning and design sa DPWH Region 6 nga ila ini pagakwaon ining mga manggagmay nga mga kanal kag ibulos ining dalagko kag mataas pa ni sa tawo nga mga box culvert kag naibaluan no ining box culvert ang may kalaparon nga 2 ka metros kag kataason nga 3 ka metros nga sarang nani maka masarangan na sini ang volume sa tubig pag magadiretso iniya sa suba. Sa mga pamangkutan nun, nga base kag posible magpadekya pasulot ang tubig galing sa suba. May mga patigayon nun, pani sila nga assessment pagig kay K5 Roldan. Agot nga pananglitan magtaob ang suba, hindi ni dayon magadiretso or base bala magtalang ya ang tubig sang suba magsulod pagid gani pakadto dira ya sa may Barangay Tisa. So amo na pakaron ang hindi pagid ni nila mapakita pa kun ano pagid ang ila dira ya nga plano nga paghimuon kay diri danay ni sila magasugod sa may Alcazar kag Katmon Street kay dira ya magasugod pakadto gid sa may tulay dira ya sa may suba sa K5 Roldan. Apangin pa siguro na sining ining paghimo sining drainage system mayara man ni sila sang isa ka metros nga igabutang or footwalk nga pagadaktan sa mga residente dira kon umalagi kag ginpabugal man sini nga ini makasarang gid ni nga agyan sa mga dalagko nga mga salakyan bangod man sunod diri sa pundasyon na o babakod nga pundasyon nga ila siniyang ginahimo. Kaya man kung matandaan, naglabot ni sa Kapin 24 million pesos ang ginapain nga pondo sa city government para sa sining proyekto nga ginalauman solusyon sa pagbaka diraya sa may Barangay Tisa. Kag ini ang ginasiguro nga pananglitan matapos ni susulod sang anom ka bulan indi na maka-experience sang pagbaha ang Barangay Tisa nga nasa Kamdanta nga masamini ang una nga lugar nga ginaba pananglitan magbuo ya sang dalayon masobra na 15 ka minutos ang ulan ka K5 road. And susubong nga si Mana, ginalauman ni nga ginamagasugod na sila sa pagkutkot ka K5 road. And ginatapos lang yun ang pila ka mga box culvert nga igalugbong na dayon dira iya sa drainage or pagsugod sa pagubrasang drainage system ka K5 road.
5: Okay. By the way, ano ni Kalaba ang ining ikwani? Ano ni Kalaba nga drainage ang ubrahon? Is it the entire street sang Datilis or malipot lang ni K5 Maila?
7: 400 meters ang kalabaon niya sa
5: Lipot lang.
7: Lipot lang gid kay dira lang ni siya halin sa may Alcazar Street or Katmon inang may karwasyan dira. Dira lang gid na siya ma umpisa pagkadto niya sa may tulay ka K5 Roldan.
5: Okay, so 400 meters kwani ano gani street liwat Katmon Street going to Alcazar.
7: Yes, K5 Roldan, Katmon Street, pagkanto sa may Alcazar, dira gina sa nga area, magsugod pagkanto dayon sa may tulay na mismo. Kag, amo na, ito na madulog.
5: Ang Katmon Street, amo na yung sa may, kwan, ang building, may, dabala nga gina corner Katmon Street, amo na yung kwan na, ng sa tupad sa building, nga gina, namtang ang PIA, no? Dira dampi.
7: Yes. Yes, dira. Okay, five roll.
5: Pero ikuan ni, sa ilubong sa existing na nga drainage, kundi, kumbaga, kutkuton ang existing drainage, padakuon, kag-amoning ilubong ining mga prefabricated na mga box culvert.
7: Yes, kaya kay five roll. Dan, kakatun dito nila, danay ang gagmay, ito ba lang ang mga kanal na, naging nakabutang dira, kag-ibulos ining dalagko. So ang pag-abot naman dira sa traffic do pihak gidni nga karsada ang ila siniya nga ma-cover kag amo na kay dako siya ang rason kun nga man nga ginhuman kay para malubos na lang ang pag-install siniya yaka kay fiber roldan ibutang na lang ang box culvert kag dira na dayon didto na dayon sa idalon naman i-finishing gid bala or tapuson para nga daw hindi siya buol sa mga motorista nag-live sa mga nakikita tapos naghimo sila sa parasada nga dira nagidayon do nagakos gid sang traffic gid ka K5 Roldan.
5: Okay.
7: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz K5 News FM.
8: Puro de los Pueblos.
5: Nabatayan report ni K5 Mayla, madamong salamat. So subong no mga ka K5 ginaubra na nada ang mga kwani no ining prefabricated nga mga ilubong ininila dira sa kwani existing na nga drainage kutkutan nila pero ang problema da may mga balay man nada kag establishmento nga nagalapaw na sa krasada gani or sa mga ka K5 sa kwani sidewalk so amo pa nang ginalantaw tadi kung paano mangimplastar sini ba hopefully with this, ma-address in yung problema sa pagbaha. Kag ma-address man, ma-anticipate ng adaan, kay manubo na damong Datili Street, ang ginaminson to ni mga K5 Maila nga mga Katmon Street to. Ang Katmon Street, pasulod ina. So, ginamin siguro sini corner, no? Kay the entire stretch sina, sinang ginaba, that is Datili Street sa Tisa. No? Going, halin ka, halin Datili's corner Katmon, going to pagkadto sa may suba gid pagwa sa suba mga ka K5 so dira nabutangan sang drainage medyo malaba-laba ini mga ka K5 kag kabay pa madasig ini nga matapos kag matest naton mga ka K5 kun mangin epektibo ini pero dapat isa pagidira sa preparahan amo ang posibilidad gabasi magbalik ang tubig. No? May interview kita sini before sa former barangay isang Tisa, isa na sa mga problema kisa hindi makagwa may dan tubig. Kapin pa ko magtaob. Kay manubo na nga ton suba mo pwerte na kanabaw sang suba ta. O lang taon nyo din sa may nagdulay baladi nga akwandyo. Sa may nagdulay din nga may esplanad sa may lapit lang sa San Roque Bridge. Kung magtaob, masaka ng tubig sa krasada mo. Even dito sa may piyak sa punta, going to Washington Street, isa sa mga ginabantayan tada, kay dugay-dugay, madulay naman na dang porsyon sang krasada. Kay kumagtaob ang tubig, kita mo ng porsyon sang krasada nga may mga crack na nagasulod ng tubig galing sa suba. It's a disaster in the making, mga ka-K5. So kung lang taong suba, tanabaw na. Tapos magsaka ang tubig, subong perti kataas. Kag, what if magdungan pagidang taob, so basi bala hindi magwa nga ng tubig. Or kung magtaob man, bumalik ang tubig pasulod sa tisa, mga ka-K5. So isa ni sa mga gina-take into consideration sa mga maalam nga engineers sa Department of Public Works and Highways, kaya doon sila ni nag-implementar, mga ka-K5. Sila nag-implement subong, kag sige-sige ang ila pag-obra sang free or pre-fabricated, no, nga mga box culvert, mga ka-K5, box type ini, no, nga drainage system nga ibutang dira sa may barangay Tiza, mga ka-K5, gaginalantaw nga ma-address ang problema sa pagbaha. Now, kung mangin successful ini, mga ka-K5, ining box type drainage system project sa Tiza, kung mangin madinalagon ini, malubad sining problema sa pagbaha, mga ka-K5, no? Ining 400 lineal meters kakalabaon sang box type drainage system project sa Tiza sa junction sang Katmon kag Dateli Street going to Tiza Bridge, kung ma-address ini, dako ni nga bagay. Dako ni nga pasalamat sang pumuluyo, mga ka-K5. Kag mangin ligasiya ini ni Roa City Mayor Ronnie Dadivas, mga ka-K5. Mangin ligasiya niya ni. Kikita tang kwanong kadakoon do kwan man na. Do first time ta kakita mo nga standard, mga ka-K5. First time ta kakita nga standard nga pag-ubra. Pero tiway pa ni malubong, ha. Kay lubong pa ni, then i-connect na lang ni. Pag-connect, simintohon naman ang portion nga nag-connectar, mga ka-K5. The first time kakakita nga mayong pag-ubra sining box type niyo nga box nga culvert, mga ka-K5, or ining drainage gani. So ang ginalantaw ta kon dalayon sining nga ma-address ang problema sa pagbaha, kumahuman ni ligasiya ni Mayor Ronnie Dadivas, mga ka-K5. Ang ligasiya niya ni. So let's all hope and pray nga matapos na ni sa gilayon, kag cooperation lang sa part sa mga motorista kay mapektuhan ang flows and traffic dira sa Tiza. So gamay lang nga pag-cooperar once, no, nga magsugod na sila sa pagkutkot kag pagpanglubong sini, mga ka-K5. Kag kabay pa madugangan ini para dalayon, no, nga ang malipayon di na pagbahaon, or kung may araman madasig lang magsubside malipayon ang Datilis area, and even Graceville, mga ka-K5, ang Graceville, nakasulod na tuligad, gadlaw sa Graceville. Tikuan man, nagnubo na tong Graceville, kay puro natambak, mga ka-K5, dasun wala man alagyan sa tubig. Ito ni nga bantayan, kay dako ni nga bagay, no? Once masolve ang problema sa pagbaha, dira sa may barangay Tiza. Good morning sa mga suki naton nga nagtutok, Tristan Wyatt Gulay, salamat. MC Clarito Andrada, Patrick Matias Robles, salamat sa pag-monitor. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, Louis J. Dimo, salamat sa pagtutok. Ma'am Roda Donato Amago, nag-monitor na, ginatamyon niya si Ma'am Melanie Agihap dira sa Graceville, Barangay Tiza. Ma'am Renz Nathaniel Singson sa may Barangay Milibili, nag-monitor, salamat gid. May resolution kadigal, thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
10: Kampiyon sa drama,
11: kampiyon sa komentaryo,
12: at kampiyon sa serbisyo publiko
13: sa Rojas City 100.9
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: E3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: E3 Bio.
17: Ang D3.
15: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
15: Yung may D3.
17: E3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
15: Ang D3.
17: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
17: Yung may D3.
15: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Sporbiotics.
21: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
20: Sporbiotics.
21: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
22: DTX 500.
24: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
22: Mag DTX 500 na.
24: Masamihin ka palatian?
22: I-DTX 500 muna.
24: Kung kulang ka sa antioxidant,
22: nagatigulang ka.
24: Mag DTX 500.
22: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
24: DTX 500.
22: DTX 500.
25: Katalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
22: DTX 500. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. Wala week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C!
37: Mabaka sa mga butika.
38: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
40: DTX Beauty Soap.
41: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
40: DTX Beauty Soap.
42: Mabakal sa mga butika.
40: DTX Coffee Mix.
43: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
40: DTX Coffee Mix.
42: DTX
40: Coffee Mix.
42: Mabaka butika.
40: DTX Coffee Mix.
44: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
40: DTX Coffee Mix.
42: Mabaka mga butika.
40: Extend food supplement for men.
45: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
40: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
46: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
40: DTX 500.
42: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
40: DTX 500.
47: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
48: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
49: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
50: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong

0: Spring check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adu-adaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calripo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay. But before anything else, gusto ko lang pabalo sa tanan. Dapat ang atong obligasyon blakadaga, dapat mag-take kita DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sininga aga sa informasyon sa ikayong lawas, istoryanta mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Kagupod natin sa atong nga programa, Sir Kevin Bigay, ang gwapo, makinis, mabango. Kaupod naman natin si Sir Boy Solweta. But before sila maghambal, i-greet ko lang anay ang gusto gin mapag-greet sa akong sa Kapihan dira sa Barangay 35 oh. Si Ilma Batubatan, si Lynn Ramiro, Ronnie Del Prado, kagang iyang asawa, of course, si Cherry Lang. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sir Kevin, ano ang aton mayo sa aga sa sininga kagahon?
11: Yes, mayong aga, engineer. Siyempre, yung mayo sa aga kay naka-DTX 500 nako, naka-Mighty C,
10: of course,
11: naka-D3 Bio, kag naka-Clinica Spore Biotics, kumplito, ganyan, engineer. Kada aga, no? Kag siyempre, sa mga suki na ito nga tigpalamati, mayong aga man sa inyo, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters na ito, K5 solid supporters, no? Kabay pa, nakatumarman ka mo sa inyo nga mga paborito nga food supplement, kag nakakape man ka mo, no? Ang aton nga mga DTX 500, Mighty Cell Kaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
10: Okay.
11: Siyempre, paborito nila nga kape. So, para sa topic na ito, engineer, sa itong DTX 500, kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan ang silent inflammation nga ginatawag.
10: Medyo kabaiktaran sa walwalan nga inflammation. Sir Boy, mayong aga sa imo.
12: Mayong aga, engineer, mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang, of course, KSS supporters and slow rabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyo ng lawas. Kaya mali, Sir Kevin, naka DTX 500, the super antioxidant ang gapahubin sa aton silila, ang gapotikta sa aton sa silila ta against kinatawag natong nga premature aging. No? So, importante na. Dapat we should age in the right way. Hindi tayo dapat nga i-accelerate, ipadasigon ang pagkatigulang ta. No? Dapat may tagapugong. Tiyan mo nang inaubra ng DTX 500. It prevents oxidative stress in promoting, ha, ginatawag na ito nga premature aging. So, gadasig takong gatigulang kung gaugtas ka per me. Stress ka per me. Ha? Kung bisyuhan ka, palapulaw ka, tanan-tanan ang mga factors nga ina, nga amuna gapatigulang si mo, ang sabat, antioxidant. Ang DTX 500, pinakakusog nga antioxidant in the market today, in our local market. No? So, hindi maglipat, mag-DTX 500, ang paaman, gapanubo pang imo-blood sugar, kaya yung tawag nga Charantia Extra. Amo na yung nami git sa DTX 500. Damdamo Pilipino nga diabetic. No? Ganubo ang blood sugar kung naka DTX 500. Mag Mighty C man. The Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas. No? Sang imo lalo na sang imo immune system para makabato sa ginatawag ng mga anomalies, mga anomalia nga alin sa mga mikrobyo o alin sa ginatawag ng mga tumor, alin sa ginatawag ng mga cancer growth. No? Ang makareact na yun ang lawas mo kung naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paama naming skin, ha, gaputi ka, and kadamo-damo pang ginatawag nga side effects or good effects ang ginatawag nga Mighty C, the Alkaline Vitamin C. For optimum eye care, mag-eye care gold, no? Kung gusto nyo ma-maintain yung 20/20 vision o kung gusto nyo hindi na mag-lubo o magtaas ang grado sa imo mata, ha, mag-eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extra, nga gahatag support and nutrients sa imo mata para ma-maintain mo ang imo eye health, no? Para isan ta sa ginatawag nga eye care drops pang tinlo sang aton mata. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kay lanat dala sang mikrobyo, kagadali ka mag-ayo ay mag D3 Bio.
10: Okay, okay. Salamat, good morning sa tanan-tanan. Kag istoryanta sa sininga aga ang silent inflammation, may mga causes man si ni Sir Kevin. Like for example, ining mga obese bala, tidra na ga sugod man ang silent inflammation bagkaon sa mga ultra kwan processed foods amo man ini mga friends and relatives. Sir Kevin, gusto ko detalye nga information about sa silent inflammation.
11: Madamo gid nga salamat, engineer, no. So ang aton nga topic ko subong, muni siyang ginatawag naton nga silent inflammation, no? So daw hindi masyado common.
10: Oo.
11: No, talagsa lang nila mabatian, engineer. So gintawag ta ni siya nga silent inflammation, no? Kay amuning tago nga kontras ang aton nga lawas, no?
10: Aha.
11: King ano gali, no? Ang kangay, ang silent inflammation, no? Do hindi blaya kangay sang hilanat, sang pilas. Once may hilanat kakag pilas, mabatsyagan mo gidayon.
10: Correct.
11: Ang ginatawag nga inflammation. Pero ang silent inflammation niya, engineer, wala na saya obvious nga simptoma. Hindi mo na siya mabatsyagan. So umpisa.
10: Kay kun hubag ya gapula, nagamutngot, adabal an mo gidayon, no? Nagainit, oh.
11: So pero sa sige-sige, no? Sa lawig na tinion nga sige siya ano na, inflammation.
10: Pabalik-balik,
11: no? Pwede niya maapektuhan ang imo kabukusan nga health condition.
10: Aha.
11: So muna siyang aton nga i-discuss. So una, ano bala ang inflammation, engineer? So ang inflammation hindi gid ni siya purely negative.
10: Okay.
11: No? Kaya sa matuod nga sugilanon, no, ang inflammation isa ni siya ka natural defense ang aton lawas.
10: Okay.
11: Example, aksidente mo nga na pilas or na nakihad mo nga tudlo sa nakihad galuto kada ginkagat ka sang insekto.
10: Okay.
11: Or
10: napaso
11: kami. Nat ka.
10: Uh-huh.
11: So that are ang ina mga bagay, amo na sila mga sinyales ng inflammation, engineer. Kay once na napilasan ka, gamot-ngot,
10: okay,
11: nagapula, mm-hmm, mainit, nagahubag. So that is inflammation. Isa yun na siya kapamatuod nga ang imo immune system nagatrabaho.
10: Nagareact.
11: Nagareact siya, which nag-trigger sa ginatawag nga inflammation, no? So, ini nga process, nagatugas ang redness, nagapamula,
10: mm-hmm,
11: nagainit, nagahubag, kag nagangot-ngot siya, engineer. So ang tawag siya na is acute inflammation.
10: Mm-hmm.
11: Na siya nga mga experiences, ginatawag na sila acute or lipot lang nga tinion nga pag inflame, no? So, kung wala na, engineer, kung wala ang ginatawag nga inflammation, aton lawas, mabudlayan mag-recover sa ginatawag nga mga injuries kag mga infection.
10: Correct.
11: That's why importante man ang inflammation sa aton lawas only in a short span of time. Hindi na siya dapat maglawig.
10: Kaya nga itong mga fighting cells, dito na ma-focus dayon, mm-hmm, sa mga nagakuan mo.
11: So ito siya, engineer, no? May duwa ka klase sang inflammation, ang acute kag chronic. So ang acute, amunin siyang short term, nga nagabulig sa aton lawas mag-recover after sang injury or infection. Kag once naka-recover na ta or nag-heal na, ang inflammation nagadula.
10: Mm-hmm.
11: Amo na siya ang characteristics ng isa ka acute inflammation. While ang chronic inflammation or low grade inflammation ang ginatawag, amo ni siyang nagapersist, nagalabot, binulan, tinuig.
10: Gadugay.
11: Yes, engineer. So amo ni siya ang ginatawag naton nga silent inflammation.
10: Okay.
11: Kay nagadevelop ni siya sang wala sang obvious nga symptom.
10: Mm-hmm.
11: Hindi mo mabatsyagan. So kadamaan nga mga tao, hindi nila ma-realize nga may inflammation gali sa ilalawas nga gakatabo. So mga research nagapamatuod nga ang long-term inflammation is associated ni siya sa pagdevelop sa mga chronic health conditions. Kaangay sa pagtubo sa tumor tissues, cancer cells.
10: Uh-huh.
11: No, amo na siya, engineer. Nga, nag-trigger sang nag-guba sang normal inflammatory balance sa aton nga lawas. So, ano ba lang mga bagay nga naga-trigger sa ginatawag naton chronic inflammation or ang silent inflammation? So, una tagid lang tawon, aton nga daily lifestyle, engineer.
10: Okay.
11: So, ano ba lang problema sa aton nga daily lifestyle? So, nagasugod ina siya sa small unhealthy habits nga ginasulit-sulit mo obrahon kada adlaw.
10: Ano pagkaon, yun? Pagkaon, nabisong mga processed foods.
11: Sakto, git engineer, number one git na, no? Highly processed foods or sugary foods. Kag syempre, ang ikaduwa, lack of regular physical activity.
10: Exercise.
11: Pero, napungko ka lang, gihigda.
10: Uh-huh.
11: Okay lang nga, hindi ka ka-exercise, pwede ka da ka pang panindlo sa inyong balay.
10: Okay.
11: Kagiyo-giyo ka, engineer, galakat-lakat, as long as your body is moving, no? So, ikatatlo, engineer, it's
13: smoking ang aton nga bisyo, ikaapat it's excessive alcohol intake, kagang ikalima chronic stress engineer no permika lang stress, kag ang ikaanom kulang ka sa tulog, ang ikapito amo ning ambal mo gina ang obese excess body fat,
10: okay,
13: kag ang ikasyam exposure to pollution no amo nang mga sa asusan tabutso,
10: okay,
13: mga pollution na sa so ini sila engineer nga mga factors.
10: Pollution man na, Sir Kibin, kung napalibutan ka sa mga ining walwalan ba lang chismisaw?
13: Okay. Yes, engineer, that is also considered as pollution. Kaya nga, ginastress niya ikaw.
10: Okay.
13: So, it's a matter of mindset na lang, no? Nga kung sapakon mo na sila, wala ka man may makuha.
10: Correct, correct.
13: Benefits nila. So, ina sila, engineer, nagapataas ang ginatawag naton nga oxidative stress. No? Nga naga, ang oxidative stress amo ni sa ang status

0: wild ng mga molecule. So during normal metabolism, ang aton lawas nagaproduce ang free radicals. Example, gawa kay ko subong engineer, naproduce ko free radicals.
1: Correct.
0: But then again, pwede pa gina magdamo ang free radicals once mag guwa ko di sa aton studio.
1: Okay.
0: Mainitan ko, makahaklo ko aso.
1: Aha.
0: Tapos, butang tabi, may unhealthy lifestyle ko. Wala ko exercise, pungko ko. Tapos, akong nga sudan, processed food pa. So, pwede na siya engineer nga mag-dubli pagit ang free radicals.
1: Ang mainit nga pagmamahal ni Mrs. siya, nakapalain.
0: At lain
1: na iya.
0: Na iya. Free na iya nga ang toxic diet niya, engineer, no? So, ina sila, nag-create sang too many free radicals. That's why, ang cellula mo nagkakaguba, engineer.
1: Okay.
0: Kagdira, nagasugod ang ginatawag naton nga silent inflammation. Hindi mo siya mabatsagan.
1: Okay.
0: Mabatsagan mo lang sa, kung lala na siya.
1: Oh, luya ka na?
0: Hmm.
1: Uh-huh.
0: So, paano naton mabuligan ang aton nga lawas, engineer? Siyempre, engineer, no? Kinanglan ta suportahan ang aton kabugusan nga lawas. So, ari mga simple nga steps, kag hapos ng gidimuon. Una, ginasulit-sulit ha, kaon sila prutas, kag utan. Kag mas pilion nila, kaunon ang mas masustansya nga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaon, so, kaon sang chichirya, sa mga, di, mga ano na, pastry, kag sang, ano ni, mga soft drinks. So, amo na dapat engineer, kag mag-exercise sila regularly, hindi sila magpulaw, hindi sila magpa-stress, inom damo nga tubig, no? Saktuan nga tubig, at least 8 to 10 glasses every day, engineer. Kasi syempre, likawan ang mga bisyo, kag i-maintain naton ang healthy nga timbang, no? So, pwede nyo gagamiton inyo cellphone kag internet para mabalaan inyo nga BMI.
1: Pero ako, Sir Kevin, balo ko yan, may bisyo ka, nag-exercise pero sa gym. Hmm. Okay na yan, positive na yan.
0: Yes, engineer. Positive gina, good for your mental health pa. So, ini nga mga practices, engineer, is foundation sang good health. No? Kag syempre, may ara kita sang suplemento nga nagabulig sa aton sa pagsugod sang aton nga healthy habits.
1: Hmm.
0: Amuning aton nga antioxidant. Kag ang antioxidant, makuha tayo na sa DTX 500. Ang antioxidant, isa ka natural nga depensa sang aton lawas nga naga bulig sa pag-neutralize ang free radicals nga nagatugas ang silent inflammation sa aton lawas, no? So, kung busy mo lifestyle, sako ka, or you are stressed, the more kapag dapat mag-suplemento sang DTX 500, ang superior antioxidant na may D-sugar, sugar cane extract, kag ampalaya leaf extract. So, ini sila nga mga plant-based ingredients naga-provide sa aton sang antioxidant compound nga nagasuporta sa natural defense sa aton lawas against oxidative stress kag maging parte sa aton nga healthy lifestyle. Kag always tandaan, engineer, no? Ang DTX 500 naga mas effective ni siya kung partneran mo sang good nutrition, regular nga exercise, kag enough nga pagpahuway. Kasi syempre hindi nila pagkalipatan, engineer. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay ang Mighty C Alkaline Vitamin C isa nagahatag sa aton sang sodium ascorbate or buffered form sang ginatawag nga vitamin C nga mas ano siya, gentle sa imo stomach, no? Hindi siya magtugas sang hyperacidity. Kag nami man ni siya, engineer, kay ang vitamin C nga ara sa Mighty C is also considered as antioxidant, plus naganami pa imo nga immune system kay ginapabakod sang Mighty C Alkaline Vitamin C imo immune system para sa pag-response sa ginatawag nga silent inflammation. So, atong gitpermitan daan, no, wala sang bulong nga makabulong sa unhealthy habits.
1: Correct, correct.
0: Maski ano pa na nga bulong, maski pinakamahal nga bulong, kung hindi mo pag-untatan imo unhealthy habits, hindi ka mag-ayo.
1: Siyang tinabungos pa na yung mga suplemento.
0: Yes, sa engineer. So, ang pinaka-kusog, pinaka-epektibo, gidya nga bulong sa tanan, engineer, it's a healthy lifestyle.
1: Correct.
0: So, kaon sila balancing nga pagkaon, no? Masustansya nga pagkaon, exercise, tulog, manage ang stress, kag syempre, partneran gid, sang

0: damo ni na paski engineer. So sugatan ang puso sini pun damo ni damo.
1: May ara pilas nga hindi mapali-pali.
0: Hoy. Ano yung sa yan yung mga pilas, yung mga minor, mga minor wounds ng mga pilas. Adlaw-adlaw ma kisa ma experience hindi man daw adlaw. Lalo na sa mga tao nga prone nga mapilas like ara permi sa kusina. Ara permi sa ginatawag nga mga ubra nga mga delikado, no?
2: Mekaniko
0: mga muna onan, no? So tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Well, there are two parts nga makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Number one, you take it orally. Ay, kuha ko D3 Bio, napilas ko, inom ko D3 Bio, no? And the second one is to use it topically. Uy, makuha ko D3 Bio, buslutan ko gamay, putang ko to sa akong pilas. But, we need to know how to use it. So, subong sa D3 Bio, let us know how can D3 Bio help in healing your wounds, no? Number one, syempre ang aton instinct niya imnon ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pero pwede manggali sa gwa lang topical.
0: So una ya imnon mo D3 Bio. Example lang sa kusina, kiyad ka to sibuyas. Pong ulo mo dindiin. Ginapaminsan mo yung si engineer Albao, ay gulpi lang. Napilas ka. Ay, uy, napilas ko. So ano mo? Number one, kid, ay, ugasan ang pilas.
1: Correct,
0: na running water, no? Running water, gidya. Or, napasok ka.
1: Uh-huh.
0: Ha? May napisikan ka mantika. Ano man una, brown, amo magyapon. Ha? Running water. Kaya magbalik ang, ma-stop ang burning. Because remember, kung mapasok ka sa mantika, kag hindi mo papatugnawon ang imo skin, the burning still continues.
1: Correct.
0: So, kalanlan, butangan mo siya, saan ginatawa, i-applyan mo siya sa tubig, mga 5 to 10 minutes, para magbalik ang iya temperature. Then, you apply what you need to apply. But going back.
1: Ang ibang sir boy, yung nabutangan ice bala, or yung kamatis,
0: It's the same goal, no? Sang ice kag kamatis, gina-stop niya ang burning.
1: Correct.
0: Burning, abi mo, kung sikan ka mantika, kag ginawas, klimo to ang imo kamot, abi mo, tapos ng burning, it continues.
1: Okay.
0: So, kung mabutangan mo dahil yung ice kag tubig.
1: Nag-penetrate pa?
0: Gasige pa ng init to sa sulod, no? So, going back, no? So, napilas ka. Napasok ka. Inom ka D3 Bio. Why? Ang sikreto sa D3 Bio, if taken orally, among maniginaliwat-liwat, ang ginatawag ng medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids contains ang ginatawag natin ng mga antimicrobial properties that protects your wound from further infection. Orally, ha? Orally, uh-huh. Anin sa sulod, the protection comes from within. Anin sa sulod sa lawas mo. So, hindi nga mga medium chain fatty acids, ginahimo ni sang lawas na into monolorin, hindi nga monolorin nga ini, amunin maprotekta sang imopilas from within.
1: Okay, huh? Okay.
0: So, number one, protection. Number two, you clean your wound. Tapos na to, natinuan mo na yung imopilas. Napunan mo na. Ang imo burn to, napabutangan mo na tubig para magbalik sa normal temperature. You apply D3 Bio. Ha? Kwa ka sa D3 Bio, kwa ka sa tindlo nga dagom, o ituslokon mo, dakag i-apply mo. Ini nga proseso nga ini, what does D3 Bio do? D3 Bio, first and foremost, apply anti-inflammatory agents.
1: Okay.
0: In the form of ferulic acid and vitamin E. These are specialized antioxidants. Bamboo antioxidants. Every antioxidant has its own purpose. Bini ang ferulic acid, ining vitamin E nga makuha mo sa D3 Bio, they are skin specialists.
1: Okay.
0: Ilag niya kumbaga ya expertise is to maintain and repair your skin. So, pag-apply mo sa D3 Bio da, ini nga ferulic acid, ini nga vitamin E will do its job in promoting, gatawag naton, nga sakto-sakto lang nga inflammation. Again, inflammation, kambali Sir Kevin, is important. It enables your body to repair itself, to corral that site of injury. No? Yung ginaamon lang yung brass ang inflammation.
1: Kung may mga inflammation, dira nag-aaway ng
0: nagpadala. Ang lawas mo sa immune system.
1: Correct.
0: No? So, anong pagiginom lang ni D3 Bio? D3 Bio, specifically lauric acid, no, will activate your fibroblast. What is your fibroblast? Fibroblast is the part of your bone and that produces collagen, no?

0: na collagen nga ini is used by your body to stitch up your wound. Amo ni ang gapatapik liwat sang imo skin ang gitawag nga collagen. Ti ang lauric acid nga na sa D3 bio, amo ni ang ginaubra niya, ginapatapik na liwat ang imo skin padali mag-ayo. Remember, your skin will do all its best, no? Ang atong lawas to basically repair itself because your skin is the physical barrier between your body and the physical world.
1: Mm-hmm.
0: Meaning to say, your skin is your armor. So that's why, amuni ang mga repair system sang aton lawas when it comes mga pilas ka. And D3 Bio accelerates those repair system, those fibroblasts, those collagen, and supports it with its own superb antimicrobial properties, no? And hindi pa nagkulang ginduangan pag isang iyaman niya own skin specialist ng antioxidant like ferulic and vitamin E. No? So di mo makita nga ang D3 Bio, ha? Nami good sa imo skin if you know how to use it. Remember, pag burn, pag yutay nga, hindi yung sunog-sunog kagid ha?
1: Uh-huh.
0: Minor burn na mga pisik-pisik lang sa mantika, napasok ka lang sa posporo, mm-hmm. O ano, kananlan, ibalik mo gid sa normal temperature ang imo skin. Pagyan mo gid tubig. Ha? Pagyan mo gid tubig. O si engineer pa, kamatis, dami mo ng kamatis, rich in vitamin C na, no? Apply mo da, or ice. Ang goal is to where we turn the skin to its normal temperature, then dira ka pa lang ma-apply sang imo ginatawag nga D3 Bio.
1: Applicable man na sir boy sa mga babae, lalaki, gahampang kalayo bala.
0: You want to be burned? So, ang punto da is ang D3 Bio helps you with your wound healing. Pero ang pinakanami kita, you take D3 Bio every day nung may pilas ka. Because you basically help your immune system. Hindi lang help, you have a second immune system fighting those microbes that might go inside your wound.
1: Correct.
0: Remember, a brain skin mo, meaning to say, prone ka sa infection.
1: Correct.
0: That could be a point of entry sa mga tawag natin ng mga harmful microorganism.
1: Kaya damo kita sa skin natin, damo kita yung harmful ng mga bacteria, sir boy.
0: But they stay there.
1: Oo.
0: Kikula, wala buslot ang imo skin, hindi siya kasulod.
1: Uh-huh. Okay.
0: And remember, your neutrophils, no? your foot soldiers of your body, gabi na silang patrol, lalo na sa mga skin area mo. That's how important your skin barrier is. That's why, kung magpilas, hindi magpanic. Number one, hugasan ang pilas. Ha? Sang yatawag nga antimicrobial soap. Kung may DTX sa beauty soap, kamunda, putang ano na, may BCO man na. No?
1: Okay.
0: Ha? Pag naugasan na, nagdula ng higko, ay ipat, no, kag putangan mo sang sterile nga ghost, kag putangan mo sang imong na antiseptic. You could also use D3 Bio as your antiseptic, no? And amon yang kanami sang D3 Bio, abi mo pang kontra ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Uy, when it comes to wound healing, gili, ara man siya, makatag man siya sa potassium mo. That's why, talang yung mga balay, dapat sa ilan yung medicine cabinet, may ara kagid yung D3 Bio.
1: Correct, ha? Correct.
0: Pwede mo, number one, kung medyo, why nadala sa sipilyo ang imo bad breath, pwede mo na siya, pakatatlo.
1: Mag-ural?
0: Usawin mo ni as mouthwash.
1: Aha, uh-huh.
0: Palibot-libuton mo ni sa imo, patay ng bad breath ng mikrobyo, patay pang mga mikrobyo that causes tooth decay.
1: Inang ginambal mga oil pulling.
0: Aha. Uh-huh. Question ti sir. Tapos na namon oil pulling, ano na namon dupla na namon.
1: Pwede ko na tunlon na.
0: Pwede gapon tunlon kay ina nga well, labot nga imo manalaway. Ina nga D3 Bio nga ginpalibot mo sa lawas mo asay mababa nga gin oil pulling mo imuon pa na sang imo lawas into monolaurin, ha, 200 times better, ha, than lauric acid to basically help fight those harmful microorganisms. That's why nga tawag ni naton ang D3 Bio the super food supplement. Kay simple perfect it ang ginatawag nga gift of nature, no, nga kali niya sa lubi. Ang lube, mano ko naman ano ka persistent, ha? Do kung sa Bagyo lang mabato ni sa Kawayan, ha?
1: Correct.
0: Sa ginatawag ang bato sa Bagyo.
1: Ang strength niya, no?
0: Ang strength niya. And the fact that you could use from the roots hasta sa bunga niya, hasta sa dahon niya, ang kamayuhan ginatag sa tao, ang pinakagabi nga gift it's oil. Lalo na kung kabalo ka maghimo sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, ang pinakapremyado nga VCO, amo na nga ara sa D3 Bio. That's why gaayo ka kung gainom ka sa ginatawag nga D3 Bio. So kontra pilas, kontra mikrobyo, ha? O gusto mo lang nami ang ginatawag nga overall health mo, mag-inom adlaw-adlaw sa ginatawag nga D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So kinanglanon gid, pro speaking sa mga bakterya bala sa atong skin, may solusyon man kita. Ining aton nga DTX Beauty Soap. Kamano ka ang skin aton, first line of defense na sa balser boy. Ti nagabulig man ini, protect sa aton nga lawas. So dapat healthy nga aton skin. Dapat tinlo permi para nga makahimo siya sa hilimoon para magprotektar sang aton nga lawas. Ang skin ang muning pinaka the largest organ. Na organ gini sa ato lawas.
0: Engineer. Dapat baka DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap is your all-in-one soap. Antimicrobial na may beauty properties pa. When it comes to antimicrobial properties, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya ng fungi and bacteria that causes skin diseases, mga anbon in psoriasis na ay amat-amat na kakas, even your pimples. Kung ga DTX Beauty Soap katungkol sa VCO, no? Ang VCO nga ini kaya man tap naon ang ginatawag nga body odor. So kung naka DTX Beauty Soap ka, kampiyon na ang imo skin health. Giduwangan pag isang beauty properties nga papain, nga paputi sa imo skin, and guava extract, extremely rich in vitamin C that does not only whitens your skin but also increases your collagen production. So that's why kampiyon gini nga bon, all in one soap. Kung gusto mo momot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Pero protection man sa ilok, Sir Kevin, inang medyo ma cloudy lang ilok, itom-itom na. Sir Kevin, ano ang ara sining aton nga Clinica Diofresh nga ang 48 hours may hakatag sa protection sa aton?
2: Yes, may ara kita, engineer. Duwa kapilian pag-abot sa aton nga kilikili problems.
1: Uh-huh.
2: No, pwede Clinica Diofresh kag Dio Glow. No, ang Clinica Diofresh himo sa tatlo ka natural ingredients: castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga may antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs. Engineer, ginapatay niya ang germs nga nagapabaho sang imo nga kilikili. So kung gusto mo layo ka sa body odor, mag-Clinica Diofresh. Pero kung problema mo ya, engineer,
1: itom,
2: no, ang imo nagalagom kilikili daw guma ka itom
1: nagalagom,
2: no? Dapat Dio Glow, no, kay Dio Glow may ara ini mga active ingredients nga nagapaputi or naga pamat-amat whiten sang imo nga kilikili, no, kag gentle pa siya sa imo nga panit sa kilikili para hindi magtuga irritation, kag syempre kapatay man sang germs nga nagatuga sang body odor, engineer.
1: Correct, correct ka. Pero ako ya kada agaya isa ka protection kuya ning DTX coffee mix. Na migi Sir Kevin mo ang aroma lang bala, ang sabor niya, ang katamis nga kanami iya bala nga pagkatamis, Sir Kevin, kag ang baho bo kinanglan niyo magtilawan gid ining DTX coffee mix. Manami na kung may problema kag tinluan niyo man imo nga sulok-sulok mo kay may aras nga chia seeds nga nagatinlo amo ni hambal permi kung naga coffee mix dita DTX coffee mix ka, nagakapi ka na, naga detox ka pa.
2: So it's the best way, engineer, to start your morning pinagi sa pagpangapi sang DTX coffee mix. Bugana sa antioxidant kag may chia seeds pa nga rich in fibers, no. Pero kung gusto mo ya nga ma-enjoy ang kape, no, despite sa imong blood sugar level nga gataas, no, DTX Premium Coffee ang akong gina-recommend sa ila, engineer. Kaya yung DTX Premium Coffee, duwa ang source ng antioxidant: DSE, Ganoderma Mushroom, no, may ara siya ergothionine pagid nga additional protection or additional natural defense naton against free radicals nga nagatuga sa premature aging kag inflammation. Well, syempre, ang iyang sweetener, engineer, is stevia. Ang stevia, ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape, no, nga wala sang pagtaas sa imong blood sugar level. Kay ang stevia, natural sweetener. So kung ikaw may diabetes kag gusto mo ya mag-inom sang kape, dire ka na sa DTX premium coffee. Pero kung gusto mo nami imumod, stable imumod, layo ka sa stress, muok pa imutulog, kagpermi ka ga-relax, mag-prebio coffee. Kaya prebio coffee, may probiotics nga naga hatag sa aton sang happy hormones, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung probiotics naman, may problema kabi sa imong nga chan, no? Butod-butod imo chan, hindi ka matunawan, constipated ka, or ginadiarrhea ka, or as well as may ara ka sang ginatawag nga urinary tract infection nga pabalik-balik, basi kulang ka lang sa probiotics, engineer. So dapat magsuplemento kagid sang klinika, Sporbiotics, engineer. Kaya kung gainom ka, kung halin ka sa inom sa pag-inom sang antibiotics,
1: uh-huh,
2: need mo gidliwat mag-inom sang probiotics. So klinika Sporbiotics ang solusyon. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula. Plus, ginupdan pa inisang prebiotics para sigurado nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics kag para mapuslan gid sang imo lawas. Kay kung patay ang probiotics, engineer, hindi na siya mapuslan sang aton nga lawas. So, dapat buhi yang imo ginatumar nga probiotics. So, para makasigurado sila nga mapuslan gid sang ilalawas ang probiotics, Clinica Sporbiotics ang dapat nila nga tandaan. Kay may probiotics na nga 80 billion CFU plus prebiotics.
1: Okay, pero ang importante man, si Mrs. dapat happy. Ha? Si Mr. Happy man, dapat mayo ang kargada, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Dapat strong.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami isang daloy, isang dugo. Sa kung mag-take us ni, nami ang daloy sang dugo ni mo, Sir Boy. Kag-isa pa, makabulig ini-support sang aton respiratory health. Ang makakakabuas ka, beneficial ini nga may epekto sa aton respiratory health. Butsi nga sa aton nga lungs, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa alleviate sang symptoms sang respiratory condition like asthma. Amuning nami man sa aton nga extend food supplement for men. Happy na si Mrs. Kadamo pa sing mga mabulig ining aton nga extend food supplement for men. Kay tungod may ara sa nga makakaglabuhas ka, naga-support man ini, mag-remove sang mga toxins sa aton nga kulon. Sir Boy. So kinanglan ta ha sa mga mag-asawa dira mag-extend food supplement for men, labi na gid kung nagaloy-loy na kay nagalaylay na kung gusto mag-untay, mag-extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Speaking sabi sa blood flow, Sir Boy, anong mga rekomendasyon mo?
0: Nami man, no, kung gusto mo i-increase yung blood flow, magpamasahe, magpamassage 2 to 3 times a week. Ha? May budget, no? Ang sekreto sa masahe, amuneng gapanami sa blood flow, kaya makuginahin. Sa lupsup ang ginatawag nga init sa balanyos mo. Kag ang balanyos, sakto lang ang init, kag kampiyon ang baho sini. Dapat, naka DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, kampiyon. Kaya ang ginatawag nga hagod ng pagmamahal. Ang ginahatag sang DTX liniment oil, ang aromatherapy sini, kaya it relaxes your brain also. No? So, abang gamasahi ka da, ha, you get the full benefits sa ginatawag nga relaxation nga ginahatag sang DTX liniment oil. Lalo na kung pwede mo mo sa kung may biyahe, hilo ka, galingin ang ulo mo, pero pwede mo mo na rin simut-simutan ang itatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet happy birthday to my cousin, no, kay Dr. Yonel Gulingo, and good morning man siya wife kay Dr. Tet Gulingo, no, and sa akon nga tawag mga pakaisa ko da sa Escalante kay Dr. Marian Tan. Mayong aga sa inyo.
1: Wala ta oras, Sir Kevin, Sir Boy.
2: Yes, para sa dugang informasyon about sa amon nga mga produkto sa Klinika Delta na Tibok, kung di ini mabakal, magkato lang sa amon Facebook page sa Klinika de Alternativo. So, ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo, wala sang bulong nga epektibo kung unhealthy lifestyle ka Japon. So, para the best gidya nga bulong is your healthy lifestyle. So, ato ang lawas tamligan, balatian likawan.
0: Okay. Hindi magipat mag DTX 500 adlaw mag Mighty C the Alkaline Vitamin C for optimum eye health, mag eye care gold and eye care drops, no, and of course kung tatrangkaso ubosipon kagilanat mag D3 Bio, no. Ako si Boy Salueta, ngambal good morning, God bless and enjoy your weekend.
1: Ngayon, salamat man sa inyo pag-upod sa inyo programa. Yung biyap ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO. Ang atong VP, Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Kaga ang atong Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabayang ang Diyos magpakamayo sa atong tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampanya.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan. Sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Anong ginabatsag mo sa
3: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
4: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagandamo na ang nagandamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol, balay ng tambo ko.
8: K5 News FM.
9: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
10: Kwanda, Dea. Basi wala na gidya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto da.
11: Sige lang, bla, relax lang. Kay kun ara na kuda. Basi ako nang mapatapos sina nga mga proyekto.
10: Basi dad kun ara ka na da, madungaga na lang ang tapat ang mga proyekto nga hindi matapos.
11: Ah, bala na hindi matapos, importante paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta ginapaubra tiya sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
10: Hala, sadasadya eh, no?
11: Bahay.

0: Mr. President?
1: Yes, Yusuf Castel.
0: Handa ka na bala sa imo special speech sa SOMA?
1: Ay, daligid lang. Ano ganing butsalingon sa SOMA?
0: State of Maleta Address.
1: Agali?
0: Ti, ano, handa ka na bala, Mr. President?
1: Handa na tadi. Pero kung makakita ko sang madabo nga tao do, gusto sang dila ko nga magbakasyon. Oo, amo nang gusto sang dila, kuya.
0: Ay, hindi mahimo na, Mr. President.
1: Ha?
0: Practice tanay.
1: Ay,
0: hinahinay lang ha. Kaglaruha ang imo paghambal.
1: Ate, sige ah. Mga ka...
0: Mr. President! Hindi ka... Tugas-gas ka na karun nga plaka.
1: Kabado lang ko.
0: Liwat, Mr. President.
1: Okay. Mga pumuluyo, salamat sa inyo suporta.
0: Amo na iya, Mr. President.
1: Di kon malipat ko bisakon inugambal, ano himuon ko?
0: Ngisi ka lang, anay.
1: Okay.
0: Tapos mainom ka tubig.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kagpadayon lang ah. Hindi ka magpanik.
1: Husto.
0: Pawala ka lang, Mr. President.
1: Ha?
0: Hindi lang magpahalata nga nakulbaan ka.
1: Ay, ano nga hindi alata man? Basi balabalano na ho.
0: Balanon kung magpakibag-kibag ka naman sang sungad mo eh. Tapos, magbulol ka.
1: Agoy!
0: Amo na nga relax ka lang. Gamiti bala sang kok? Kokwa?
1: Good! Amo nang nakulbaan ko. Basi hindi madalas ang kok. Kokwa ang balatian ko. Nagakalakjo balaw?
0: Nge. Sadya-sadya, ino.
1: Oh.

0: Di ba si may damgo ka para dyan? Laba-laba?
1: Wala, naku damgo ah.
0: Naubos na?
1: Hindi, na lang ko magsugid. Kay mamakdol kaya nga daan.
0: Hindi ah, joke ko lang to ya. Kung may kumiyara ka para damgo, pwede ka man kasugid ah.
1: Basta wala pagdalanay.
0: Oo ah, sugid da bala.
1: Grabe ganyang nalamguhan ko ya. Nga ako kung nung pinakaisog ang boksidoro sa bilog ang kalibutan?
0: Ano?
1: Isa lang kasumba ko. Nagalupa dahil ng kontrasta sa ibang planeta mo.
0: Amo lang na? Ako ya, mas grabe pag niya.
1: Hala, abi ko wala ka na damgo. Grabe pagigalingin mo ya?
0: Oo. Basta nagadamgo ka pa, nagadamgo man ko na.
1: Sugot lang ah.
0: Nadamguhan ko nga ako ang piloto sa spaceship. Pag-abot ko sa Mars, ako pagid ang ginpili nga presidente dito.
1: Tinikal na ganyang imo ya?
0: Tuod na ya sa damgo ko.
1: Paano ka nang presidente sa Mars? Nga wala man dito eleksyon?
0: May eleksyon na. Ako lang ang kandidato. Gani akong nagdaog.
1: Nakalambot ka tutuod?
0: Oo. Kagang pamatuod nga ato ko to. Man, may nagkitanay kami to sang ginsumbag mo.
1: Kay man,
0: kusog ka nga boksidor. Ang ginsumbag mo, ato pato sa Mars. Pag-abot ko to gani, may black eye pagani siya.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Madam Kayot, may agada.
1: Oy, burog! Ari ka man. Ano? Mangutang ka naman, sudan?
0: Kaya ba? hindi, madam, ha? Mamangkot lang ko, Tani, kung bala pabor ka sa pagdumalahan ni Kapitan Hugakom.
1: Oy, ano ni? Survey?
0: Daw mo amo na na.
1: Ay, budlay, naiasabton. Bilang tag-iyas ang karinderiya, ang gusto ko lang, maayo ang bintahanay ko. Kagwala diri inotangay.
0: Pero madam, ano ginang nakita mo bisa pag dumalaan ni Kapitan Hugakom?
1: Baw ka budlay sina borog sang pamangkot mo.
0: Ay, aba. Anong masiling mo sa liderato ni Kapitan Hugakom?
1: Borog, no comment ako da. Bossy, gina, panagatan mo lang kuya.
0: Ay, aba.
1: Kag sa pila ka adlaw ya, kontrahon ako ni Kapitan. Tapos, hindi ko kakwa ka mga ayuda sa barangay.
0: Haya ba? Madam Kayot?
1: Sa iban lang to survey ah. Para safe, kuya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Bye.

0: Labs for Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: May gabang kay?
1: Yes, may gahola, toy.
0: The plano ka man pilakadlaw magpadalagan ni Skitcher man?
1: Oo, ah. Sa uli, madalagan kay kuya.
0: Sakto gigaling ang bal nila. Madalagan ka kuno kay Skitcher man sa future ta.
1: Siyempre, ah. Panahon na pilakadlaw ang mga leader man ako sa kabataan.
0: Abi ko gani leader ka lang sa taxi kagbogoy?
1: Hindi, ah. May plataforma na kuya.
0: Kagano man ang imo plataforma, Meg?
1: Una.
0: O, ano ina?
1: Himon ko nga libre ang wifi sa barangay.
0: Aba?
1: Pero ang password, ako lang kabalo.
0: Ay na, ano na yung servisyo man? Ikaw lang maka-online?
1: Ito, himon ko galing nga duwalan takabalo sa password eh.
0: Nan, amo na ya?
1: Ikadwa.
0: O, ano ina, Meg?
1: Kada meeting, may libre nga burger kag soft drinks, ah.
0: Buto ang mukin ang gusto sa kabataan, Meg. Pero di nga makakwarta.
1: May budget niyang iske. Palapawan tayo eh.
0: Di ano pagkid, Meg?
1: Mapatindo ko sa covered court nga may aircon.
0: Aircon? Bisan dyan niyang iske hall, wala.
1: Bahala na wala siyang iske hall eh. Basta may covered court lang aircon.
0: Pwerte ba?
1: Ang ipatindo ko iske hall, kundi ato na lang ang duwang kurta.
0: Bauti namin na yung plano, Yamig.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: nakasubong haw.
1: Gutom na git ko na, Earn.
0: Hala,
1: tumabod na yan ako magulat sa banyaga.
0: Hala, basik ko wala ta makita nga pagkaon. May bek ka naman.
1: Amugin na matabo. Kay basta gutom ko.
0: Ay,
1: dawala na kusang kusog.
0: Abi na sang iban, may masakit ka. Kay kaliyo, gutom ka lang.
1: Ano'y mo unta man?
0: Makatutabala sa karinderya. Kag mga yuan ay pagkaon, kung hindi mga tag. So tabon ta.
1: Tekon, maghulat pa ko, dugay. Basi mag-irinaway ng mga alaga ko sa tiyan.
0: Hala.
1: Basta, may kanon kagsudan. Ay, balik na tayo niya kung kusugya.
0: Hindi, dali na. Mangsutata. Man, hambal pa nila nga ang gutom ginasulpas ang pagkaon. Inti sang pag-antos.
2: Amo na ta ang tirada. Sadya-sadya, ino.

0: Ay, nagpuli ka pa, Eljan. Nawala ba?
1: Anong gusto mo, Tete Dayaw? Hindi na lang ako magpuli.
0: Sabi ko gani, hindi ka nakatultol magpuli.
1: Sus, tay. Sobra pa kuya sa kuring, tay. Bisan pala talangon mo pa ko. Mapuli, kuya Japon.
0: O tinga, subong ka lang ako.
1: Bago lang bitay na tapos nga, munti ni Kalay ni tutod ako eh.
0: O tinga, sino nagdaog sa inyo, tinikalay?
1: Wala, kit siya may nagdaog, tay. Eh, puro kami nga dawati kalon. Pareho kami nga hindi magpapirde sa tikal. Bisa kag isa?
0: Kabalo ka nangit nga, katikalay man lang ang mga dua. Nagtiner ka pa daw, tani, nagpuli ka na lang.
1: Nanami, ano mong kawabi magtikal, tay?
0: Nan! Amo na, Dason, puli ka pa timprano, ha?
1: Tay?
0: Hmm?
1: Baka o na ta?
0: Tanawa lang to sa bago tanga refrigerator kag bago bakal tanga rice cooker. Kao na to, ha?
1: Tay? Do sobra pa gini ang tikal mo, ha?
0: Tanawa to mo lang!
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
0: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal, ha?
1: Sinasadya eh, no?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala naging sang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.
10: Pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga

0: 5 Galinha One Time.
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
3: Ano ba, Clon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio,
7: ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrients.

0: absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Glaucoma, Eye Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Gold Capsule, Cataracts, Eye Gold Capsule. Ang Eye Gold Capsule may aras sa protein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kagdeal Berry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: D3 Bio!

0: five galing on time.
1: Hello, Tay.
2: Ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
2: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya.
1: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
2: Okay, okay na.
1: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
0: Yeah! Hey! Five galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno. No.
6: D3 Bio.
9: Ano bala? Gina-usap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
6: D3 Bio.
9: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir GP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ng D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Mm-hmm. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
10: Kung gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
9: Pwede man.
10: Kung oral may hygiene. kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3 Bio pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom sa D3 Bio.
9: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
10: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
9: Ay, oo.
10: Kag-indeclare nga COVID ko.
9: Kag-ano pa.
11: Indeclare
9: ka
11: COVID lipado ka. Elderly siya, ha?
9: COVID positive, no?
11: Positive.
10: Ginpainom lang, ano?
11: D3 Bio.
10: Kaluyan.
6: D3 Bio!
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na bati ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
8: Mga butika.
9: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan, kaki may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
10: If amo na ka-importante ang magmask,
6: D3 Bio!
10: Kag mag-face shield, Sir Boy.
9: The more.
10: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amutong maaway.
9: Amutong maaway, Sir.
10: Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina,
9: malusot, Sir Boy. Malusot gina sa malusot, no? Malipat kagit nga may maputang mo ang
10: kagaw sa imo
9: nilong. Kagsin mo ba?
10: Hindi gina ma-perfect.
9: Hindi mo gina iya may wasan.
10: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa tutupik ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3 Bio sa gamay nga soft.
9: Oh, amo na abi.
10: Siyempre halin sa ulo pa kantos dapat dapat, Sir Boy, kayo.
9: Okay, pharmacy. Dapat kumpleto eh.
10: May kan ka, may kaspa ka.
9: Pwede.
11: Kaya.
9: Sa sagwa pa lang na.
10: Oh, butang mo na.
11: Duha ka soft gel kunti nga putang sa buhok mo.
10: Kakas. May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
9: ka sa buhok
10: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
11: Oil pulling.
10: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
11: Kampiyon din unto, kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath. No?
9: All in one, ha?
10: Para masyaga niya ang D3 Bio.
9: Tinuan, tanan, nga, bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
11: Ay!
9: Kakas.
11: Hello, kakas.
9: Manaog sa tiyan.
11: Oh.
9: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga aras sa imo lining, panghimuson.
10: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
9: Patay.
10: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
5: Probiotics.
10: Ga para mag-produce ang B-complex.
5: B-complex.
10: Sag happy hormones.
5: Oh.
10: Ang namin ni sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
9: Da ginabayran ang D3bio. Kay da ya ginaputiktahan nya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
10: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
5: Tinluan niya.
8: D3bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko, na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang nakuha nang lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics.
16: Mahigo ba na ang imudugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka ba na gina-allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
17: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
19: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap
22: sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May baka
20: kag vabuhas ka.
16: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, mustabo lang agabi pre.
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
26: Dikasin.
20: DTX 500.
27: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Siyudad Sarawas, Probinsya Sang Kapis, mayong aga. Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta ang tanan? Ang bilog nga Probinsya Sang Kapis, bilog nga Western Visayas, Pungsod Pilipinas, kamusta ka mo? Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta, kamusta nga aton sa inyong mga ka-K5? Welcome na sa aton sa inyong programa mga ka-K5. Sa Gyapon, nagapamati kamo diri sa kampyon nga estasyon, ang K5 News FM Rojas. Kag magahatag, magadala kita karon sa mga kampyon nga mga balita, mga kampyon nga mga topiko, public service, kag mga kampyon nga mga reports ang aton sa ning mga K5 reporters. Sa kinangdan sa Gyapon ini ang inyo alaga na inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Mabatian kita sa Gyapon mga ka K5 sa liliswaan sa inyo sa inyong mga radyo 100.9 MHz sa FM band. Kag sumuman sa aton sa inyong mga ka-K5 makita man kita sa aton sa inyong pagpangalagad pinagi sa aton sa inyong Facebook page K5 News FM Rojas Digital. Oh, sige na, sa mga nagalantaw, like and share sa aton sining programa. Like and share mga ka-K5. Kag kung gusto nyo magpa-shoutout, gusto nyo magpadala sa inyo sining mga mensahe, K5 News FM Rojas Digital mga ka-K5, sugurin nyo na

sa gusto magpatamyaw, pag kung may gusto ka mo ipadala ang mga public service, sugodin nyo na, padala dire mga ka-K5. Kamusta ang 1st District sa probinsya sa Capiz? Ang 2nd District sa probinsya sa Capiz? Ang 47 barangay sa siyudad sa Rojas? Welcome na, welcome, welcome, welcome! 11 Mbps program! K5 News FM Rojas! Gatag kita sa mga kampiyon ng mga balita kag sumon mga topic ko diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pero ining balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kana met gid imnon adlaw-adlaw ang healthy nga kape. Makabulig gini para sa ikayong lawas ang aton sini nga mga ka-K5.

Ano karon ang mga talalupang doon ng mga balita kag topiko diri sa aton sa ning pagpangalagad kag mga reports sa aton sa ning mga K5 reporter. Sa mga headlines. CMU team leader Ariel Villaruel ginako nga may pending nga kaso nga homicide. Amo ni mga ka K5 ang ginako sang team leader sang traffic management unit. Matapos nagpagwa siya sang iya sininga reaksyon. Si Mr. Villaruel kagin ako yani nga may aragin man siya sang pending nga kaso. Natudugay na to. Ini kasunod mga ka K5 sa gin pagwa nga statement sang National Bureau of Investigation o kon NBI agent nga si Jan Katipunan nga ang team leader kuno sang TMU nga nagdakop sa ila sining volunteer night watch. Mayara sang kaso. Ato ni Himayon karon mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Kay gin padulungan aton kahapon ang team leader sang TMU. Angot sining kontrobersyal nga isyo sa Gyapon. Kay man nagkinot ko tanay na sila kaso mo. Nagkinot ko tanay na kaso karon. Tini plastar tanay karon mga ka K5 kay man tiwa na nagtandog si Ariel Villaruel. Natuhoy pa sa isyo sang dinakpanay. Sang volunteer night watch ang NBI. Kuding iya na lang diaging klaro kag naghatag siya reaksyon sa ginpagwa nga statement sang National Bureau of Investigation. O standby mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita sa mga headlines. Attempted murder nga kaso ginpasaka na batok sa mga sospitsado nga nagtambang kag nagluthang kay Jay Labapies sang Basco Radio. May update ang aton sining mga kapulisan. Na-identify na ang suspect nga nagtambang no sa kay Jay Labapies. Kaga napasaka na ang kaso bilang developments ni mga ka-K5. Dugang ta sa mga headlines. Sa aton sining mga police report. Isa ka persona dakop sang Pontevedra PNP bangod sang illegal possession of firearm. Kag isa man ka suspect dakop tungod sa paghupot sang illegal nga droga. Standby ka mo karon mga ka K5. Diri sa report sa ato sining K5 reporter. Mga balita nasyonal. Are-are masadya na ning mga nagahatag reaksyon karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mo ginada sa linko. Damo ginada kontrobersiya. Are-yo mga ka-K5 mate kamo. Angel Locsin nagpagwa sang iya reaksyon angot sa pahayag ni Senator Judge Robin Padilla matapos gintawag ang kaugalingon nga
komunista. Kuya, tama na. Amo na ang ginpagwa at igulo sang hibubunot ni Angel Locsin. Artista kontra artista. Siling ni Angel Locsin nga ko sang ginrig red tag ko sang unang membro ko sang komunista. Duway ka man gani, may ginapagwa nga statement. Muni siguro mga ka-K5, no? Nga daw nagtamlay ang career ni Angel Locsin sa to. Sang na-red tag siya. Kaya rin yung komentara niya ng statement ni Senator Robin Padilla sa impeachment trial mga ka-K5. Ang itawag yayaw kagalingon nga komunista. Ay na bad trip si Angel Locsin ah. Nya, hambal ni Angel Locsin sa agad kapag gani suporta kay Kibuloy. Nga kadamo sang criminal case agin pasaka kay Kibuloy. Bagay, di ba mga ka-K5? Kunin nyo lang obserbahan mga ka-K5 sa impeachment trial.

0: the way na nagkasunto sa impeachment trial? Anong connect? Anong connect sang imo pamangkot permis impeachment proceedings impeachment trial? Tanyo ni sagad tagasto sang ang gobyerno sagad gasto sang impeachment trial. Labi nyo kung pila ka milyon ang ginagasto sa impeachment trial ni. Kag hindi Manila kwarta. Government fund is tantamount to people's money, mga ka-K5. Ang kwarta sang gobyerno, ang pundo sang gobyerno, iyana sang pumuluyo. Amo ni gani siling nila, mga ka-K5, nga ang impeachment trial. Although ay tama niya gina-question ang ila sininga proceedings. Anong tanaki ara na na-file na eh. In fact, nag-umpisa na gani ang ila sininga impeachment trial. Sa mga senator judge, ang prosecution, ang depensa. Pero lipod sa ihibalo sa mga pumuluyo, sang common tao, lipod sa ihibalo sa mga ordinaryo nga tawo, lipod sa hibalo ni Juan de la Cruz. Juan de la Cruz talang pangalan kay madaw amuning common nga ngalan karon sang mga Pilipino. Nga kadako gali sang ginagasto sa impeachment trial sang aton sininga gobyerno. Kagang komento sa ibando trial by publicity na malanggani ni. Isa ka political exercise. Pamulitika in other words. Tingin na lang taon na di nga daan na kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Malamang madalagan giniya presidente kag base hindi magdaog ang pambato sang administrasyon karon. Watch and learn. Manang walang balon nila. Watch and learn. So lantawon tani ang pila ka mga update mga ka-K5. Kaya sa sunod naman ni nga simana, mag-resume ang impeachment trial. Tani ang mga senator judge, mapreparar man sang ila sining mga clarificatory question. O kung nagapamati, nagilang man ang mga senator judge. Mga ka-K5, initanan nga mga balita. Mga topiko ng aton gin pang headlines, kalakip na ang reports ang aton sini mga K5 reporters. Aton panumbalikan diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa

0: rashes.
1: DTX 500.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Di na kanon. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay na ko ginabatsa.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Bumakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
2: Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
14: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso!

Balik na diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. O sige na, sa gusto dira magpa-shout out. Padala nyo na ang inyo sining mga gusto ipa-shout out. Kaya kung gusto ka mo makahatag o magpadalaman sa inyo sining mensahe sa aton sining mga ka-K5, umpisahin nyo na mga ka-K5. Sige po, like and share K5 News FM Rojas. Sige po, nagapamati kamo diri sa kampyon nga estasyon. Standby sa report sa aton sining mga K5 reporter. Agining balita builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka-K5, kung kamo bala nagabatsyag sa nga masami, nagasakit ang inyong ulo, do permi lang kamo ginasipon, nagapinang at si ang inyo sining lawas maluya, matsyag nyo do ginalagnat kamo, sigurado ko mga ka-K5 manubo ang inyo sining immune system. Kung magnubo ang inyo sa nga immune system mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar adlaw-adlaw sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5, sarang ini makabulig sa inyo sini nga lawas. Protektado kamo sa masakit. The immunity booster. Muna siling ko kagina kung naganubo ang immune system sa inyo sining alawas, gamitin nyo na sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Maski nadlaw-dlaw nyo magamit sang Mighty C mga ka-K5, wala gauge sang kontra-chimpo. Kaga kung mag-inom ka mo sang Mighty C, huwag ginagahilab ang inyo chan. Kaya man alkaline base siya mga ka-K5. So hindi pagkalipati ha, maggamit adlaw-adlaw, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Gusto nyo bala malikawan ang komplikasyon sa inyo sining alawas? Masami bala nagataas ang inyo sining blood pressure? Nagasaka ang blood sugar level sa inyo sining alawas nga kung kisa hindi nyo man mapacheck? So para malikawan naton ang komplikasyon sa aton sining alawas mga ka-K5, mag-inom, magtumar, maggamit sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Ang DTX 500 mga ka-K5, dako gidining bulig, makaproteksyon gini sa lawas nyo. Kagabi, nag-inom ko sang DTX 500. Ay, kanamit, kag masulhay ang imo sininga pagtulog. Matsyag ko daw ginaili-ili ko mo. So para malikawan ang komplikasyon sa aton sining alawas mga ka-K5, para hindi nasagad saka pa ang blood sugar level sa aton sining alawas, likawan ta ang diabetes nga ginatawag, adlaw-adlaw maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ang lawas ang tao masami ginabutangan o kung ginalatnan kita, ginatapikan kita sang kagaw. Nga rason kung kisa nagaluya aton sining alawas, masakiton kita.
So kinahanglan tagid ang antiviral specialist nga suplemento. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio maka K5 makakakasang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. Kapin pa kung ginasuspitsuhan mong lawas ng may COVID kaw. Dako gid ang mabulig sang klinika D3 Bio. So pwede tani kombinar tanan, no? Nga suplemento ining tatlo tanan ka mga powerful supplement. Waay gid ni kontratsimpo sa lawas ang tawo. May mighty C ka na, magataas ang imo sining immune system, magabaskog ang imo sining lawas. Malikawan naton ang komplikasyon sa aton sining lawas. Maggamit kita sang DTX 500. Kag malikawan naton ang kagaw nga nagasulod sa lawas naton. Mag-inom, maggamit sang klinika D3 Bio. So hindi gid pagkalipatan sa aton sining mga ka K5. Ang The Power Trio. Ang mga suplemento nga makabulig sa lawas sa aton sining mga ka K5. Ini nga mga food supplement ang inyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sining nga lugar mga ka K5. Kag available gid diri sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa may McKinley Street, Rojas City, sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, rin ang iba naton nga mga ka-K5 nga nagpa-shout out. Gusto kag mapa-shout out diri sa aton sini nga programa. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi from Liza Barrientos. Oy, kamusta mga taga-Tambak da? Taga-Tambak, Kulasi, kamusta kamo da? Madamo gid nga salamat sa inyo pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. From Dolores Abilarde, mayong udto Sir Alan. Mayong udto Ma'am Dolores. Kamusta kamudra? Mayong udto Sir, nagapamati kami samtang gabyahi. Shout out kay CJ, kag kay Bung Bung. France CJ, from France CJ. Kamusta ang pagbiyahe nyo? Along lang sa pagbiyahe. Drive safely.

0: O kagang iban pagid nga gusto mag pa shout out diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Well, umpisahin nyo na. Pero kantis ako magtalakay karon sang pila kag magkuha report sang pila naton ka mga K5 reporter. Matagtada na isang aton sining assessment o kon pananawan sining ikapila na ta subong ika second week sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ginpamangkot ko sa nagligad, ano ay han ang mangin epekto sini sa common tao? Ano ay han ang mangin epekto sini sang impeachment trial sa ordinaryo nga Pilipino? Ano ay han ang epekto sini sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas? Kag kon may epekto man inibala sa political aspect diri sa pungsod Pilipinas. Kay man mga ka K5, kadali lang sang inadlaw, halos mga politiko nagapreparar sa palabuton ng eleksyon. Ang ginapreparahan subong barangay eleksyon. Barangay eleksyon subong atuig. Nobyembre, barangay eleksyon na. Preparado na ang mga nagdalaga ni Kapitan.
1: Wow!
0: Ba't na ginapreparahan nila? Masaling nila, kunodo mas masadya pa ang barangay eleksyon sa local eleksyon. Ang sa local nga level, nagapreparar man. Kay man ka K5, next year, mamulitika na ni ang sa lokal nga level. Kay man 2027, Oktubre, filing man sa certificate of candidacy. Next year is national o kon presidential, national and local election. Huwag ginatakaan ng Pilipinas sa eleksyon. No, bago lang ganit, ha? Tapos tong eleksyon, no? Dugay-dugay barangay eleksyon naman, no? Why kita natak-an sa eleksyon? Why pa gani, naglamig ang buli sang kumilig sa Plopahuay? Eleksyon na naman. So, anong epekto sini sa common tao? Ang prosecution nagpreparar sang ila sining akusasyon para sa mga kaso ang ginfile sa kay Sara Duterte ari ni sa prosecution to prove nga may sala o kon may dapat ginman impeach si Sara Duterte ang Vice President sang Pilipinas o kon hindi. While ang depensa naman, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nagapreparar man sang ila sining ebidensya agud depensahan ang vice presidente nga hindi man niya ma-impeach o kon ma-remove or mapahalin sa iya sining palangakuan bilang president or vice president sang pungsod Pilipinas. Kung nagapreparar ang prosecution, kung nagapreparar ang aton sining defense panel sa impeachment trial, dapat kag nagakaangay man nga preparado man ang aton sining mga senator judge. Kabalo kamo mga ka K5, ang mga senator judge, amo ini sila ang magahatag sang ila sining desisyon. Once nga matapos ang impeachment trial, sila ni maghatag desisyon kung nagakinahanglan ginman na pahalinon o kung impeach ang vice presidente o kung hindi. Di kung way kada karon may nalungong senator judge sa clarificatory question pala nga daan, kalayo na yas ang inyo mga ginapinamangkot. nga daw ay isang may nahilong-ong, paano ka maka-decide? Paano ka makahatag sa imo sining opinion? O kon paano ka makahatag sa imong desisyon? Hindi ka gid makahatag eh, makabuo sa imo kompleto nga desisyon sa ulihi. Pero may mga researcher man niya. Dako na yung ginabayad nila sa ilang mga researcher. Take note, dako ang ginabayad sa mga senator judge sa ilang mga researcher.
1: Wow!
0: Kag ang ginabayad sina, na, di, nila, kwarta sang pungsod Pilipinas nga halin sa mga taxpayer.
1: Wow!

Kaya mo ginangatong nga ginapanugyan mga ka-K5 nga dapat preparado man mismo ang Senator Judge na kaintsindi kung ano ang ginkiha ha, sa Vice President kag kung ano ang dipinsa sa defense panel nga ginahatag nila during impeachment trial. Okay, siguro, ginalauman ni magalabot ni 5-6 kabulan mo. Sagad na sinaiugtas ang mga Pilipino. Bilip, utanyo na lang na. Mumunag yapon. Pamulitika, munag yapon.

0: Alright mga ka-K5, diri sa aton sining pagpangalagad. Ay, by the way, sa nagligad may namang quote sa akon bala. Siya ka-K5 alan, madayon ang eleksyon sa barangay. Kaya daw nawili naman ang mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At isiling ko, why man daialabot ang impeachment trial sa eleksyon sa barangay? Nakaset na na iyang eleksyon sa barangay? In fact, may mga schedule na gani ang Commission on Election o CONCOMELEC ang ila sining schedule of activity para sa palaboton nga barangay and SK election. May ilan da yung mga senador sila impeachment trial? Kay kundra, kamo mag-focus. Kami, way gita sinipabutan. Ati sila niya, ma-preparar gining mga kapitan o kung gusto magdalaga na kapitan kag iskaya chairman sila barangay. Ano siling ko i-preparar nila? Kwarta? Kwartahon naman nilang pumuloyo? Bubudan naman nila kwarta? Galing sa bagay, daw muna na iyang nagakahinabo subong sa Pilipinas. Kwartahan na ipag-abot eleksyon. Oh, sa gusto mangutang da, pangutang na kamo. Para preparahan ang barangay eleksyon. Patas ka mangutang kagedya para lang sa barangay. Sa barangay eleksyon. Balikan tang report sa aton sining mga K5 reporter. Kagdugang mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kalisan ba? K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilangin mo blood sugar sa una.
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kauputa sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
3: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc?
3: Ang
4: yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
3: so amo nang telomeres.
4: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, 'di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na, no? Hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
3: So, sa kadation, gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
3: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
3: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
3: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
3: DTX 500.
1: DTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka maginom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100. 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure.
5: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amuna.
3: Dira agad importante ang autophagy. Kaysa autophagy, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: I-recycle ka.
3: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
3: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course. Another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
3: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
7: Plastic pa mapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, mag-ulo ko gani ka-encounter sa ning telomeres mo. No, may amo galing na siya. Galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
7: Though safety cap.
4: Safety cap siya, no?
3: Grabe, no? Kung ga-di TX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Na, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
3: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
1: Sa inyo ang MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspinde dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice De Gamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa Antique Target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Kapiza, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuhanan ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsupina sa mga tax, bagat anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspinded dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinaalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Huwebes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga propesyonal na tagumpay ng Pinas lang na siyentipiko na si Dr. Ken Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Ken Edward Carpenter na naganap sa Cebulan Negros Central noong nakaraang Linggo. Pinuri ng mababatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isang kilalang research associate sa Silliman University at ikinagala ng profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Network News.
10: YTC Network News.
11: At may get 56,000 na bata sa Antique Target na mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Nilalayo ng Health Authority sa Antique na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malokal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessimi Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Spirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, Sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmulan ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas sa mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: See Network News. YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegrao City. Balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
18: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegrao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
19: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Nabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
20: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at 2 pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang ilegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: Si Network News.
10: MyTC Network News.
11: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugan pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagpapakita sa kalusugan pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder, ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam, lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal, matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YC Network News.
2: YC Network News.
11: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
11: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, pinalot ng makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailana. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazard dosa ng U.S. Environmental Protection Agency. Hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntisa, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 na aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
11: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso, K5 John Sapio at K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso!

0: Dari sa K5 News FM Rojas. 16 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Watching ganagalantaw subong sa aton, mayong pagantaw kag pagpamati lang kay Nanay Norma and Tatay Edie Allier. Nga naga pamati gid subong sa aton sini nga programa. From Daidin Boro, Sir Happy Lunch, shout out sa Libas, sir, thanks. Sige, mayong pagpanyaga man. From Renanti Cam, good morning Alan, shout out lang kay wifey Bibi Cam, kag Samon anak kay Biboy Cam, Sakon Iloy, Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw, Rojas City. From Arlene Unyada Basa, mayong udto sir sa inyo lahat dyan sa Maluklok Norte. Tawag na tamiya si Sir Darren. From Rodolfo Evangelio Jr., good noon K5 Alan. From Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, nagatutok gid kami permisa ginabalita mo. Sige, madamo nga salamat sa inyo ha, kay Sir Rodolfo, kay Manang Bernadette, mayo man, no? Salamat gid sa inyo nga pagtutok, pagpamati diri sa amon nga mga balita, halin sa Kampyon nga estasyon. From Vienna Villaruel, mayong udto Sir Alan. Thank you so much gid, Ma'am Vienna. From Elmer Buckley Bertoldo, mayong udto K5 Alan. Greet ko lang family ko, Pani, Junjun, Iji Boy, Elmar, Idilin, MJ, Yana, Kulit, Lantangan, Pontevedra. Shout out kay Alfie Lonzo Catalan. Nagpamati gid siya. Sige, iban nga gusto magpa-shout out sa standby. Sa aton sini nga mga kauturan. So, dugang lang ah, padala sa inyo sini nga mga mensahe. Like and share. Diri na kita karon sa report sa aton sini nga K5 reporter. Kwaon ta danay ang dugang nga anggulo sini nga kontrobersyal nga isyu sini nga pagdakop bala sa volunteer night watch sang NBI. Pero ang anggulo naton karon niya nga ihatag sa inyo mga ka-K5 ining sabat naman niya, personal nga sabat sang leader sang TMU nga si Mr. Villaruel, matapos nga nagpagwa sang statement ang NBI. Siguro ba siya nag-background check man ang NBI na may ara siya sa criminal record? Pero niya in his own or in his personal capacity ang iya sininga pagsabat. Asabton niya lang kuno ang ginbuyan tong statement sa NBI. Naka-standby na sa sininga mga tinion si K-Pop Rodney Dalanon. Kagpila pagid ka mga police report, angot ini sa nadakpan ng illegal possession of firearms kag illegal nga droga ang Pontevedra PNP. Standby.
1: K5 News FM live report.
0: Yari ang kaundan upod sa report sa kay K5 Rodney Dalanon. With your report, please come in.
2: K5 Rodan okon ka K5 Alan, kapon no kadlaw sang aton man ini nga personal nga interview, exclusive interview si Ariel Villaruel ang TMU team leader nga ginapayag amo tong kaupdanan bala nga nagadakop kay alias Jabarto Bangod nga may pilaman ka mga aligasyon nga ginpangbuyan ang NBI, particularly diri kay Agent John H. Katipunan, ang executive officer sa aton ini nga interview man ka K5 Alan, nga konsa din gani ginpahayag sininiya nga mayara sang kaso si team leader, no? So kay diri gani kaga aton man nga nabaluan nga ang team leader nga ginatumod ni Agent Katipunan among ining si Kwan, si Ariel Villaruel, no? Kakipab Alan, kaga mo ni hindi sure ang taga NBI kung ano ang status sang sining nga kaso ni Villaruel. Rason nga kahapon to sang aton ini nga napakigangutan man ka K5 Alan ang mismo nga team leader sa liwat, no, si Ariel Villaruel, diri kaga iyagin ako nga siya may ara sang kaso. Apang ginatag niya nga hindi murder kundi homicide. No, sa homicide nga natabo sa tong 2004 pa ka K5 Alan, pila na katuig nakaligad, no? So yes, ka K5 Alan, 2004 pa tong kaso niya kag tubtob sa subong, wala pa ya sang decision ang korte, may kaangtanan sa siniman nga kaso nga iya ginapangatubang. Kaga amo na ka K5 Alan, no, siling niya wala niya gitini ginapanginwala, so aminado siya nga may ara siya sang kaso. Kaga insakto ang siling sang NBI nga may kaso siya pero sa katagan hindi murder kundi homicide. Kaga managani ginatag niya pagidiri ka K5 Alan, no, nga hindi siya ang nagkuha sang bag nga taklos ni alias Jabara.
0: Hindi siya ang nagdakop.
2: Yes, so, K5 Alan.
0: Ganun klaro, yad rin ang statement sang NBI nga ang nagdakop sa ilang night watch agent or night watch volunteer ang, no, but singon may sugpon, ang may criminal record. So, ang gina-refer siya, no, si Mr. Villaruel.
2: Yes, K5 Alan.
0: So, ang masabat siya karon para niya siya niya personal yang kapasidad sa ito niya niyang kwan. Kaya daw hindi na siya maghatag ng statement party sa niyang dinakpanay.
2: Correct ka, K5 Alan. So, sa liwat, no, dugang din ni Ariel Villaruel, ito nga gani may nabuyan nga tinaga to ang NBI, particular kay Agent Katipunan, na at so siya ya, wala man siya sang kung nanong lain bala buot sa kay Agent Katipunan, kaya iya to gani ginatag kung kaysa ang tao may kapaltahan, no? So, sunod siya, base pa lang kaga wala lang matalupangdan ni Agent Katipunan nga hindi siya yagali ang nagkuha sang armas lutang. Kundi ang iya to isa kaupod, no? Sama niya kay bangod gani ka K5 Alan sa tong natabo ang amo tong insidente, particular July 13 na dira sa may kilometer 1 Barangay Lawaan, Roa City, nakuhaan gid man na ginapayag nga nakuha to ang bag sa kay alias Jabar nga taklo sa hawak sini. Tapos ara sa sulod ang armas lutang nga gintumod man sa mga kapulisan bilang caliber 45 pistol. Kag magluwas sa sini nga armas lutang nga nakuha, nakuha pa gid ni ang duhaman ka mga magasin nga mayara sang tagpito ka mga bala ka K5 Alan nga nakabutang gid mismo sa magasin. So amo ini ang recoveries halin sa kay alias Jabar, no? So kuno pa

0: punan wala sang personal knowledge. May kaang tanan sa sinang armas lutang nga nakuha kay alias Jabbar. Pero ari pagid no, diri kita sa kay Ariel Villaruel na kaki Five Alanza amo na indi siya ang nag kuha sang bag nga taklos ni Jabbar. Kag indi man siya ang nag alsa sang armas lutang kung sa din makita ta sa footage kaki Five Alanza no, may nag-alsa gid man sang armas lutang nga kung sa din sudo siya iya ini nga upod pero gidatag niya man nga base na himo ini sa iya nga upod kay para nga mapahibalo man nga ti may armas gali nga adala ang amo man to nga tricycle driver nga kung sa din amo gani ginkilala kay alias Jabbar. So ari ang dugang diri nga detalye ka kay Five Alanza sang aton ini man nga na interview si Ariel Villaruel ang team leader sang traffic management unit Rojas City.
1: May yung hapon sa tanan nga nagpamati sa nga sasyo, no? So, sa gipayag sa katipunan, pwede ko yung deny siya na ako may kaso. Kay kita tanan, hindi man lang sila nga hindi kita makasuhan kay iba niya nila, mga opisyal lagi may kaso pa. Pero ako yung ongoing inaakong kaso subong sa branch 15. Inatubang ko na iya, kagway ko yung deny. Kay inay, sa kumusang siya naman ina. Kaya naman iya ginapangayo sa atong kabuhi nga makakaso kita kay Kabudlay. Kaya man nga problema. Ay ako ya ginabaton duman na kung ano nga ang maging desisyon sa korte. Patunon ko eh kung sino ang may kasalanan.
2: Okay. Branch 15 sa din ini nga concern.
1: Sa kay ano sa Hall Justice
3: RTC sa Rosas Branch 15.
2: Okay, RTC Branch 15. Sige. Kaga ang kaso gid man sir murder.
1: Homicide na.
2: Homicide.
1: Oh.
2: Okay. Tapos mga pila na ini ka tuig.
1: Dami dugay na sir, may mga 2004 pa niya na tabo.
2: Okay, so mga 2004 pa. Okay. So at least halin sa imo mismo confirm nga may ara kagid man sang subong sa case kag ongoing.
1: Oh.
2: So for clarification pagid sir ha kay may mga video nga nagalap ta subong which is kita kamo nga mga traffic enforcers. Iatag ta lang sir. Sino gidya sadto ang nagkuha sang bag nga ara sa hawak ni alias Jabbar? Ikaw bala adto sir?
1: Hindi. Si ang isa namon nga upod si Raymond Bulana mo to ang nagkuha. Ara na isaya siya ang nag-execute sang pidapit.
2: Okay. Kag sa subong kay nakakuha naman ni ara nan ongoing naman ang process may kang tanan sa sadtong nga natabo sa may kilometer 1 so para sa imo kay bangod isa ikaw man sa na-involve sa sininga hitabo ano ang gina-expect nimo sini sir kag ano ang mahambal mo may kang tanan sa sininga kwan nga proseso
1: sa akon mahulat na lang kita sang naging desisyon sang korte kung sino ang may sala. Hindi naman mambal nga siya may sala. So, may pa ang korte nagdesisyon. So, ulatan na natin sa korte na kung ano ang maging desisyon.
3: Ano yung reaction, sir, sa siling ni Agent Katipunan na ang nagdako, team leader, ang nagkuha, ngayon na-refer, yagid bala ang team leader, which is ikaw, no? Ikaw yagid yan, yung gina pasimanggan nga ikaw gid kuno ang team leader nga ikaw ang nagdakop kag may kaso pa. Anong reaction mo sa sir? Anong
1: sa ako tuloy wala man na kasi siyempre nakambal sa uro waya na ginan tao kung sino gid ang dapat nga tao nga tumuro niya. Okay man sa akin, why kung ga-denize na yan, pero sunok sa giyag ng bal nga ako ay do salaman, pero okay lang to. Ay, ang tao may kapaltahan man.
3: Sige, may pa-abot ka sir? O may dugan pa?
1: Why naman, amula ng mambal ko. Ito nga, ara naman sa Rosgado, wala naman kami isang dapat i-comment na kay sa ato

0: may kinamataarong man.
1: Mm, pero pa, nag-duty ka pa?
0: Yes, sir. Okay, sige.
2: Nabatian ka kay Five Alan ang kabayan sang naging pahayag ni Ariel Villaruel, ang team leader sang Traffic Management Unit Roa City. No? So padayon ang iyang pag-ubra ka kay Five Alan sa piyaksadong natabo man sang July 13 sa among nga lugar.
3: Mayon ni kay ginsabat siya man niya para sa iya personal nga kapasidad ang ginbuyan man niya sang NBI nga siguro ba sige background check man sila ka K5 Road ni, no?
2: Yes,
3: ka K5. Nga may previous case siya.
2: Yes, ka K5 Alan, kay bangod ang habal ni Agent John Katipunan, sang aton din siya nga na-interview man, may separate sila nga investigation nga ginakandakta. No? So, kada TMU to nga, o kung taga traffic enforcers nga na-involve sa sining nga insidente, ilan na gin-background check ka K5 Alan. No? So, ongoing ang investigation sa sining man nga mga persona nga naulamid sa sining nga insidente dito sa may barangay Lawaan.
3: Sige. Importante, nagsabat siya.
2: Yes.
3: No, naghatag siya sa iya statement. Pero regards naman niya sa issue sa dinakpanay, hindi na sila mag-elaborate pa.
2: Yes, ay, correct.
3: Total na file naman ang kaso. No? Gag-ari na ni sa City Prosecutor's Office ang kasong illegal possession of firearms na gin-file nila batok sa kay alias Jabara Kakifaiba Road.
2: Correct ka, Kakifaiba. Ano, idugang ko na lang ang iban pa nato diri nga balita nga na manman ka K5 Alan nga na kolekta kahapon to nga adlaw mga hapon adto na aresto diri ang isa ka lalaki nga kwan nga naganilakat bala ka K5 Alan sa may Pontevedra, banwasang Pontevedra, no? So, ganilakat ini siya, may ara siya sang taklos nga armas lutang. So, particular ini sa may kwan sa Barangay Lantangan, Sitio Simborio, ka K5 Alan. Kaga ini gani nga lalaki na ganilakat ka may armas lutang. So sa aton sing nga pag pangusisa man sa Pontevedra Municipal Police Station, ginpayag diri ho nga ginkilala ining lalaki kay alias Toto. Kaga 43 anyos ini siya, residente sang amuman nga lugar ka K5 Alan. So nakugmat to ang pila ka mga kasilingan nila bangod ganilakat siya nga may ara siya sang armas lutang.
3: Bit-bit yagid, ginapagwa-guwa yagid ang armas. Siguro ginapariyo na daw ginapabugal-bugal yagid ang armas.
2: So no, there is information nga nakuha ta ka K5 Alan, amo ina, no? Ginakuha niya, da ginapakita kita ang iya siniman nga armas. So nakugmat to ang isa ka concerned citizen na nagpalapit dason sa Pontevedra Municipal Police Station na ngayo sang bulig ka K5 Alan. So pagpadulong sang mga kapulisan sa lugar na abdan ini si alias Tuto, kaga muna nagasakay na siya sa tricycle ka K5 Alan. No? So dugang pa bangod nga nakuha na ini ang among armas lutang nga gintumod bilang caliber 38 revolver nga wala sang serial number kag mayara pagisang tatlo man ka mga bala. Again, nagpatigayon man ang mga kapulisan sang search incidental to a lawful arrest. Kabot gin kwan siya ka K5 Alan na no, kapkapan pa siya. Kag dito may nakuha nga isa ka sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu. Nga nagabugat sang mas o kon menos 0.14 grams ka K5 Alan. 0.14 no, so gamay. Kag may standard drug price nga 952 pesos.
3: So, but silingon, hindi lang armas lutang nakuha siya, pati droga.
2: Correct, kag K5 Alan. Okay. So, bali, armas kag droga. Kaya amo ini ang ginpayag man diri sa mga kapulisan. Kag muna gani, nagapangatubang na ini siya sa subong man sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang Republic Act 10591 o kon ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag nagapabilin ini siya sa kustodiya man sa Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon ka K5 Alan.
3: Again, kapkapan siya bangod kay may ara sang complaint mo. May,
2: yes.
3: May tawag sa Pontevedra PNP nga may ginadudahan nga may armas lutang.
2: Kag, correct.
3: Pag-abot, nakita, guro nga nagabukol, no? Kag, siya ang specific person nga ginatudlo nga nakita nga nagdala sining armas lutang. Tipag kap-kap siya, armas kag druga, gide?
2: Hindi, kaki Five Alan. Bali, nakuha na ganyan ang armas ng tang. So, nakuha anay ang armas nga may ara sang bala.
3: Tapos,
2: nakapkapan siya. Okay. Siguro, no, base may anticipation, mga kapulisan tang, nga base ang armas lutang, may transaction nga matabo. So, amo na nga, ginkwa na lang siya. Ang specific term diri, oy. Amo ini ang, no, ang specific term is, search incidental to a lawful arrest. Kaki Five Alan.
3: So, justified. Justified ni para sa makatapos ang kapulisan.
2: Amo na ang ginpatigayon sa mga kapulisan. Rason nga nakapkapan ini ang amumana nga person.
3: Kinesasubo na hunong da sa Pontevedra PNP.
2: Yes, kaki Five Alan. Nagkapabilin ini siya sa custodia man sa Pontevedra Municipal Police Station.
3: Sige.
2: Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Maraming salamat kay K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Naging dulong mga K5. Kiniya ang unang agin presentar naton para nga madula ang pagduda sang aton sini nga mga kauturan nga ginkuan aton sang sabat mismo ang team leader sang traffic management unit kay matigira tudlo nga may ara siya sang kaso kriminal base ini sa pagpahayag sang National Bureau of Investigation agent bangod sining controversial nga pagdakop sang ila sining volunteer night watch personnel sang NBI. Di karong gin sabat niya para sa iyang personal nga kapasidad kag wala ya man niya gin panginwala nga may ara siya sang pending nga kaso kag ini gin clarify ya mga K5 nga ti homicide ini. Ini base man siguro sa pag background check sang NBI sa personalidad sang mga katapo sang TMU nga nagdakop sa ila sini nga volunteer night watch sa volunteer. No karon hindi na maghatag pa sang statement ang TMU. Kahapon, in fact, na interview naton o kun istorya, no? Rather ang head guide sang TMU si Mr. Gonzalo Butsoy Andrada nga suno sa iya mga K5 nga hindi na siya iya maghatag sang ila sininga statement. Total, nagpatigayo naman sila sang ila sininga separate investigation kag napamangkot siya naman ang ila sininga mga personnel kung ano gid ang matuod-tuod ri nga natabo. Di sininga kung ila nga sulion ang istorya kag kon may mga ebidensya sila kontra sa mga TMU at ila na pamatudan. Kaya ang rason man niya sa TMU ato na ang kaso, na file na ang kaso sa ang nahatag na o kung napadala na sa City Prosecutor's Office. Mga ka-K5, ginarespeto ta ang opinion o kon statement sang TMU pag-abot sini nga aspeto. Di ila na iya mo, hindi na sila maghatag sa ila sini nga statement after nga nagpagwa man sang official statement ang National Bureau of Investigation, mga ka-K5. Di hindi ta na ni pag, hindi ta na pagkututon pa ang TMU. By anta na lang, kung hindi man sila maghatag sa ila nga statement, well, ila inadritso. Pero, kung may aras ang mga development sini mga ka-K5 nga report, halimbawa karon may mga update ini, mga development nga manggikan mismo sa kampo sang gindakop nga night watch volunteer sang NBI, hindi man na naton pwede nga hindi mapalayag diri sa kahanginan. Sa ginsiling ko, ginarespeto tanaya ang ila sina nga panindugan. Pag may development nga matabo, pag may ara naman update, ti hindi tanay mapugnan nga ihatag ina nga mga impormasyon para sa mga pumuluyo, para sa mga K5 naton nga nagapamati kag nagasunod sini nga isyu mga ka-K5. So muna ang latest subong ang update nga mahatag naton so far sa aton sini nga mga kauturan nga nagasunod sini nga kaso mga ka-K5. So lang taon ta kay Sanggen Check sang aton sini nga K5 reporter ining si alias Jabbar nga nakuhaan allegedly sang armas luthang sa makatapos ang TMU ara sa gihapon sa Roja City Police Station nakahunong. Ara man siya gihapon, way sa kagwa sa lungat sa mga spekulasyon nga base kuno ginbuyan pero ginconfirm ini sang Roja City PNP nga ara ya naka-detain, naka-preso ang nanabitan nga suspitsado mga ka-K5. More update, no? Bantayin nyo diri sa atong sining pagpangalagad sa pila ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas.

0: Okay. Ang iban pagid nga mga balita kag sumuman mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Dugang ang mga reports sa aton sini nga mga K5 reporter. Ito kag na matapos ang aton sini nga ginahatag nga topiko. Angot ni Blama ka K5 sa impeachment trial. Ang aton sini nga assessment sa impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Bagay do ka-exciting man, no? Mamati sa nga impeachment trial kontra sa or para sa aton sini nga Vice Presidente. Pero may update ni mga ka-K5. Sa pihak sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ang nagsaka sa plus 31. Amo ini ang resulta sa pinakabag-ong survey sang Social Weather Station or SWS. Ini sa tunga sa ginapatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Humalin Hunyo tubtub Hulyo, bulan sang Hunyo tubtub Hulyo. Agin patigayon o kung gin-conduct ining survey sang SWS. Sa survey mga ka-K5, out of 58% ng mga respondent, nagasiling kag nagapahayag nga satisfied sila sa gihapon sa trabaho ni VP Sara Duterte. Samtang 26% ang hindi kontento o kung dissatisfied. Though okay pa man kuno ang performance ng Vice Presidente. Okay pa sa all right. Tiambot ko na no ang pag-interpret sinisang mga pumuluyong Pilipinhon nga daw satisfied pa sila sa performance ang Vice Presidente nga daw okay pa man ko no. Tood, okay pa man. Tood ni. Kan sa bagay. Survey. Ba't kung ano nga trabaho ang nasatisfied ang mga pumulo yung Pilipinhon na. Sa diin nga aspect satisfied ang pumulo yung Pilipinhon. Sa diin nga anggulo. Baka muna yung maskin gina patigayon ang impeachment trial. Taas gapon ang satisfaction rating sang Vice President. Oy, basi wala lang kabalo ang mga pumulo yung Pilipinhon. Kaya ano muna? Muna ang resulta sang survey. Nagsaka pa ang satisfaction rating.
1: Wow.
0: Hindi tayo mapugnan ng survey. Base okay pa man yung performance niya. Manang politika, ang isa, papugi. Malang na mo. Tuganan ka antes eleksyon, Pagtapos, pag nagdaog na, hindi na nakadumdum gani, isang gimpromisa kagintugan nila sa ilang mga constituent sa mga pumuluyo. Now, here comes election. Balik naman sa tug-ananay. Mapapogi naman ang mga politiko. Mapagwapo naman sila. Ayuda diri, ayuda dito. Pasikat diri, pasikat dito. Pero tapos naman eleksyon, no? Pero hindi man tanan. Hindi man tanan, mga ka-K5, ha? Except for those nga nag-perform gid man niya, nag-trabaho gid man niya nga mga politiko. Hindi man tanan. May ara man niya politiko, may ara man niya mga mayor, may ara man niya mga gobernador, may ara man niya congressman nga nagatrabaho sa insakto. May mga senador man niya nga nagatrabaho sa insakto. Hindi man tanan, ha? Say kung ikaw karon politiko nga daw nasakit-sakitan ka da, sa ginambal nga papugi lang ubra mo, tug-an kag promisa lang ubra mo kada antes eleksyon, pagdaog mo na, way man gyapon tupa, di masakitan kagid kagilty kagid sini. Well, wala yung tauras, wala yung tachempo sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton sini nga programa 11 Mbps program. Biyernes na ang adlaw. Kuwanta tiyempo, kuwanta oras. Ang iban nga mga balita, kaga mga topic ko. Bantay nyo sa pila ka mga public affairs program sa K5 News FM Rojas. K5 dyan dito gaton sa nga technical partner. Pangalan sa aton sini nga Chief Executive Officer Doc Ramel Oy. Aton Station Manager K5 Ami Berondo. K5 News FM Rojas Station Manager. Ini ang inyo alaga ng inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Focus on benefits pa sa D3 Bio.
6: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
5: at least
6: sa sulod.
5: One drops to two drops.
6: One to two drops. kampiyon nga.
5: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
6: Kagi-banyo sa sulod.
5: Oh, banyo sa sulod.
6: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan type of
5: bull. Sir JP, sa mga ano? Ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga maya mo na.
6: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3?
5: Hindi.
6: It's the VCO.
5: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
6: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
5: Supporting actor lang si D3.
6: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan, no? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa mausad topically. Maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
5: Correct.
4: Eh? And lauric acid could basically
5: lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
4: Kampiyon na.
5: Mas ganami pagid siya.
4: Ina supercharge ang lawas.
5: Kung mahimo pagid siya nga Mono-laurin.
6: MCTs.
4: So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
5: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo? Sa imo nga system.
4: Hindi nakasulod sa system.
5: I-change anay sa imo ano, into mono-laurin. Pero kung sa guwa-guwa lang?
4: Oh, lauric acid lang, kaya na.
5: Kaya na.
4: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
2: D3 Bio.
7: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kay imidyo i-massage mo.
5: Kanami. May manog massage man ka.
8: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
6: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay may...
4: Hindi may napiyanan ko niya. Oo. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
8: May bangs na.
5: Timining pa ang D3 Bio namin sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na yun.
8: Correct, i-massage. I-massage mo lang.
5: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
4: Boska.
5: Damo ka manggad. Pero hindi damo ka manggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
2: D3 Bio.
6: Kanugod sa paninguha mo nga hindi
5: kaya
6: mo
5: kung malipaton lang, kaya ka na. Malipaton ka na. Gapirma ka, ngayon mong manggad, yung kuha ng galit sa kabataan mo.
4: Oo.
5: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct. D3 Bio.
5: So mo nang namian ko gid, dira ko namian nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
8: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
5: O kaya.
4: 50% may lugtasan.
5: Oo, 50% ang lugtasan. D3 Bio lang kasaran siya na.
4: Kita
5: D3 Bio lang malakas.
4: D3 Bio lang ang malakas.
6: Ang babangga, giba mo.
4: Giba. So, no?
5: Tapos, lantawag lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
4: Gahalog ang pulo. Amo na yung pikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanong-tanan na ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
2: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News! D3 Bio! With BCO!
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Stop Tilo Atay.
17: Happy Kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epic.
17: Timo.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Kina sa una ang imo.
18: Blood pressure. 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
17: Si punch at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala
17: dahil ang Didra ang mighty.
16: Laban mo,
17: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
26: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend
27: Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
28: Extend
27: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
31: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
17: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
34: I Care Gold.
35: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag magkabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ethel Pio.
1: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, ed ako nga panit. Salamat, ed, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Ka K5 time check 1:10 sa hapon.
14: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.

0: 112 sa hapon and you're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya San Capiz, K5 News FM. My name is Miss Kay and TGIF. Thank God it's Friday. Upganay kita ha, dari sa aton sa ringa palatuntunan ng 1 o'clock to 3 p.m. May istorya kita diga.
1: Istorya.
0: Sa mga ganap sa inyong buhay, buhay. Sa amon lang ya, Miss A, aton ni
1: istorya.
0: Sa ating buhay, buhay. Maayong hapon sa mga nagatutok sa 100.9 K5 News FM. Mga nagatutok man, no? Sa aton sining Facebook page, K5 and News FM Rojas. And of course, ang mga nagatutok dira sa aton sining sister station sa Pilar 89.7, K5 Radyo Tagbuanay. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today, July 17. Anong ganap dira mga ka K5, no? Anong mga pangyayari dyan sa inyo sining mga buhay-buhay? And of course, no, ginatamyaw mo naton sang maayong hapon ang mga ka K5 naton, no? Nga message, Miss A, hindi kami kalantaw live pero nag-lagubo ang Amon Radyo. Wala ga trabaho, nagapatukar sa kampiyon nga estasyon sa ila siling radio. Maraming maraming salamat. Sa West Villa Flores, maayon, Doy Arthur, si Kuiz Mario Alfabete, dira sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street, maayong hapon. Kay Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Inzo, Looban. And kay Ma'am Liza Barrientos, dira sa Tambak, Kulasi. Anong sudan nyo da? Go! Akong sudan ga, subong? Itlog nga nila ga.
1: Istorya!
0: Itlog lang nga nila ga akong ginkaon. May na ko nagkaon sang rice. Gadulo diet, diet man. Gadayet man pag may time si Miss A, no? Namin may balang nilaga nga itlog. Amo na siya actually kinakaon sa mga luyag magbuhin sang timbang or weight. No? Si Ma'am Jana Anvil Siloso, nagatutok man sa aton. Kamusta lang da ang lagay, Ma'am Jana Anvil Siloso? Ang programang ini ginadulong sa aton, mga ka-K5, sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang Mighty C, mga ka-K5, maayugid para maproteksyonan nato ng aton siningalawa sa batok sa mga sakit. Kagmahatagan kita sang kinahanglano nato ng energy. Mighty C, ang Vitamin C, no? Hindi ya sang pareho sang brand ga ginabakal ninyo dira mga ka K5 nga kun regular ang imo sini nga pagtumar nagasulab iya ang imo sini nga sulok-sulok. Being an alkaline based supplement, ang Mighty C is gentler sa aton sini nga stomach. It is a gentler alternative para sa mga ka K5 naton nga may ara sa mga sensitive nga stomach, who may experience acidity from traditional ascorbic acid. Iniya ha, sodium ascorbate supplement. No? Nagahatag, ako nag-deliver sang essential antioxidant power para ma-neutralize ang free radicals kag ma-proteksyonan ng aton sininga mga cellula. Kaga para man ma-treat o kung ma-prevent ang mga vitamin C deficiencies. No? Nag-boost sa aton sininga immune function. Kung may mga pilas kamutira, ang sikreto para madasig magpali o mag-ayo ang inyong sininga nga mga samad or pilas, no? Is Mighty C. Para sa manami man nga panit, no, nag-support sa productions ng collagen para sa healthy skin and bones ang Mighty C. 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ma'am Elnora Avellino at Sleyo John Billiones, maayong hapon. Kinatamyan mo natin si ML Beloso. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, nagatutok sa aton dira sa Sitio Almalbes Village sa Barangay Kulasi, Rojas City, mga ka-K5. Basahon natin ang sulat sang aton sininga letter sender nga nagpadala sang iya sininga kasaysayan sa mga pinanid sang gugma or the patients of love.
1: Ipautwas na ka?
0: Pautwas mga ka K5 sang isa ka babae nga tawgon lamang naton sa pangalan nga Shelo.

0: Miss A. Maayong hapon, Miss A, sa imo kag sa imo mga tagpalamati sa sininga programa sa hapon sa K5N News sa FM Rojas. Tawaga ako sa pangalan nga Shelo. Mapati ka bala, Miss A, nga gamay pa lang ako? Siguro mga 7 years old. May ara na kuya sang crush gadya nga lalaki, Miss A. Halin sang una, ginhandom ko gid nga kun magdalaga ako, ang lalaki nga ini amo ang akon mangin first and last nga pagapalanggaon. Gusto ko gidya mapamana, Miss A, ang akon crush. Pero nagabot ang tion nga kinahanglan niya kag sang iya sa nga pamilya nga mag-migrate sa Canada. Grabe, gidang hibi ko bala sa dumis eh. Nagwinawaw gid ako yun. Kay malakat ang akon nga crush. Kagdito na siya ma-istar sa layo-layo nga lugar. Nagligad ang panahon. Nangindalaga naging man ako, Miss A. Pero siya man gihapon ang ginapitik sang akon tagipuso. Ginahulat ko gihapon, Miss A, ang iya nga pagbalik sa Pilipinas. Apang nabalitaan ko na lang nga ginkasal na siya, Miss A. Di nagwawaw naman ko, Miss A. Bigid nga kasakit ang ginbatsyag sang akon nga heart. Matapos nga ginpalabot sa akon ang balita nga kasado na gid ang lalaki nga akon palangga-langga. Amat-amat ko nga ginkondisyon ang akon sininga tagipusuan. Hasta nga nag-abot ang tion nga may lalaki nga nagpangaluyag sa akon, Miss A. De, syempre, wala naman kami pag-asa sa tong lalaki nga akon palangga. Ginsabat ko. Ginahatag ko ang akon matamis nga ho. Kaga, handa ako nga magtukod sang pamilya upod ang lalaki nga nagtanyag sa akon sang kasal, Miss A. Okay na ko. Kag ready naman ako para sa amon palaabuton nga kasal. Kag sa sininga tion nga nagahulat kami sang petsa, Miss A, para sa amon sininga espesyal nga adlaw. Nag-abot ang lalaki nga madugay ko na ginhandong. Nagpauli sa Pilipinas halin sa Canada. Kaga, nagsiling ini nga divorce na sila sang iya nga asawa. Kagusto sini nga magpabutsyag sang gugma sa akon. Kagluyag niya daw ako nga mangin asawa niya. Sa tuod lang nga lipay gid ko, Miss A, may kilig gid ako nga nabatsyagan. Ugaling nakatalana na ang amon kasal sang akon nobyo subo. Ano ba lang akon himo? Miss A, palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, ini ang imo tag palamati. Shelo.
1: Ipautos na ka,
0: Nabatian ka K5 ang istorya ni Shello.
1: Bow na lamang nga managpakita paliwat ang lalaki.
0: Usan utuod nga mapakasal na mabutwa ka lang gulpi ka mga hambal nga gusto mo man siya.
2: Inunto! Ito!
0: Karoon ako matugda, no? Sa nga akon sila nga saloobi may kaangtanan sa sidinga istorya. Ma'am Vina Villaruel, kamustang lagay naton dira ma'am? Maay nga po ang misa ipag-greet sa Rebisco kag Creamline Warehouse. Sa lawaan ng mga guwapo kag guwapa dira sa Rebisco kag Creamline Warehouse. Maayong hapon, kamusta man ang mga lagay-lagay naton dira? Hamot ko misa, magbasa kag apalagnay-lagnay kagir. Para kuno abi may feelings gidya ma.
2: Istorya he.
0: Ma'am Rena Wakas, hello. Ma'am Dolores Abilante. ML Biloso. And at Leo John Abiliones. Maayong hapon. Ray Nanti Cam, sa iya sining wife Bebe, sa ila anak B-boy kag sa ila Iloy Ma'am Helen Cam. Kapamati dira sa Dayaw. Dira sa shop ni Ma'am Jana Anvil Siloso, naghalugubo ang K5 News FM. Ginatamyaw mo natin sa maayong hapon. Dira sa Tambak Kakulasi, Ma'am Liza Barrientos. And again sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tabuan ay Pilar, maayong hapon. And syempre sa mga tagpalamatigid sa 100.9 K5 News FM Rojas. Magandang hapon mo. Pumiara ka mo sa shoutouts and dedications. Sabi i-comment lamang din sa aton silinga programa. No? Comment ka mo ha sa aton silinga live para mabasa naton kag ma-shoutout naton, no? Ang mga luyag ninyo tamyawon. Ma'am Mary Jean Ocampo, maayong hapon. Idol, mga ka-K5 watching live from Mansakul, Sigma. Maraming salamat. At 25 minutes after the hour of 1, magapanumbali kita sa aton sininga programa. Kag aton karon ipalayaga ang unang bahinsang ininga kasaysayan ni Shello sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.
3: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ako si Norberto.

0: ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat.
2: DTX 500 Mighty C
4: Alkaline ng Vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C
4: mabaka ang butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya ubo pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabasag ang butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasin!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
15: Supplement for men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing
15: performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
18: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
19: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
18: Kay may barato ba?

0: kaya nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio!
8: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
7: Matatas mga butika!
8: D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3Bio! Ang D3!
8: May Vizio.
7: Vizio.
8: Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan.
10: Max4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
10: Max4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
7: Magklinika.
10: Spore Biotics.
7: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian. Tuga sa mga kagaw.
10: Clinicas for Biotics.
11: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix?
21: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
23: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwasa. pang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Purisado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
21: Ang best friend sa mga kababaihan!
24: Spore Biotics!
21: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
24: Spore Biotics!
21: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
25: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
25: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
25: Garantisado!
1: Epektibo!
25: Aramis
1: mo! DDX 500!
25: DDX 500!
26: Catalina Habagat,
27: anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
1: TDX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
29: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
30: Hey Dolan, 1:38 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM. Maay nga pon sa mga nagatutok sa gihapon dali sa aton sini nga palatuntunan. Ma Marisol Kiyatsyon Kadigal. Lagi na shout out ni Yes Sir Jun Kadigal dala sa Sitio Pastuhan, Agsila, Panitan. Susal Nora, maayong hapon. Hello, ma'am. Natamyo mo naton, Ma'am Elnora Avellino. Ang iya si nga BFF, nga nurse, sa schoolmate nila sa abroad. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. Ma'am Rosalia Berry, dira sa family, o dira sa pinya maayon, mga family da Pulasi, no? Maayong hapon, kag maayong gid nga pagpamati dili sa aton. Sini nga pala tuntunan. Okay man di amon lagay, Miss A. Ah, mainit-init ang tiempo. Pa, mainit-init pag-in. Ang tiempo gani. And again, ginatamyaw naton no, ang mga ka-K5 naton. Ma'am Rana Wakas, Atsleo John Biliones, Ma'am Jana Amvel Siloso, Ma'am Dolores Abilarde, and sa tanan-tanan, no, managatutok sa aton, Ma'am Liza Barrientos, Quiz Mario Alphabete, Ma'am Nika Christine Deseo Villar, dira sa Tuburan Maayon. Pagpalayag sang una nga bahin sa aton sini nga drama The Shallow Story, pamatian ta.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Shelo, dasun nga si Mana. Mapakanada na kami.
1: Ala, ang buot mo silingon, nga bayaan mo na ko.
0: Ano nga bayaan man? Siyempre, mabalik pa ko di.
1: Dayaon ka, Ariel. Siling mo palangga mo ko, nga bayaan mo ko.
0: Siyempre, palanggata ka. Bilang manghud ko.
1: Ano nga manghud man? Hindi taman kaya utod.
0: Bata ka pagid matuod, oh.
1: Ariel, palanggata ka. Hindi man ko pagbayai, ay. Masabuan kay Kogon, wala ka na dere. Wala na may maapin sa akon, kan may maaway sa akon.
0: Shelo, kaya mo na nga protektahan ang kaugalingon mo, ha? Okay?
1: Nabayaan mo ko.
0: Wala na ako sa may mahimo pa, eh. Natapos na ang papers namon pa Canada. Kag hindi ka magkabala ka. May Facebook man, ah. Hindi man gihapon mautod ang aton nga communication. Okay? Maghalong ka gid, ha? Maghalong ka diri.

0: iiya. Inbayaan niya ko. Tiyaon ka, Ariel. Tiyaon ka.
1: Nak, dali na, mayapo na kita.
0: Masunod lang ko, ma.
1: Eh, nano ka da, ma? Nag-ahibe ka? Eh, bring piltahan, be. Brahan ko, ha?
2: Oh, wala nung baby ko, ha?
0: Mama!
2: Ha? Nano ka? Ano, may problema ka, ha?
0: Ma, si Ariel naglakad na sa Canada.
2: Ay, okay. Siyempre, nak, kay dito na nag-work si mama niya, eh. Kag siguro, dito man siya ma-school.
0: Mama! Nasamuan kita nga wala na si Ariel. Nasamuan kita, ma.
2: Ay, nga bata ka. Abibidi, dali na. Manyapo na kita.

0: Shelo, dali na, mapakantinta.
1: Ay, kamulang friend, busog ako eh. Dali na lang ko sa bench.
0: Ah, sige, see you later sa class.
1: Okay, friend.
2: Okay.
1: Ang messenger ko. Si Ariel ang nagatawag. Sabton ko.
3: Hello? Shelo? Oh, kamusta ka na? Dalaga ka na gid ah.
1: Siyempre, para sa imo. Ginahulat tagid ka bala.
3: Ano? Ikaw ah. Alin sang una hasta subong joker ka lang gyapon. Bata ka pagid matuod. Gali. This 18th birthday mo. Mabakasyon ko, timing gid.
1: Ha? Matuod ka, Ariel?
3: Yes. As a promise, mapuli gid ko da. Pero wala man gani ko mag-expect nga sa pagpuli ko. Timing gid sa birthday mo eh. See you.
1: Yes. My God. Ang crush ko mapauli na. Kag amutan. Doon hindi ako kahibalo sa ihambal ko. Thank you, good Lord.

0: Shelo, wala gid ako maguna-una nga sa pagbali ko, dalaga ka na.
1: Pati ano, pwede mo na ko mag-girlfriend?
0: Ano? Ikaw ah, bata ka pa. Birthday mo subong, kag-i-enjoy ni.
1: Ariel, bata pa gid ko para sa imo haw?
0: Yes. Bata ka pa. Basta, tuon ka lang sang maayo. Kagun makagraduate ka na, amo na lang ng pag-love life mo. Okay?
1: Ariel?
0: Happy birthday. Wala na ako sang utang sa imo, ha? Ang promise ko, nahimo ko na. Gintuman ko na. Ay, by the way, 2 weeks lang ko di, and then, babalik na ko dayon pa Canada.
1: Ariel, kadayaon sa imo. Tani, wala mo lang ginhambal sa akong subong. Birthday ko pa naman. Imbis nga malipay ko, masubuan naman ko balik. Dayaon ka gidya. Halin sang una, dayaon ka gidya, Ariel. Dayaon ka gid.

0: 대답다이 옹아. 사 mambusaw pa unga ang bata. In love toy unga ma. Anhon mo na iya kay amo toy ang iya nga nahamutan. Amo gito iya nga forever crush, no? Kamo gineng luyag niya mapamana ang lalaki nga ato mga ka K-5. Bata pa siya tuon. And layo ang gap nila sanggay pero halin sang gamay siya amo na toy iya nga crush. Ano bala ang mangin kapalaran sang silingaduha? Kaya daw ginakadawanan siya sang guy, no? Kay bata pa siya mo, no? Magdala, gagit bala si Shello? May chance bala sila nga duha? O kung wala, gidiya! Tapos ito na istoryahan, matapos na ang drama. May second part pa ang ininga drama mga ka K-5. Ang drama nga gindulong sa aton sang kanamiturn nga kape. DTX Coffee Mix mga ka K-5, ang healthy coffee. Produkto ni Dr. Ramil Uy kagsang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. DTX Coffee Mix mga ka K-5 himo sa kombinasyon sang duga sang amargoso. The sugared sugar cane extract at may paaman pagid nga chia seeds. Ang kape, no, nga nagahatag sa aton sa madamo nga benepisyo. Nagabulig mga ka K5 breakdown sa mga excess fats. Kag nagabulig assister sa aton siningalawas para magabuhi ng aton siningang timbang kag mag-slim, ano? Kung may mga okasyon ka mga pala abuto na mana ano nga magbuhin kita sang timbang para makapagusto dada ano paggusto kita dira sang ora-ora ukon OOTD di bala. Mataas sa fiber ang aton sini nga DTX coffee mix bangod sa chia seeds which supports the excretory system kag nagapromote sang regular bowel movements. May araman sa mga properties aimed at neutralizing free radicals and nagasupport sa natural glutathione levels sa aton siningalawas. DTX Coffee Mix, nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Mabakari sa mga butika. Always available sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, mga ka K5. Kanamiturn, kagkampiyon nga kape.
1: Kanamiturn kinbalaga.
0: May ilan siya da kung makadto siya sa abroad. Kay gusto niya mag-abroad, hindi ka magtinangis. Sa mga ni Ma'am Elnora, kay Shello. Ay nga po, idol, shoutout sa family Liasos, Aronza, Kaglaraya family, sa barangay Tumalalod, Mambusa. Bawang akon ng mga sinakpan. Ang akon sila ng mga pariente ni siguro. Oh, may nga po dira sa inyo, Liasos family, no? Sa Tumalalod. And also, sa Aronza, Kaglaraya family. Happy watching, happy listening. Dari sa aton sininga, kampiyon nga estasyon. And kay Sir Jose Rique Navarro Bolakina dira sa New Zealand sa Auckland, kamusta mga lagay-lagay ho natin? Thank you Sir Rique ha. I know you're very busy but nagatika-tika kagihapon diri sa aton sininga nga live. Syempre ang mga ka K5 naton nga ato sa abroad. Nagakuha na sila, nagamonitor na sa mga nagakahinabo sa aton sininga palibot. And appreciate na naton ang mga ka K5 naton ang ato sa luwas ang pungson nag-monitor diri sa aton sini nga page nagalantaw sa aton patimaan nga ginasaligan kita pag-abot sa pagdulong sang mga balita. 1:53 and commercial break ta anay sa aton sining pagpanumbalik kabantayan ang kasugpon sa aton sining drama mga pinanid sang gugma or the pages of love the shallow story.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, kag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Doc Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton discussion, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Damodlayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, damo na doon, isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
2: TTX 500.
7: Sinaka no, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
8: Sa kadlo kapila ka maginan?
7: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: Wa ini ko ginibatsyag maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
5: Do pareho, Blaster JP, nga magpaputokopy ka, ang punta sa litra sang bond paper, di madala.
4: So hindi na mo ang information?
5: Meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot na 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
4: Husto.
5: Sure na ya.
4: Oo.
5: Inom ka DTX 500 gamay tasi, kaya, sir boy. So amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information
4: sang bagong mga cells. Ano?
5: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
5: Kung wala nagidya information, mapatay nga mapatay na lang.
4: Husto. So maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no, kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
5: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
4: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
4: Husto.
5: Target niya ang telomeres.
4: Ay!
5: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kag kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
4: Oh.
5: Kag labi na wala kag inom DTX 500 di, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
4: Husto, Doc Ramil.
5: Diri nato mention din, Sir JP, nga ang cellular probes sang aton permi gyud na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500.
9: Imo pangalan na, partner?
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ito masyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
3: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
13: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Lourdes Maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
17: Babaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
2: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ko makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagro niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
1: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
26: Saan nag-inom ka? DTX 500.
27: Ilan nalang subong imo sugar?
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Galing kasi napit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbal. Balik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: Gadaragsa nga punggot.
32: DTX Beauty Soap.
31: Magaspang nga panit.
32: DTX Beauty Soap.
31: Galao magputi.
32: DTX Beauty Soap.
31: Puro katol-katol.
32: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
35: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
35: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
35: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
35: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
36: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa
3: Kapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Darlin, 2:09 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyo siling ahulot. Palautuan sa andri sa aton siling kampiyon nga estasyon. K5 and News FM, championing the lives of the Filipinos. Pinatamiyaw natin sa maayong hapon ang mga guwapa. Kagwapo nga tinuga, no? Dira sa Sitio Puo Kakulasi, Ma'am Emma Pedjurano, Ma'am Robeline Rivera, Ma'am Romela Akat, Ma'am Rachel Pedrano, Ma'am Estela Magbanya. Maayong hapon, mga mad-ayad na tinuga! So thank you, good mga palangga ha, sa pagtutok sa K5 News FM Rojas. Rowin Buendia Alonsagay, amo man ako, date Miss A, teacher ko, crush ko bata gid man. Teacher niya iya nga crush. And normal man ang na mag-crush sa or mag-admire, no? Sa aton mga teacher. Kagaginahimo naton sila nga inspirasyon para maging successful man kita, no? Kapareho sa ila sa iyo. Damo ko friends, damo ko family sa abroad, US. Padalhi lang ko kwarta, ayos na ina sa akon. Bali Ma'am Elnora Avelino. Padalhin niyo si Ma'am Elnora Avelino sa kwarta, no? Why na mga crush crush ma'am, no? Kwarta ang makapakilig, no? Kay Ma'am Elnora. Kung ako pabayaan ko kung diin man sila makadto, nalupalop at indiron kuya akon kaugalingon. Sagi kuya pangalisod sa ila basi maglalain pa ko. Hambal Ma'am Elnora, kung buod niya silingon, is i-accept mo ang mga bagay-bagay. Pag hindi mo gidpag isunod ang imo sining ginhawa. Kung ang kapalaran sang isa is may aras ang opportunity dito sa abroad, no? Kung may pag-isunod ang ginhawa mo sa iya, kay may kanya-kanya kita ng mga, no? May kanya-kanya ng mga oportunidad na nag-aabot sa aton nga life. Tama na, Bali Ma'am Elnora, focus kita sa aton kaugalingon. Amo na ganigin na siling sa mga katigulangan kung kamu-kamu ginaya. Bisan pila pa nakadikada ang magaligad kung kamu ang itinadhana, kamugid daw na iya. May nga po, watching live from Balasan, Iloilo. Susal Nora. Sa pagpadayon sa nga to, si Ma'am Early Bernas Durana, shoutout kay Boy Balon, dara sa Calle 13 Pilar, nagatutok man sa aton, maraming maraming salamat. Sa pagpadayon, we are pagid, Derek Makimot, mao ang aton dancer nga kilala. May nga po, Miss Edric ko lang, all firefighters, ang Kakag family, and the Crime Crew Dance Group. Greetings coming from Derek Makimot. Thank you, Giga K5 Derek Makimot. Ha? Wala, si K5 Derek Makimot na hindi nakakalimot. Sa pag-update sa K5, kung may ara sa mga respondihan, no? Nga sunog, no? Ang iya sila nga grupo nga Kakag, no? Mga firefighters naton nga nagabuwis sa ila sila nga buhay, no? Nagavolunteer, no? Para makabulig sa mga nagakinahanglan ilabi na sa tionsang sunog. Mapamati na kita sang aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love at the shallow story. Ang drama nga inyo mamatian ginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX sa 500. Isa ka herbal food supplement nga himo sa kombinasyon sang dahon sang palaya. Kag the sugar cane extract, naga-acto bilang isa ka potent antioxidant. Mga ka K5, tumaron naton adlaw-adlaw para mapanubo ang aton sininga blood sugar levels, no? Hindi kita magdiabetes, matiluan ukon ma-cleanse kag maprotektahan ng aton sini nga liver ukon atay nagmabusa nga aton sini nga immune system nagabulig panubo sang aton sini nga blood sugar triglycerides and bad cholesterol levels para hindi magkita pagduktan sa mga balatian sa korazon. Nagabulig, normalize asang aton sini nga blood pressure pag nagapanubo sang risgo sang stroke ukon na heart complications. Taganong nami sa DTX 500, no? Nagaprotekta sa aton sini nga mga cells or cellula from damage, nagapromote sang mahamuok nga tulog and nagabulig pahaganhagan sang kurinot sa inyo sini nga panit ukon wrinkles. Gani bakal na kamuha para forever young lang ang peg. Forever young ang aura, no? Mag DTX 500 ka na. The superior antioxidant, mga ka K5, 14 pesos per capsule. June Bakaro, maayong hapon, nagalantaw sa aton dira sa Molo, Iloilo. Yari ng kasugpon sa aton sini nga drama, The Shallow Story, sa mga pinanidsang gugma or The Pages of Love.

Kamusta na yan si Ariel sa Canada? Wala na kit siya makakontak sa akon ba? Pagkatapos ang dibo ko, kagsa nagbalik siya, ay, wala na kit siya nagkakontak sa akon. Kag hindi naman updated ang Facebook niya. Kag ang messenger niya, wala naman siya nag-asin. Ay, Ariel, ikaw ang gusto ko nga mapamana. Handa ako nga magulat sa imo. Ikaw ang gusto ko nga lalaki, halimpas ang gamay ko. Pila na lang ka months, mag-graduate na ako sa college. Ikaw ang inspiration ko, Ariel. Ikaw lang.

0: Shelo, anak. May balita ako sa imo.
1: Balita? Ano ina, ma?
0: Si Ariel, gingkasal na gali.
1: Ano, ma? Kuan, wala man siya nagpahibalo sa akon. Hindi matuod ina, ma.
0: Amo ina ang matuod. Kay ang suki ko sa salon, hinablos niyang napangasawa ni Ariel.
1: Ang buot mo silingon, ma. Nakapaulit diri si Ariel?
0: Oo. Siguro kay ti diri man sila nagpakasal
1: Hindi. Hindi matuod ina, ma. Hindi matuod ina, ma. Hindi.

Kaya ako nagidyari, Elia. Alin pa sang una?

0: Shelo, siguro amo na yung tinion.
1: Mark? Oh.
0: Shelo, will you marry me?
1: Sing-sing?
0: No pressure. Kay balo ako nga nagulpian ka lang sa ginambal ko. Pero sukso ka lang ining sing-sing. Tanda sa pagpalangga ko sa imo. Hulaton ko kung saan o ka makadesisyon. Basta, Shelo, palangga ko ikaw katama.

0: Ma'am Shell, oh. Pwede ka pangita ba na sa imo sa gwa, ma'am?
1: May nagapangitas. Sino?
0: Basta gwapo, ma'am, ah. Gwae lang siya, ma'am.
1: Ahem, okay. Thank you, good sir, ha. Sino ba na nagapangitas sa akin, man? Oh, hindi. Ikaw?
2: Ah, kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo din eh?
2: Gusto talang kang bisitahon.
1: Salamat sa pagbisita mo, ha? Gili. Sa diin ang asawa mo?
2: Shelo, I'm sorry. Sorry kung wala takam ka mapaibalong, ha? Kanagpauli ako kang nagpakasal.
1: Okay lang. Bisan masakit sa akon.
3: Abi mo, Ariel? Halin sang gamay pa ko, palangga tanaka. Ginabantayan ko ang pagpauli mo. Halos adlaw-adlaw excited ko nga makita ka. Sa pagpauli mo sang 18th birthday ko, grabe sa akon kamalipayon. Tumtunga nangin hamtong na ako nga dalaga. Ginahulat ko ang pagpangaluyag mo. Pero lain pa ang nabalitaan ko. Gingkasal ka na gali.
2: Oo. Pero wala nag-work ang relationship namon. Nagbulagay na kami.
3: Kay amo na nga nagpakita ka sa akin, ha? Para ano?
2: Para iambalsay mo nga. Kaya naginulsol ako. Nanginbulag ako sa pagpalangga mo sa akin. I realized nga may babae gali nga doon nga nagpalangga sa akin. Sabi mo, palanggata ka. And I'm sorry.
3: Ulihin ang tanan, Ariel. May nobyo na ako. Kag nag-propose na siya sa akin.
2: Amo ba na? Kung amo, wala na ako sang may mo pa. Para ano pa nga mag-dinner ako dire? Shalo, I'm happy for you. Sorry. Sorry, kid.
3: Kung paano nakakapalang ka.

0: pod si Ariel gihapon ang ari sa akong dughan. Nag-communicate ako kay Ariel kag hindi man siya makapati nga sa gihapon, siya ang ari sa akong dughan. Pagkahibalo niya, nagpauli dayon siya sa Pinas. Kag yes, nagpakasal kami. Kag matuod gid man nga first love never dies. Matuod gid man ang sugilanon nga ina nga abi ko wala sang basihan. Kag ako mismo ang nakapamatuod sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Shello.
1: Nabati ang K-5 ba ang kabugusan nga istorya ni Shello sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Sa aton sininga palatuntunan Room 1009. Programa ni Miss A sa kampiyon nga istasyon K5 at News FM. Naluoy lang gid ko sa nobyo ni Shello. Nga nag-asa nga mag-abot ang adlaw nga makatukod sila sa ilang pamilya. Ang lalaki bala nga ara sa mga tiun nga kinahanglan ni Shello sang pagpalangga. Di si forever crush niya, si forever love niya, nagbutwa lang sang bulagay na sila sa tung asawa niya sa Canada. Pero kabay pa ah, no? Nga tuod-tuod ang pagpalangga ni Guy kay Shello. Kag may forever sila nga duha. Pero amo nang lesson sa ato, hindi kita magsulod sa isa ka relationship kung hindi kita iya 100% nga fully committed, no? Kung committed, no, sa aton sininga ka relasyon, na balang palangga mo siya pero may palangga ka man nga iba. Kaya tinunto ito.
2: Tinunto ito!
1: Anyway, it's a 2:30 and mag-istoryahan na ipakita, no? Para sa last wave sa ngaton, sininga pala tuntunan, Room 1009.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. May nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gahin na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ups.

0: kahapon na wong kaglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.
0: Nahinahinay na siya na dula.
1: Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Babakang mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
10: DTX 500.
12: O, si Katrin ng Sapian Kapis. Sang una dako ginangakon ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
10: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
15: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka!
11: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
18: Juicevin lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood git ko?
19: Kailan sa una ang imo?
20: Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
17: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
24: Mabakan mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
25: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
17: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
24: Tika, ma-joyride na ta.
25: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
24: Sakay ka kidya.
25: Siyempre, naka-extend ko ya.
24: Basta sagad nga driver, extend love.
17: Extend Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
27: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio. Nga may D3. D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-clinic. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasig na pagkigulat? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
29: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
17: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sang isa ka bulan. Wala, nagid na balik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo, gid pagkatama.
0: My TC! Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
1: So na,
3: good name, agad ako sa akong body odor.
1: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
1: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag,
1: naghamis ka nagputi agad akong nga panit.
3: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinagat DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
7: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
5: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
7: Muling buhayin mo.
5: Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Sa K5 at 2:43 sa hapon, and kayo'y nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang aton sininga hatag na sang advice ano kay Shello, ang babayi nga kalaslo na kuntani galing kay nagtuhaw ang iya sining crush, ang iya sining langga halin sang bata pa siya, ginpili niya natuldukan ang relasyon sa iya sining nobyo para sundon ang tagipusoon niya. Para, no? Pilion ang lalaki nga madugay na niyagin hulat. Bisan pa, no? Nga wala ini nakakommunicate sa iya sa madugay nga tinion kag nakapangasawa gani dito sa Canada. Galing kay nag-divorce man ang guy kag ang iya sining wife dito sa Canada. Nagpauli kag nagsiling, palangga niya si Shello, kagluyag niya iti ini nga mapangasawa. Bata pa si Shello, no? Kilala na niya ang guy. Ang problema, galing Shello, ang wala na ako nakulbaan, no? Siyempre, wala siya kabalo kun nga manag-end ang marriage. Sino bala ang may diferensya? Sino bala ang nagkulang? Hindi buot silingon nga ginapakilig niya ikaw is mangin isa siya ka. Kumbaga, hindi buot silingon nga ginapakilig niya ikaw, ginalipay niya ikaw. Garantiya na ina nga mangin maayo siya nga bana. Kapunta rin, ipulo pumangkot ka ni Shello kung anong rason. No, basi, hindi man yung makontento sa isa ini ang lalaki. No? That's why nga wala nag-work ang ila sininga pag-updanay sang iya sininga ex-wife. Ang marriage is a lifelong commitment. Ang marriage, sagrado. And it should never begin with divided feelings. Amuna, kung mapakasal ka, dapat disidido kagidiyan. Nga mangin committed sa sina nga relationship o sa sina nga marriage. Kaya hindi niya bala nga joke. Hindi niya bala basta-basta nga kung hindi ka na, divorce galing, paanal galing, di ba lang? Hindi, nag-usik ka pa sang kwarta, nag-usik ka pa sang oras. Kung hindi mo siya palangga, hindi ka gadya mag-committer. Hindi ka daw magsulod sa isa ka-relationship. Nga, hilaw ang imo sininga, nabatsyag para sa imo sininga ka-relasyon. Para sa abi kay Shelo. Kalingin palangga man niya ang guy. Ipalangga ni Shelo ining nubyo niya kay abi niya. Wala na sa chance dito sa iya sininga for sa iya sininga crush, no? O galing pagbutwa ni crush, hay nang hindi naman siya sa day insigida sa iya nubyo. Pero mas mayad na lang na. Nga nangin honest si Shelo in call off niya ang marriage. Kaya ginpili niya kung sinugid ang ginapitik sang iya sininga tagipusuan. Nangin honest sa kung anong iya ginabatsa, ginatagan niya ang iya sininga nobyo sang closure nga deserves niya. Amo man na, ang importante, hindi nga pakasal ka, kamapakuno-kuno nga palangga mo to ang tao, pero ibagaliya ang ginahigugma ni mo. Mas okay na lang nga tampaon mo siya sa kamatuoran kaysa i-comfort mo siya sa ginatawag nga kabutigan. Pero, okay, putang tabi, ginprangka ni Shelo ang gay nga, patawara ako. Hindi ta kapalangga. O, hindi isang amusin na. Patawara ako. Pero, mas piliun ko ang lalaking madugay ko nagin palang. Pag ako niya, abi sa iya sininga nobyo nga, mas nagapangibabaw ang iya na batsyagan para sa lalaking crush-crush niya halin sang una. So, mas okay nga nangin honest siya. No? Kung iprangka na niya ang guy, pero kung tani, ginatagay man niya ligwa nga maka-move on, anay. Base bala, Shelo, ang natabo. Pagambal mo nga, patawara ako. Pero hindi ko kaya nga magpakasal sa imo. O, pag isuryahan niyo sang guy, kaginbato niya ang imo sa desisyon. Insigida, kitaniyang, ato ka na nagaviginiga-viga. Dapat mangin fair and respetuhon ta ang nabatsyag sang lalaki nga nag-asa nga palangga mo siya. Dapat Shelo naghatag kaanay man sang ligwa nga makaginhawa siya kag ma-accept niya kung ano man ang natabo sa inyo na natapos ng inyo sininga relasyon kag wala na dayon ang inyo sininga kasal. Naghahatagaan isang tion para maka-reflect. Kumbaga, husto bala ni ang imo sininga choice? No? Genuine bala ini? Lasting bala ini? O kung ang nabatsyag mo bala? Or na-impluensyahan lang sang temporary emotions or circumstantia. Ginkilig ka na nakita mo liwat siya. Pero wala ka kabalo, no? Kung ano siya nga klase sa bana? Base bala nga sa ulihi naman. Kitaan mo kung nagaupod na kamo, you're living under the same roof. Kitaan mo kung anong tutuod niya nga kulor or batasan. Mahambal ka naman, mabalik ko to sa akon anay nobyo. Ay, there's no turning back. Sakit mo na to ang balatsyago niya. Tapos ano, himuon mo siya nga nano? Reserba? O, dapat disidido kag dya Shelo. Kusin og dya ang pagapilion mo. Reflect and paminsaron gid anay, no? Kung tama ni ang imo sininga choice sa life before starting a new chapter. Whatever happens next, let integrity, not guilt or impulse, guide your decisions. Anyways, ka K5 51 minutes after the hour of 2 sa hapon. And hindi ka mong kalipat, today's Friday, alas 5, maklose na ang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Bakal ka mo dira, hingagaw ka mo sang mga suplementong ipasalubong nyo to kay nanay, tatay, lolo, kag lola. Mapuli ka mo to, no? Sa umam. ang mga nag-aboard diri kag nagapuli every weekend masalubongin nyo man bisan DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix para healthy sila, no? Ang ilang ginakape, healthy coffee. DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Roja City, located sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT Building. I'll see you again next week at same time, 1 to 3 p.m. This is Room 1009, ang inyo sininghulot para utuwasan sa kahanginan. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga plan. My name is Miss A. Singalan sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Roja. Sa aton sininga partner sa technical side ka K5 Michael John Ditoga. Singalan sa aton sininga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa KPIs. This is K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Ako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kagsip on. Das on, nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C, kinadula. Ako nga naubo ko.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extel!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Hi there, folks. Good afternoon. This is K5 News FM. We got 304. Ang oras, mga K5A, hatido sa inyo ng ating Super Trio, DTX500, ang ating Alkaline Base Vitamin C, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Tananahon niyo parati mo sa kayo ho ay may ubo, lagnat at trangkaso. Mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Alam na ho niyo kung saan mabibili ho yan sa mga sukyo ninyong butika nationwide. Magandang hapon, kasakasama ho ninyo sa hapong ito sa araw ho ng Friday. Agent Jack para ho sa ating Friday Flashback.

Friday. Flushback. Friday. Flushback.

reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, napatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: out of Mondrip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

hanggang 44 minutes after 3. Ang oras mga ka-K5 ay hatid sa inyo ng ating DTX 500. DTX Coffee Mix at ang ating D3 Bio. At ang ating alkaline based na vitamin C. Always so, mag-take tayo dito ng ating super trio para just to make it sure na may sapat na protection tayo para sa ating kalusugan. Protection para sa buong pamilya. Maraming salamat sa pagtutukor ninyo. Kita-kita tayo on Monday. Have a great Friday weekend, everybody. Stay safe. Adios.

0: K5 News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga buti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
0: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka.
0: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapaing increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: payo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
3: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Kanang pinamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong ginmakuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang asalig!

Ba? Sino yung nagatawag sa akin man? Si Rosie man ini. Abigay sabdon ko be. Ito kinakulbaan ako sininga tawag ha? Possible na may malaing nga natabo kay mommy? Sabdon ko. Hello, Rosie? Nakatawag ka man? Rosie?

0: Bueno, no sé si es Gina. Hola, no sé, mami. Bakit tayo na rin five sa mga doktor? Ginelectric shock siya, pero wala.
1: Si Rosie, ha? Kamusta ang kahimtangan niya, ha?
0: Dito ako, alin sa ICU. Just 50-50 man ang kabuhi niya. Sunod sa mga doktor, pareho sila ni mami nga may laslas sa liog. Ang may mga bunos sa naglalahin yung parte sa ilong lawas ko. May mga defensive ones ka na sila. Ang buhod silingo, nagbato sila.
1: Diyos ko. Nagbato nga si mami kaya hindi niya pa gusto mapatay.
0: Gani.
1: Diyos ko, makaloy mo ng iloy na sis. Kinahanglan tagi niya hindi nga kapaimbestigaran. Sis, magasto kita. Magasto kita. Mahatag kita sang padya sa tao nga makatudlo ko sinong naghimo sini sa iloy takag sa kay Rosie.
0: Kinahanglan maluwas gid ang kabuhi ni Rosie. Kay base kon kilala niya ang nagsulod sa balay. Base kilala niya.

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
4: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
7: Mabasa
5: ka butika! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamayara, inigal ligasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: K5.
10: K5?
5: News FM.

0: Migo, Pakboy, kabati ka na sa balita sa TV kag sa radyo? Kag sa social media?
1: Ako pang mamangoton mo. Nga wala kami ya TV. Kag wala mo ko pa mati radyo. Magtaman mo kayo mag social media ya. Nga? Ano na how?
0: Meg.
1: Nano ka? Ano ka kinakulat og kaya how? Ano kami nervyos? Nano ka?
0: Hindi niya joke yan bigya. May patong ng mga ulo ta. 500,000 ang premyo sa makatudlo nga mga sa mga pulis kung sinong nagsulod ka ng awat sa balay sang malam.
1: Patay git si Rosindo kagang malam, how?
0: 50-50 ko na si Rosindo. Pero ara sa ICU. Amo nang nabatian ko sa balita, Meg.
1: Mamati-bati ta. Mamangkot ta kay Chubabe. Kag hindi pala mapanerbiyos. Ay, maabot kita sina.
0: Kulbaan ko, Meg. Kulbaan ko.
1: Nugay pala inabno, hapon. Paano ta matiklo sa mga pulis? Eh, wala man sa nakakita sa aton. Ha?
0: Kulbaan gid, kuya.
1: Kag mabuhi gid man siya, kahadlo kaya lang ginang magkanta sa mga pulis. Kita ginang salarin. Kalma, bla.
0: Kwan eh.
1: Hindi gina siya makatuhaw. Sige, ano nga? Tiwasan ta siya kung magyait siya. Umandam gid siya sa aton.

0: Eh, kamusta ang puwak mo nga ginwa-uwa sa kawatan nga nagsulod sa balay sa amo mo? Hmm?
1: Tito. Tito, Bobby.
0: Abi, sugiri ako sa matuod. Kilala mo nagsulod sa inyo kung hindi. Kabalo ka, Rosindo. Tunga sa milyon ang patong sa ulo sa nagpatay sa malam. Kung matudlo mo, ato ng tunga sa milyon. Biglang yaman kita, na Rosindo? Kilala mo?
1: Tito, Bobby.
0: Sinto?
1: Nahadlok ko dito. Base ko nga buto nila kita.
0: Nga, Rosindo? Sino ako? Kilala ta? Nagadari sa akong?
1: Oo, Tito.
0: Kanda sino?
1: Sila ni Ahapon kagpak boy.
0: Ano? Boy, bilang kabang yan. Sila gigali ng tira sa inyo. Ano ka? Kami nagkapanugtok. Basi ko nurse na.
2: Nurse? Sulod lang.
3: Mahinga po dyan, babe. Rose? Mahinga po na.
1: Hari sila dito.
0: Patipan
4: mayo nga po na da. Share kami din sa frienda mo na.
2: Mahinga po man.
4: Kamusta ka, Rose? Ayaw nang pilas mo sa liog.
3: Looy, si Mumig ba? Maitanay kung madakpa na naghibo sini sa imo. Pati sa ama mo nga malam.
2: Di ka mo magkabala ka nga dua. Madakpan gina. Aho gali. Bayaan ko anay kamu ha. Mabaka lang ako sa pamahaw ta.
3: Aring kuratsa tayo. Sa kalibo na. Bakal to sang namit nga snacks ha.
2: Ati mayo, mayo git.
1: Tito, Bobby. Hindi ko pagbayai, Tito. Hindi to.
0: Gamadlo ka. Buwan na gitang mabulos-bulos bantay sa imo. Hadlo ka pa. Ha? Dali lang ko.
2: Oy, Apon, Pakboy.
3: Ha?
2: Bantayin nyo, anay si Rosindo, ha?
4: Okay.
2: Mabalik lang ko tayo na.
4: Okay.
2: Dala ka mo, ha?
3: Gitoy ka, ha? Hindi ka lang magsalang ang magkanda sa mga pulis, ha? Iba na lahi kikit sa kinasuhay. Inside job lang, eh.
1: Hindi matuhin na. Nagsanay ko sa imo, Pac-Boy.

0: Sir! Wala kami sa naibalans kini papangut yung salmon.
1: Sir?
0: Wala, sir!
1: Sir, inusinte kami, sir. Patakala na yung aging ato, sir. Kung kami ang mga suspect, sir, na abing magkulungkad to ba kami dito sa hospital, man?
2: Dito na lang kamo magpatag sa presento. Lara ka na!
1: Sir!
0: Pamatyala na, sir! Pagkutok-kutok, last press one.
2: Bukit na! Bukit na, sir!
1: Sir! Iti, sir!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel Food Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ginako ni Rusi sa kabataan sang iaamo nga si Lola Clara nga may relasyon sila ni Pacboy. Pero wala siya sang tuyo nga ipahamak ini. Tungod palangga niya ang tigulang. Sa subong, ara nahulong sa persuhan sa nay Pacboy kagapon. Kag ginahulat ang sentensya sa krimen nga ilang ginhimo. Kutob talang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong nga salamat siya wala untat kapag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, sobra nga saling. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari ang anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Clara, Erna Decina Amiga, Rusi Okon Rosindo, si Sir John Peronque, Gina Angelen Buenafe, Bilen Linilia Miranda, Pacboy Erljan Liva, Hapon Elmer Ubaldo, Tito Bobby Melvin Flores Protenya, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
6: DGX 500. Sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay nagtambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito

0: Natural herbs. Yan ang hahatag sang gana.
1: Extend.
0: Supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado. Para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
7: Kay may barato balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
2: Karen Salomeo Hanson.
7: El Castigador. El Castigador.

0: Castigador.
1: El Castigador.
2: Bayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes, mga kakifibe. Thank God it's Friday. Petsa 17 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Subong man sa mga nagatutok sa aton siring Facebook Live. Sa aton siring official Facebook page nga K5 News FM Rojas. Sa mga listeners naton dira, ng mga suki naton nga tagpalamati sa may TATC o Conchudoro Arsenas Trade Center, maayong hapon. Sa may RV Mini Mart dira, no, mayong hapon. Sa nagkalinlain man naton dira nga mga vendors sa TATC nga nagatutok subong nga hapon, maayad-ayad lang ang pagpamati ah. Kag sa mga vendors no dira sa may sa may Burgos Street no, sa former Burgos Talipapa, sa pila dira ka mga establishmento kag mga vendors man aton dira no, pila ka mga balalagyaan nga nagapamati sa aton subong nga hapon. Sa mga tricycle drivers naton mayong hapon, kumusta ang kita? Sa mga jeepney drivers, van drivers, bus drivers, ano man dira nga mga salakyan ninyo siningiginamaneho, mga kaka-K5 nga nagatutok sila siningatag sa ka mga speaker, sila sininga salakyan, maayong hapon gid no sa inyo tanan-tanan. Subong a Biyernes, magatalakay naman kita sa mga balita, gani tutok mga kaka-K5. Sa aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines. Bybust operation. Ginkasa, no, street level individual arestado sa Barangay Lawaan. Kaso sang balatian nga dengue sa Capiz, nagdangat na sa 385. Bakuna sa mga kabataan, luwas kag libre, suno sa Department of Health Capiz. Kagapresyo sang gatong. Magasaka naman mga kaka-K5 sa masunod nga semana. Ang diesel, ginabanta posible magasaka sa 9 pesos no, sa krudo. Kag 4 pesos naman kag 50 centimos sa gasolina. Nano na lang ni nga sinakaay. Dumduman ko siling ni Kapma o Roldan na dohalos ta na nagasaka. Ang wala lang kuno nagasaka ang nagausos. Kag sa dugang panaton diri nga mga balita sa balita nasyonal. Kaso nga plunder batok kay Romualdez. Malapit na kuno, no, malapit na nga mapasaka suno sa ombudsman. Ano ini kamatuod kay do permi malang nga malapit na no mga kaka-K5. Sa sining mga pila no ka mga dalagkuan nga mga pangalan nga involved sa korupsyon, particular sa flood control projects mga kaka-K5. Kag antes ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. Ginanunsyo sini ang paghatag sang 2,000 pesos nga financial assistance kada bulan para sa 7.5 million nga Pilipino. Ha mga kaka-K5, tiyan mo na lang kita diri permi sa Pilipinas. No, mga band-aid solutions. At iway gid kita dira gapamatok sa ayuda mga kaka-K5 sa mga assistance sa ginatanyag no sa ginahatag sa aton sini nga gobyerno kay tinagapati kita dako gid ini nga bulig mga kaka-K5 no, hindi malain ini nga programa pero kun bilang band-aid solution sa sining dako nga problema diri sa aton sini nga pungsod ang kapigaduhon Ado kaangay nga insulto man sa iban, no? Kabalo naman kitang ayuda ay hindi gidya solusyon. Ha, mga ka-K5, ini pamatuod nga kapaslawan sa aton sini nga gobyerno nga maghimo no sa mga opportunity nga mapapag-on ang aton sini nga ekonomiya, mga ka-K5. Istoryahan man aton diri sa aton sini nga pagpangalagad. No, kaya magpatigay naman sa State of the Nation address ang aton sini nga presidente. No, na tuman ayhan ang mga promesa sa nagbigad nga tinuig, mga ka-K5. Kung kamo ang pamangkuton, no, kontento bala kamo sa performance ang aton sini nga presidente. Dice 7 minuto sa nakaligad sa okon ng nabilin sa takna akantis kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Antes kita magpadulong sa aton sini diri nga mga balita, mga ka-K5, hibaloon ta nang lakat sa aton sini nga panahon. Da base sa aton sini nga pag-asa sa ila sini nga 24-hour public weather forecast nga gin-release no subong alas 4 sang hapon. Southwest monsoon ako ng hanging habagat ang nag-apekto sa gihapon sa extreme northern Luzon, mga ka-K5. No, sa Ilocos Norte, Locosor, Abra, Batanes, Sagbabuyan Islands, maka-experyensya sang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan, nga may dala nga pagpanaguob, mga ka-K5. Samtang sa nabilin nga bahin sa aton sini nga pungsod, medyo magalumon man no nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan, dala naman sang localized thunderstorms lakit na diri sa Western Visayas kag diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Samtang ang ginabantayan no nga low pressure area naghina ni no ang ining low pressure area o kon ang anay nga bagyo bala nga nangin low pressure area na subong nga ginamonitor gyapon sa GWA sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Naara ini siya sa kalayoon nga 2,910 kilometers na sidlangan sang south eastern Mindanao, mga ka-K5. Ining LPA malayo pa niya ang aton sini nga tiempo nga eksperyensyahan subong adlaw maayogid no, mga ka-K5. Kag mainit no ang aton eksperyensyahan subong adlaw nga aton sini nga tiempo. Apang aton sini nga panugyan, umulan man o kun umaraw, mga ka-K5. Mayugid nga nakapreparar kita no para sa aton sini nga mga kaugalingon sa pagbalon sa mga payong kalo, parang kaso no kung may mga pagulan-ulan o kun mainit man, protektado kita, mga ka-K5. Kag syempre, isa gid sa mga masamin aton nga ginarekomendar sa inyo para mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya kag immune system, mga ka-K5. O yung kaso nga ti malipat ka dre dala sa mga protection si mo sining kagalingon, pero may ara na yung adaan nga protection sa aton sining ikayong lawas kun kita naga supplemento adlaw-adlaw sang mighty C alkaline vitamin C pang bato ini no sa mga balatian, mga common nga mga balatian kangay sang sipon, ubo, lagnat, trangkaso, sakit sang ulo. Nga, kung kaisa makuha man aton sa pagbago-bago nga tiyempo naton, mga ka-K5. Ilabi na subong nga kung kaisa maulanon, mga ka-K5. No? Maabtan ka sang ulan, haling kasi mo trabaho, kapoy ka. O dira gidayon nagalain ng pamatsyag, kapin pa kung maluya ang imo sini nga resistensya. Gani sa aton sini nga mga ka-K5. Ang number one nga vitamin C among Mighty C Alkaline Vitamin C. Na recommendar sa inyo kay proven and tested na iniya, mga ka-K5, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ha, say goodbye sa mga balatian, pabakuro ng aton sini nga immunity sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Hindi natong pagtugutan no nga mabalabagan ang aton sini nga mga hilimuon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung lain ng aton sini nga pamatsa gani para malikawan nina alkaline vitamin C nga mighty C ang solusyon mga Haki 5 nga available gid sa tanan nga branches sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic no diri sa Roa City sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5 no nahamtang lang diri sa may McKinley Street sa tabok sang PLDT. Sa liwat, Mighty Cell Kalang Vitamin C. Available man ini online sa Shopee Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga Haki 5. El Castillo. El Castillo. Oras naton na 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Nadiri sa pagpangalagad sa programang El Castigador mga Haki 5. Atagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Ivan Ciudad no mayong hapon. Nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad kay Patrick Matias Robles. Dira sa may lantangan sa Pontevedra sa Matias and Robles family. No ginatamyaw niya man. Sa mga tagpalamati naton dira nung well, ang ibang nga danaan nad na nga naga-notify nung aton sini nga live sa aton gid sini nga Facebook page nga K5 News FM Rojas mga Haki 5 nung aton subong nga mga live programs direkta nga naga-live no i-like nyo kag i-share i-follow ang amon sini isa ka Facebook page ang K5 NFM Rojas Digital no mga Haki 5 no, sa liwat K5 NFM Rojas Digital. Oras na ton, 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Daw ko may mga mensahe kamo dira, may mga reklamo, mga Haki 5. No, kag may mga problema sa inyo sini nga barangay, ano, sa inyo sini nga lugar. Hindi lang kwarta ha, mga Haki 5. Ipadala lang diri sa aton sini nga palatuntunan ang ipa-K5 mo.
0: May reklamo, ipa-K5 mo. El Castigador. El Castigador.
2: Maayong hapon man no, dira sa may Raj Kainan kay Taros Marian Tujo Jo Aperes kay Tatay Rudy Cata sa Barangay Nagba. Mayong hapon man no, sa kay Dudoy Warren no, kay dira sa kay Lamberly, kay Laalis, kay Nini Camille, kay Nung Undot sa sitio proper sa Barangay Nagba and also kay Mama Lea and Nanay Luisa. Kagdira man no sa Balingasag kay Tatay Pisto Hilikan no mayong hapon gid sa mga listeners naton dira sa may Banwasang Kwartero. Kay Sir Mario Alfabete mayong hapon ka K5 nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash no dira sa may Bilbao Street no kapita Sir Darren sa DTX Coffee Mix. Madamo gid nga salamat kay Sir Mario Alfabete kagdira sa may Ingkong Car Wash. Namit ang kape nga DTX Coffee Mix kay magluwas sa saboroso sini nga sabor. Healthy pag ini no makabulig sa paglimpyo sa aton sini nga lawas kay ginadetoxify sini mga toxins mga Haki 5. Amo na yang nami no nga aton ni invest sa aton sini nga kaugalingon ang makapaayo gid sa aton nga mga abinipisyo sa aton sini nga ikayong lawas mga Haki 5. No, kay manami magpangabuhi sa kalibutan kung way kita sang may mga ginabatsyag nga mga balatian mga Haki 5. Gani imbis ibakal naton dira sa mga ilim noon no kun isugal naton kun ano pa dira nga mga hindi naton bala mapuslan na i-invest na lang no para sa aton sini nga health mga Haki 5. Otso minuto sa nabilin natin si Tamagdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sinimagin pang linyada nga mga balita. Aton ay nangapagatutukan. Aton inalaan din sa pagpangalagad naton mga Haki 5 pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
1: 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So,
4: wow.
3: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
0: DTX 500!
5: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amula na yung makabuligid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga hambalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
6: Tulo, luha mo po kaon kagin.
5: Masuna nga nga mga bata pa sa una, no? Biskan na ano hambal nga kaon kautan, daw hindi gid yan nami, kaon utan.
6: Hindi gid yan nami, gid, no?
5: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaon kautan. Because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Apple ang uso, kag saging.
6: Apple kag saging.
5: Muna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatambo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
6: Correct.
5: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
7: Hindi na magkaunutan.
5: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok, kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
5: Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
0: DTX 500!
8: Gina Canon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Isa ka pila ka maginan?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan.
4: Subong, kamusta?
8: O, ayun, ko ginibatya maskin gamay.
0: DTX 500!
5: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong ka utan.
6: Ay, kampiyon.
5: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
6: Correct, no?
5: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500, ang purpose na para mag-support. Support sa imo.
6: Correct.
5: Kisa, hindi man tanang panahon, magkakaon, giga-kompleto. Ang sundulog na sa mga fans sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 kaklase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 kaklase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
6: boy.
5: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy. Binya sa aga nga may luya. Karot sa ang juices ko, ha? Karot sa gabi nga may luya. Amula na. Kung may saging, may apple, amula na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amula na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amarguso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
7: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
5: Oo, hindi nila
7: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
5: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
7: Hindi lang dali. Hindi timprano.
5: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
0: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
9: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, two times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics naging updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DGX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
12: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
13: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalas ubong imo sugar.
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako ang linya ko isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo ikapsula mo. Extend, extend supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
11: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
22: Darren Salomeo Hanson. El Castigador!
23: El Castigador!

0: 3 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-5, check ng report sa aton sini nga patrol. May kang tanan sa sining libre nga bakuna para sa mga kabataan, mga kaki-5. No, kay ti importante gid no ang aton sini nga kabataan. Alin sa ila sini nga pagbunag no asta nga mag dako na sila mga hockey 5 labi pa kun naton sini nga mga kabataan gamay pa may mga libre ini no nga serbisyo. Alin sa aton sini nga Department of Health bakuna para hindi ma anhan sang balatian no mga hockey 5. Ano pagid bala ang mga ginpanugyan no sang aton sini nga Department of Health may kang tanan sa sining libre nga bakuna para sa mga kabataan, mga kaki-5. Check na ton, sindi madugay ang aton sininga patrol, direkta dira sa may Department of Health Capiz sa pagpakigangot man sa spokesperson sang Department of Health Capiz, mga kaki-5. Apang antisan ay sina, no? Samtang gina-establish pa nato naton sini nga koneksyon. Ginaplastar pa nato ng aton sini nga koneksyon kay kaki-5 Mayla Vasquez Fuentes, mga kaki-5. No, mayong hapon lang dira kag mayad nga pagpamati. Mga kaki-5, no, sa aton dira nga mga suki nga mga listeners sa may bahin sang TATC. Okay, ara na naka-standby sa line number 2. Kaupon naton mga Kaki-5. Si Kaki-5 Mayla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginaingan nyo ka K5 da rin sang Department of Health Capiz ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ila siniyatag sa mga kabataan. Ilabi na ang mga bagong bunag, tubtob, gidni, mag-isa sila ka-tuig. Sa aton diri nga pagpakigangot kay Sir Geoffrey Espirito, ang tagpamaba sang Provincial Department of Health Capiz. Iyan ni nga ginpahayag ka K5 da rin, nga isa ini sa mga pamaagi, agod nga malikawan kag mapabakod pa ang ikaayong lawas o kung ang immune system sang mga kabataan, ilabi na sa subong niyang panyempo. Kag suno diriman sa iya nga ang bakuna nga ginahatag sa mga kabataan, importante nga ma-avail ini bangod magluwas no nga libre iniya sa mga rural health unit no, magka pinaka-epektibo man ini nga pamaagi agud gani nga maproteksyonan sa nagkalain-lain nga mga balatian. Hilway man suno diri nga gamiton ang mga bakuna kag kinamatarong iniya sa mga kabataan kag ginapadawagan karon sang DOH Capiz kag ginahinyo man no, sa publiko nga makigangot sa mga nurses sa ila sini nga rural health unit o kon barangay health workers sila tagsa ka mga lugar kay naibaluan nga mas manubo pa sa karon ang porsyento sa mga kabataan nga nabakunahan kun ikumparar sa tong mga sang tinilikdan nga tuig K5 Darren. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Geoffrey Espirito, ang tagpamaba sang Department of Health Capiz sang aton nga ma-interview.
3: Aton nga tagpalamati ang aton gid nga ginapa hanungdum nga very important git ang pag-avail sang aton nga bakuna. Kay una bes wala man kita ginabayaran, libre na siya. Kag inatanan nga bakuna hiluway, safe ina siya magamiton sa aton nga kabataan. Kag ang pagbakuna is kinamatarong sang aton nga bata para maproteksyonan sila sa nagkalain-lain nga balatian nga pwede kabangdanan sa kamatayon, pero pwede naton malikawan ina nga balatian kung sila bakunado. So pwede dalon naton ang aton nga bata nga nagalidad pagkabunag kag hasta mag-abot sila 12 kabulan, dapat kumplituhon gid nila ang ilang nga bakuna. Makig-angot lang sila sa health centers naton, sa aton nga mga RHU, sa pinakamalapit nilang nga BHW, a midwife o co-nurses. Kag sa maabot nga Agosto 2026, may paghihwaton kita nga measles, rubella, and vitamin A supplemental immunization. Ipagahatag naton ina sa kabataan nga nag-edad 6 kabulan tub-tub 59 kabulan. So mga less than 5-year-old ang aton nga i-cover sina para masiguro nato no nga maproteksyonan gid ang aton kabataan kontra tipdas kag makaiha, kag at the same time malikawan man ang balatian nga kausa sa ginatawag nato nga vitamin A deficiency.
2: Nabatian ka K5 da rin si Mr. Jeffrey Espirito, ang tagpamaba sang Provincial Department of Health Capiz. May kagtanan sila sining assessment kag ginapatigayon nga vaccination program kag ginakinahanglan no nga makumpleto gid sa immunization ang mga kabataan agod nga malikawan no ang mga balatian nga makahatag sa ila sang peligro ka K5 da rin.
0: Okay, so may mga schedule man no ang mga kabaranggayan kakipay may halimbawa no sa may mga bag-o da bala bunag ng mga kabataan do di ba do may kada semana no may mga ginaano man na ang mga barangay health workers sa mga nanay kakipay may.
2: Yes, kakipay da rin mayara na isang nagkalain-lain nga mga schedule ang tagsa ka mga LGUs no nga amuna no ang ginahambal sang Department of Health nga makigangot gid sila tagsa ka mga rural health unit o kon RHU no nga agod may baluan ang schedule sang mga or ang adlaw bala nga dapat nila nga magkadto sila sa mga center agod nga dalon ang ila sini nga mga kabataan ka K5 daren.
0: Okay, with this madamo gid nga salamat ka K5 Myla.
2: Hinisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Madamo gid nga salamat no sa liwat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sining report no direkta dira sa may Department of Health Capiz. So importante gid no sa mga nanay dira na makigangot no sa aton sining mga rural health unit no sa mga barangay health workers naton para ma-avail no ninyo para sa inyo sining mga kabataan ang libre no kag safe no kag libre nga bakuna mga kaki-5 ha, para gini sa mga kabataan na ilabi na mga bag-ubunag no sa mga gagmay pag ini mga kabataan bala nga malikawan nila ang mga balatian mga kaki-5 para mapag-on ng ila sining nga immune system. Oras aton sining pagpangalaga 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon mga kaki-5. Sa dugang panaton diri nga mga balita no diri sa aton sini nga pagpangalagad sa nasiling naton gani no mga Haki5 ang ining programa sang aton sinisubong gobyerno ang ayuda na naman no mga Haki5 nga ginapayag magalabot sa 7.5 million kapamilya ang natalana nga makabaton sang tig 2,000 nga ayuda sa sining programa nga Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Assistance Program nga ginlunsyar ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kaki-5. Ha, inisunod diri sa panibag-o na naman nga pamahog sa pagsaka liwat sa presyo sang gatong. Bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Iran, no, sa tunga sang Iran kag US mga kakifay. Kag sunod diri no sa House Committee on Ways and Means Chairman nga si Representative Kimbo, ha, mga Haki 5, nga tatlo ka grupo diring paghatagan sang ayuda sa diin. Una ang mga members sang 4Peace, no, ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kag walang gutom program nga nagalabot sa 3.5 million. Ikaduha ang 2.5 million nga mga poor and near poor, mga households, no, mga Haki 5. Based ini sa 2024 community-based monitoring system nga kabahin man gyapon sa 4Peace kag walang gutom program, mga Haki 5. So, amuna, no? Ang programa sa ngaton sini nga pangulo, mga Haki 5, tiway malain, no, sa ayuda. Huwag gid kita dira ga pamalabag, pero kun masami nga mo lang gini ang solusyon naton subong sa mga ginapangatubang nga problema sa kapigaduhon diri sa aton sini nga pungsod. Ang pinakamadalom gid ba lang ang mga problema naton, ang mga Haki 5. No, sa mga kapigaduhon nga na-experiensyahan sa aton sini nga mga kauturan nga mga Pilipino. At kung ini isa gyapon ka band-aid solution, kaangay nga insulto ini sa pipila, mga Haki 5. Ang ayuda kabalo kita ti sa pagkamatuod lang, no, mga Haki 5. Hindi siya makabig na ton nga long-term solusyon, kundi band-aid solusyon nga ginatabunan ng blanong kapaslawan sa nga ton sini nga gobyerno nga maghimo sa mga halimbawa, no, mga programa, opportunity, no, sa mga trabaho abi, no, kag pagpapag-on sa nga ton sini nga ekonomiya. Mga Haki 5, kun imo yung kalkalon gid no mga ginapangatubang naton subong, ang utang nato nagadangat na sa 18.55 trillion pesos sa munang utang sa Pilipinas. Padayon nga nagatinaas pilit nga ginabayaran sa mga ordinaryo nga mga Pilipino pinaagi sa aton sini nga mga buwis, mga Haki 5. No, hindi lang utang ang aton sini nga mga palasanon, no, presyo sa nga pila ka mga balaklon, ha, presyo sa pagsaka sang kuryente nga labi nga nagapabudlay, no, sa mga pamilya nga mga Haki 5, no, nga nagaantos sa kapigaduhon, ha, kag pilaman ka mga negosyo subong, no, nagakapiktuhan, mga Haki 5. Malapit na lang suna sa ngaton sini nga pangulo, mga Haki 5. Ato naman nga pamatian, no, ano naman bala ang mga mabatian naton, no, nga promesa sa ngaton sini nga pangulo, ha, mga Haki 5. Okay, wala pagyapon masulbar, no, wala pagyapon matuldukan ng pila ka mga involved sa sining flood control projects. Dugangan pa subong asimana daw asod-asod ang nagakahinabo nga mga krimen, mga Haki 5. No, agpahayag sang PNP, sang DILG nga safe, no, mga Haki 5 ang aton sining pungsod kon basihan ang ila sining datos. Pero ayhan sa mata sa mga Pilipino, ano ang realidad subong, mga Haki 5? No, tatlo ka mga makahalang usbo ng insidente sa kalakasan ang ginakangawaan sa ngaton sininga publiko nga natabo, mga Haki 5. No, ining natabo to bala partner sa sining motorcycle taxi rider no sa Caloocan. Grabe ang nadangtan sini matapos ginbuno sang pasahero nga hold up per gali mga kaki-five. Isa ka babayi nga naga sugat kuntani no magasugat sa iya sini nga himata no siya sini nga inablos dito sa may Pampanga ang gin hold up man kag isa katanod sa may Pasig ang napatay sa pagpanglutang matapos nga ti ini nag ano lang no why man ni siya hindi man ni siya involved nagtambag lang pero mga haki fight na ulamid ini kag napatay no magluwas pa sa mga nagliligad nga mga insidente ti ambal sang aton sini nga PNP safe ang aton sini nga pungsod. O, hindi mo ma-deny ang mga nagkahinabo sa mga nagliligad ng simana, nagligad ng mga binulan. Safe pa bala ina mga kaki-five? Di kadasuna, sanay naman kita, no? Nga makabati kita sa mga mabulaklakon ng mga tinaga. Pero sa sining nagkakahinabo, mga kaki-five, nga wala pa masulbar ng mga madalom, gid ng mga problema. Tapos may mga ginauna pa abi nga mga pamulitika nga mga tikang. O kaangay nga mabudlay niya magpati ang kadam-an sang tawo subong mga haki five sa ila sini nga nabatsagan sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Tinahatagan pa bala sang opportunity no aton sini nga pila ka makauturan nga maka ang kon sang trabaho o kunti puro ayuda na lang ang solusyon sang aton sini nga gobyerno mga kaki five. O, ti kabay pa. No ang ining masunod no nga state of the nation address sang aton sini nga presidente no ang palabuton nga sona mga kaki five. May mga mabatian naman kita ang kontani matuman man no mga haki five. Nga mga tikang sang aton sini nga gobyerno nga wala bala sang may ginapili daw no, mga haki five kay subong ang tawo ya hindi mo naya sili nga mainto no sa mga nagakahinabo ang realidad sa aton sini nga pungsod da Pilipinas 21 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad ginakolabos kita sang aton sini nga tiempo. Ah, parsinsyagid sa mga pila na ito, hindi ka mga balita, ngaway na ito na tagaan sang ligwa. Tutukan na lang, no, mga haki five. Sa masunod na ito, sini nga mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kay Ma'am Dolores Abelarde, present na, nagamonitor naman, dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan. Ma'am Lisa Barrientos, mayong hapon, Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may sitio Tambak sa Kulasi. Ginapasalamatan ginaton no aton sini nga mga interns no mga OJT naton nga naga upod man no sa aton mga haki five ginatamyaw ginaton no si Daniela Abrinica, Mayra Paharilio, Jason Macometa and Thea Corpus sang Capiz State University Mambusaw. Of the nine naman kita sa masunod nga semana mga haki five diri lamang sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Madamo gid salamat sa inyo pagupod sa Biyernes nga edisyon sang programa nga El Castigador sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas. Topo naton sa technical side si K5 Michael John Ditoga. Sa aton nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats,
6: mangabuti ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alam.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tigasin.
1: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Tingnan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
19: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: K5 News FM, championing the lives of the

0: mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Ka-K5 sa mga headlines.
2: Headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Suspect sa pagtambang kay Lava Piens na tumod na kasong attempted murder in Pasaka. Lalaki dakop matapos nga nakuhaan sang pusil kaginapatian Shabu sa Pontevedra, Capiz. SLI dakop sa by-bust operation. Paghatag sang purga sa mga kabataan, hindi kinahanglan pagkabalakan. Sunod sa Department of Health, Capiz. Construction sang drainage system sa Barangay Tiza. Target nga matapos sa sulod sang anom kabunan. Bata nga nagtabok sa dala na bungoan sang motorsiklo. Capiz PPO OIC Director nagbisita sa mga municipal police station. Koordinasyon sa mga LGUs ginpalig-on. Kagaso sang dengue sa Capiz nagdangat na sa 385. Mga balita ka K-Fan nga nagkahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon Western Visayas, mga balitang regional. Content creator nga nanakit sang idol sa Kauyan, Negros ginpatawag. Kag masobra 200 ka loose firearms na record sang PR06 sa 15 kadlaw sa 1 Hulyo. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: DFA ginakondenar ang AI video sang isa ka state media sang China. 7.5 million na kapamilya makabaton sang ₱2,000 nga ayuda. Kang masobra 20,000 ka mga pulis i-deploy sa zona ni PBBM. Balita ka K5 sa lawas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Netherlands, suportado ang pagpakakas kay ICC Prosecutor Karim Khan.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports Headlines.
0: EJ Obiena nakabulsa sang silver sa Meeting Madrid 2026.
1: Balitang Sports.
0: Kag para sa aton, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Club 9, Yang Constantino kag Julian San Jose ginpakilala na bilang The Voice Kids Coach.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Rochelle Abroad.
1: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutahan sa aton sa ring pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes, Hulyo 17, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga mabatian sa Lili Suan sang inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radio, tagbuanay sa Banwas ang Pilar, kag sa amon sila nga Facebook page sa K5 News FM Digital, lakon na K5 News FM Rojas Digital, kag sa K5 News FM Rojas. Sa ka-K5, ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:31.

0: 4 sa hapon. Ini nga kay 5 nga oras ang ginadulong sa aton sa kaluan. Sa Klinika D3Bio. D3Bio, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, ikaw ang masami nga stress, sa buringot, magaka K5. Kagagun maamligan ang atong siringa memoria para sa atong healthy nga utak, i-Klinika D3Bio. Available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag K5 sa kaundaan sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Formal na kagipasakan sa kaso ng attempted murder sa Task Force Lavapias. Ang isa sa natubod niya suspect sa pagpanambang kay Mr. J. Lavapias. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Gracial Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Iyagin pahayang ang ipasaka ang kaso sa Office of the City Prosecutor kagyara na ini sa judicial process. Sunod kay Garnica, hindi pa sa subong nga mahimo ipagwa ang pagkakilanlan sang natumod nga suspect bangod yara pa sa proseso ang kaso kagagod nga hindi maapektuhan ang judicial proceedings. Pahayag pa niya base sa investigasyon. Nakabase ang pagkakilanlan sa mga nakuha nga ebidensya, kalakip ang CCTV footage, testimonya sa mga saksi, intelligence information, forensic at ballistic examination, kagiban pa nga mga validated investigative findings. Subong man ka K5, hindi pa man mahimo nga ipagwa sa mga otoridad ang iban pa nga mga detalye bangod sa padayon pa nga ginaberepika ang isa pa sa mga suspect nga John Doe. Samtang ginpahayag sa kapulisan nga nakit-an ang probable cause ang kaso, kabangdanan nga pormal ini nga ginpasaka batok sa suspect. Nagapanawagan naman ang natungdan sa publiko nga kung may maganahibaloan nga impormasyon, may kangtanan sa mga kaso, makig-o-koordinar na lamang sa ilagod manasig nga matumod ang mga tawo nga yara sa likod sang nasambit nga krimen. Sa mga balitang okon sa mga police reports, mga ka-K5, arestadong isa kalalaki matapos makuhaan sang hindi lisensyadong armasutan. Kaginapatihan Shabu sa Sitio Simborio, Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala na dakpan kay alias Toto, 43 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagigan sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginapahayag nga nakabaton sila sang report halin si saka concerned citizen nga mayara sang lalaki nga naganilakad sa lugar samtang may bit-bit nga pusil. Ginayon ini nga ginrespondihan sa mga kapulisan kag naabtan ang abong nga lalaki nga nagasakay na sa isa ka tricycle. Na-recover sa pag-inakop siling isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag mayara sang tatlo ka mga bala. Dugang pang nakuha sa ginpatigayon nga search incident to lawful arrest ang isa ka sa chase nga nagaunod sa ginapatihan Shabu nga nagabugat maso kon menos 0.14 grams nga may standard drug price nga 952 pesos. Nagapangatubang sa karon ang nadakpan sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa piyak na bahin, dakop ang isa kalalaki nga ginakabig street level individual kag provincial priority target list. Matapos ang ginpatigayon nga by-bust operation alas 11:04 sa buong aga sa Sitio Jail, Barangay Lawaan, Roja City, Hulyo 17. Ginkilala ang nadakpan kay alias Jeff, 30 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Nakuha sa posisyon siya ang duha ka sa shames ang ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga 11 gramos kag standard drug price nga 74,800 pesos, 1,100 nga by-bust money kag mga non-drug items. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Roja City Police Station kag nagapakatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balitang lokal, ginpasiguro sang Department of Health, Capiz, sa mga ginikanan nga luwas kag importante nga regular ang paghatag sang deworming o kon purga sa mga kabataan agud maprotektahan batok sa mga parasite nga mahibo makaapekto sa ikaayong lawas. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Jeffrey Espiritu, Development Management Officer 6, kag Information Officer Designated sang Provincial DOH Office. Ang deworming importante agud makuha ang mga parasites sa sulod sang lawas, kaangay sang roundworms, tapeworms, pinworms, kag hookworms. Sunod rin ka K5, kung may bitos ang isa ka bata, mahimo ini magresulta sa masakit nga tiyan, diarrhea, paglubo sang bugat, kaluya kag anemia. Dugang pa niya, mahimo man ini makaapekto sa pag-eskwela kag pagtuon. Pahanumdum naman sang Department of Health, kinahanglan nga mapurga ang mga kabataan sang duha ka beses sa sunod sang isa ka tuig bilang kabayan sang regular nga health program. Antisatakan sang purga, kinahanglan nga busog ini kag pagkatapos sang pag-inom sang bulong, kinahanglan nga makapahuway. Sa pihak na luwas ang deworming, ginpaathag naman ni Espiritu ka K5 nga may pila ka mga kabataan nga mahimo maka-experyensya sang allergic reaction o kon pagpalanuka pagkatapos mapurga. Depende sa kahimtangan sang ila immune system. Kon may mabatsyagan nga hindi normal nga reaksyon, kinahanglan gileyon nga ipahibalo sa pinakamalapit nga rural health unit o kon health personnel. Mga balita naman ka K5 na nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa isa kon Western Visayas. Mga balitang regional. Balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:41 sa hapon. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Obosip on Hilana Trangkaso, i Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang regional. Balitang regional. Nagpakita na sa opisina sang alkalde sang Kauyan, Negros Occidental, ang content creator nga nag-viral matapos nga iyagin sakit ang isa ka idol. Sa post sang opisyal nga social media sang Banwa, nagpakita sa opisina ni Mayor John Ray Tabuhara ang content creator. Pahayag ni Tabuhara, iya nga ginpatawag ang content creator agud mahatagan ini sa nagakaigo nga mga impormasyon kag pagpaandam base sa mga layi nga nagaprotektar sa mga kasapatan. Sa pihak nga bahin, pilaman ka mga animal welfare organization ang nagaplano sa karon sa pagpasaka sang reklamo batok sa nasambit nga content creator. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, nagdangat sa 211 ka loose of firearms ang narecord sang Police Regional Office 6 sa nagkalain-laing nga lugar sa Western Visayas sumalin sang Hulyo 1 tugtob Hulyo 15. Base sa data, 228 ka operasyon ang napatigayon sa 17 man ka mga individual ang naaresto. Sa 211 ka mga nakumpiskar, 16 ka pusil ang nakumpiskar, 183 ang akong voluntaryo nga gin-surrender, kag 12 ang gin-deposit para sa safekeeping, na record man ang 30 ka exclusive devices. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakamadamag na record. Sa din isa kagatos ka operasyon ang napatigayon, siyama ka mga persona ang naaresto, 6 ka pusil ang nakumpiskar, 81 ka pusil kag 11 ka exclusive devices ang ginsungka. Balitang Regional. Diretso kita ka K-Fan sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 5:44 sa hapon. Ka K-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. DTX 500 mga ka K-5, may aras ng palya leaves kag di sugar, sugarcane extract. Ikaw may asang hypertension, diabetes. I-Clinica DTX 500 is like a herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Mad Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Nagpagigangot ang Department of Foreign Affairs at China daily agot ipakakasang AI animated video na ilagin post na nagapakita sa mga Pilipino bilang isa ka unggoy na sunod-sunuran lamang sa Japan kag Estados Unidos. Sura sa DFA, padayon nga ginatindugan sa Pilipinas ang iyang legal nga posisyon kag sa 2016 Arbitral Award may kangtanan sa issues ang West Philippine Sea kag pagkunkang ginapanginwala ang mga wala basihan nga pahayag batok sa pungsod. Ginapahayag man sa ahensya nga ang paglaragway sa mga Pilipino bilang bilang mga unggoy makahalit makainsulto kag hindi dapat himuon bisan pa may wala pag uyon sa mga isyu sa politika kag international relationship. Ginhamba naman sa DFA nga wala sang lugar ang mga klase nga imahe sa responsable nga pampubliko nga diskurso kag hindi ini makatarungan sa bisan ano nga porma sang debate. Ang kontrobersyal nga video ginpost sa China Daily sang Huli 10, pila kadlaw matapos ang ikadapulo na anibersaryo sang 2016 arbitral ruling nga naghatag sang dako nga legal nga kadalagan sa Pilipinas batok sa China sa isyu sang West Philippine Sea. Sa pihak nga bahin, nagalabot sa 7.5 million ka mga pamilya ang natalana nga makabaton sang tig 2,000 pesos nga ayuda matapos ginlunsyar ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance Program. Ini ang nahibaluan gikan kay House Committee on Ways and Means Chairman kag Marikina Representative Miro Kimbong angot sa nasambit nga programa nga resulta sang trabaho sang Ad Hoc Committee on Legislative Energy and Development nga iyagin pangunahan nga naging rason agad manginlayi ang ginduso na day House Speaker Faustino Boji D. III kag Majority Leader Sandro Marcos nga kalingalo. Gilun siya ng nasabi nga programa sa tunga sang panibagong nga pamahong sang pagsakaliwat sang presyo sang gatong sa pangkalibutanon nga balaklan. Bagod sa nagkapadayon nga tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran nga ginalauman magapasaka pa sang presyo sa mga balaklon kag serbisyo publiko.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Balita naman kay K5 sa luwas ng pungsod Pilipinas sa Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas sa K5. Alas 5:47 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sang malamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, mayara sang ampalaya, chia seeds kag di sugar, the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix mapadasig ang imo sini nga detoxification process. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Suportado sa Netherlands ang pagpakakas kay ICC Prosecutor Karim Khan sa special meeting sa Assembly of States Parties sa Hulyo 24. Nahibaluan si Khan ang ginareklamo bangod sa ginapahayag na sexual misconduct. Apang ginapanginwala sini ang mga akusasyon kay ginapahayag nga wala sang basihan ang pagkakasaiya. Sunod sa gobyerno sa Netherlands, pagasundan nila ang rekomendasyon sa mga opisyal sa International Criminal Court nga dapat mapahalin si Khan bangod sa serious misconduct. Samtang ang desisyon sa Netherlands mahimo nga magpakita nga nagadamo ang mga miyembro sang ICC nga nagasuporta sa pagpakakaskikan. Samtang nag-atubang man ang korte sa padayon nga pressure kag sanctions gikan sa Estados Unidos.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports, liwat na pamatud-an sang Filipino Paul Vaulter nga si EJ Obiena ang abilidad sini matapos nakuha ang silver nga medalya sa Meeting Madrid 2026. Nabalag sini ang season best jump sa kataason nga 5.85 meters. Ginsundan ni Obiena si Bu Candalita Bear sang Germany nga nakakuha sang bulawan nga medalya sa kataason nga 5.90 meters. Kag bronze naman kay Pedro Buaro sang Portugal nga nakalabot sang 5.85 meters. Matanda ang gasang ng ligad nga semana, nakabalhag ang Pinoy Paul Walter sang 5.81 meters nga lumpat sa Fly Athens Street Paul Walter. Sa karon ayara sa ika-14 na si Buena sa pinakaulihing men's pole vault world ranking.
1: Balita Sports.
0: Sa katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, purman lang ang ginanunsyo ang pinakabago ng mga celebrity coach para sa pagbalik sa The Voice Kids sa Philippines. Nga sanay pop rock royalty Yang Constantino, Filipino rap legend Glock 9, samtang liwat naman ng mga pungkot sa coaching panel si Asia's Limitless star Julian San Jose. Nahibuluan mag-a-opda na ang tatlo ng mga talentado ng OPM icons. Agud pangunahan ang bagong nga season sang pinakadako nga reality singing competition sa pungsod. Sa nagahilapit nga pagbalik sang The Voice Kids, mag-a-opda na ang coaches kung coaches isa ka-intablado sa pag-iya sa masunod nga henerasyon sa mga singers kag sa magatinguha nga maging kampiyon sa siling season.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdaan sa mga nagapanguna nga balita sa mga adlaw sa Biyernes. Thanks God it's Friday, Julio 17, 2020 sa isa. Ako ang inyong intag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami ganaba di ang salilis on sa inyong mga radyo, 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar, kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag sa amon nga isa pa ka Facebook page ka K5, among K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good evening sa ato mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers, na mga radio listeners, kalagopod ka K5 Chan, subong nga hapon. Good afternoon kay Quiz Michael Torrente Abanco, at Leo Jambillones, Ma'am Roda, Ma'am Genevieve, Ma'am Neriza Bautista, kay Ma'am Gianna Ambesiloso, dira sa Barangay Lugtungan. Sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo gin kasalamat mga ka-K5. Please do follow ang amon sinig ang mga Facebook pages, mga ka-K5, ang K5 News FM Rojas, kagang K5 space NFM Caps Lock ka K5 Rojas Digital. Sa nga na nagid lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas, sa Comparters Technical Side, ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, at ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
10: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsa.
2: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ogali C.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ako for me. Dali-dali lang ga sagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng health brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO ng Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit mula sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginhuypan sa ginhawas ang kabuhi, pero biskan nga yabuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gilpolos, pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon nga bililon siya bangod kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panakton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kangay sa aton Manchun Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pakita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pakita si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Pagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pakita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios nun. Hindi pa kita Dios nun, mga maluya pakita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban. Kamo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugo nga Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri nga may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magilan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan? Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay? Ginapinan, agon nga, masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amuna nga sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Dios nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpyot kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo walay makahimo sa pagkumpyot walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal muna nga diri makuturan kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri kamu na kahibalo nga gintubos kamu indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amaya anak kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida. Di ba? May aktris, tanan, kumplito. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, nga aman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos ang ginsilingdiri ang Godhead, ang amay anak ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Ginpamatuod, no? Ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaugalingon nga halad para sa sala. So, amo na nga, nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumun sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan. Amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga, nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga mahanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga, si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayong bintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amuman nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw ano nga gugma? Daw ano nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyong siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version, sang Jeremiah, nagkamalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kaya walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga, damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kun aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istorya handay kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Diyos na ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbungon nga gahom sa ang apostasya nga sistanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang salaktani magluntad apang nakita niya. Sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios na gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo. Bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesu Kristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang ruta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak tiya sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintuna ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanhaon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo. Dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagka di matinuwanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross,

saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan.